a las 8:05, no puedo, no vaga. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw na ng Huwebes, Thursday, May 7, 2026. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At dito po ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Wala munang putol kuryente ng tatlong buwan ayon sa Energy Regulatory Commission. Buwis sa diesel, pinababawasan.

ni senador Gatchalian contra Tomata Asta Inflation. PGMN founder Peanut Gallery, media founder Franco Mabanta, apat pa na sospek sa extortion, inaresto, prinisinta sa madla. Preliminary investigation laban kay Romualdez Escudero Villanueva at Estrada sa flood control scam, hinirit ni Senador Panfilo Lacson. Congressman Terry Redon, sinabing 200 mambabatas, boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sirit inflation, mahinang piso, mahal na langis, sinita ni Vice President Sara. Dahil naman sa 7.2% inflation, ang TUCP ay humirit muli ng 200 pisong taas sahod at tax cuts. P-stocks sa NPA, wala sa interes ng mga Pilipino ayon sa bagong hepe ng National Security Administration. Agency pala to, National Security Agency. Opensiba sa Iran, tapos na ayon kay US State Secretary Marco Rubio. Walong lugar sa Albay, sinailalim sa state of calamity. At Jason sa nakalaya na matapos magpiansa. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian, narito po muna ang magiging taya ng panahon ngayong araw ng Huwebes, May 7, 2026. Weather report muna, weather report.

isang low pressure area ang namataan ng pag-asa 305 kilometro sa silangang bahagi na Hinatuan, Surigao del Sur. Meron ding tropical storm na si Hagupit na nakita sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May 2,185 kilometro silangang bahagi ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 80 kilometers per hour. Bumabaybay ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Easterlies pa din ang namamayani sa buong bansa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Eastern Visayas, sa Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin dahil sa low pressure area. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bagyang maulap hanggang maulap ang papawiriin na may pulupulong pagulan o kulog at kidlat dahil sa easterlies. Araw ay sumikat kanina, alas 5.31 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.14 ng gabi. Forty-three minutes na po ang lamang ng liwanag sa dilim.

Ito namang balitang ito ay para sa ating mga OFWs. Lagi naman na natin binabalita to. So, dediretso ko na, 'di ba? Ang exchange rate natin ng dolyar sa piso bumaba na. Aha. Ah, medyo lumakas na ang piso kontra dolyar. Nasa 60 pesos and 75 centavos na lamang ang piso kontra sa dolyar. Ibig sabihin ng isang dolyar ay mapapalitan ng 60 pesos and 75 centavos. Mas mababa yan kaysa sa opening kahapon na 61 pesos and 69 centavos. Ha? So, ang opening natin ngayon, 60 pesos and 75 centavos ang presyo ng dolyar.

Ipinag-utos naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang pagsuspindi ng power disconnection para sa mga residential at non-residential customers na hindi makabayad ng kanilang kuryente mula Mayo hanggang Hulyo 2026 kasabay ng pagbibigay ng installment payment options. Sinabi ng ERC na maaaring bayad

muli namang nanawagan si Sen. Wilvin Cazalian sa sangay na ekutibo na suspindihin ng excise tax sa diesel upang maibsan ang bigat na dinadala ng mamamayan sa pagtaas ng haligi ng halaga ng bilihin at inflation. Hinimok niya ang mabilis sa pagkilos upang maibsan ang pasani ng mga mahihirap na sektor ngayong sumipa ang inflation sa loob ng tatlong taon na sa antas na 7.2% noong Abril. Binigyan din niya na bagamat ang mabilis na pagtaas ng inflation ay tiyak na magpapalit sa kita ng lahat ng sambayanan na ang mga mahihirap na pamilya ang higit na magdurusa dahil malaking bahagi ng kanilang kita ay mapupunta lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, transportasyon at kuryente o tubig. Dagdag pa niya, ang diesel ay tinuturing na fuel of the masses na nagpapatakbo sa mga public utility vehicles, logistics sa sektor ng agrikultura at pagbibiyahe ng mga pagkain. Nauna nang sinabi ni Cazalian na dapat gawing institusyonal ng Kongreso ang isang otomatikong pondo para sa social assistance at na mag-a-activate tuwing tumataas ang inflation. Layunin ito na protektahan ang mga mahihirap na pamilya mula sa mataas na presyo ng mga bilihin, kabilang ang gasolina. Anya, ang ganitong inisyatiba ang magbibigay daan sa gobyerno na makapaghatid ng agarang tulong pinansyal sa mga mararitang kabahayan. Ang hakbang nito ay kabilang sa mga rekomendasyon ng Senate Protect Ad Hoc Panel na kanyang pinamumunuan.

Ipresentar sa publiko ng National Bureau of Investigation ang social media personality at Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta at apat na iba pa. Ito ay dahil sa umano'y pagtatangkang manikil ng 350 million pesos kay late congressman at dating speaker Martin Romualdez. Iginito mano ng suspect na mayroon siyang mga video na nagsasakot kay Romualdez sa flood control anomaly at sa kapalit na 350 million pesos ay hindi umano niya ilalabas ang mga nasabing video. Sasampahan naman ng kaso ng robbery by extortion kaugnay na umano'y paglabag sa Cybercrime Prevention Act si online media network founder Franco Mabanta at apat pang individual. Ito ay matapos ang entrapment operation na may kaugnayan sa umano'y 300 million peso pay of demand kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakabatay ang kaso sa ebidensyang nakalap sa operasyon at nilinaw na kriminal na gawain ang tinutugit sa ahensya, hindi ang pampolitikang opinyon o pamamahayag. Ayon sa NBI, sakot umano sa modus ang pagbabanta na maglalabas ng mga video na makasisira sa reputasyon ng complainant kapag hindi nagbayad. Sinabi rin ng NBI na nagsimula ang negosasyon isang taon na nakalipas at muling nabuhay 2 linggo bago ang operasyon sa pamamagitan ng kinatawan ng complainant kung saan ang halagang pinag-uusapan ay mula sa mas mababa ay umabot sa 350 million bago naging take it or leave it na 300 billion pesos. Ayon sa NBI, naging komplikado ang operasyon ng tumanggi umano ang pangunahing suspect na personal na tanggapin ng pera. Lumipat ang operasyon sa Pasig City kung saan isasagawa sana ang transaksyon at dito umano naabutan si Franco Mabanta na naging dahilan ng kanyang pagka-aresto kasama ang iba pa. Patuloy ang investigasyon ng NBI at posibleng umabot pa sa iba pang personalidad kabilang ang pagsusuri ng mga gadget, social media accounts at digital evidence na konektado sa Peanut Gallery Media Network na itinatag ni Mabanta. Iginiit ng NBI na hindi ito pag-atake sa press freedom.

Iginiit naman ang aresto ng media personality na si Franco Mabanta sa isang post sa Philippine General Media Network o PGMN na siya at ang kanilang grupo ay inosente at biktima umano ng isang setup kaugnay ng planong ilabas na investigasyon hinggil sa umano'y korupsyon na may kinalaman kay dating House Speaker Martin Romualdez.

ayon sa pahayag ng sigawa umano ang PGMN ng 5 buwang investigasyon sa di umano'y malawakang korupsyon na habang si Romualdez sa speaker pa ng kamara at nakapaghanda sila ng 90 minutong video na may hard evidence na nakatakda sana ng ilabas. Itinanggi rin nila ang aligasyon ng extortion at banta at tinawag itong setup at bullshit. Ikinwento rin sa pahayag na may mga babala umano sila na natanggap tungkol sa posibleng banta sa kanilang kaligtasan bago ang pag-aresto at may iniwang tagubilin na ilabas ang dokumentaryo sakaling may mangyaring masama sa kanila. Wala pang pahayag si Romualdez hinggil sa mga bagong paratang sa naturang statement.

Itinang ginamahan ng palasyo ng Malacanang ang anumang kaugnayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa online media network founder na si Franco Mabanta. Sa press briefing sa Cebu, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi kaibigan ng Pangulo si Mabanta. Ayon kay Castro, baka mas dapat tanungin kung anong kaugnayan ni Mabanta sa mga Duterte. Ipinisinta ng Palace official ang dalawang larawan kung saan makikitang kasama ni Mabanta si dating Pangulo Rodrigo Duterte at Vice President Charles Duterte. Inaresto ng NBI si Mabanta dahil sa umano'y pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Iginitaman ni Castro na kung may ginawang krimen si Mabanta ay dapat lamang itong panagutan sa ilalim ng batas sa alinsunod sa due process. Napakasalimut yung isyong yun. Napakasalimut. To be true about it, whatever denial they make, ay naging bahagi ng kampo din ni Pangulong Bongbong Marcos, si Franco Mabanta. In fact, maraming posts na historical sa social media, kung hahanapin nyo lang, na makikita nyo magkakasama yung mga yan. Diba? May isa pang major post, marami sila eh. Diba? Yung tinatawag na DDS bloggers na kasama si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos, diba, sa isang posing. Binabanatan dati ng mga pinklawan, diba? At kasama dun si Franco Mabanta, diba? So, ewan ko, hindi ko alam kung ano ang... Right now, sa totoo lang, hindi ko magets kung ano ang ano eh, kung ano ang racket nito eh, 'di ba? To be honest. Kasi hindi rin naman kaaway ni Martin si Franco eh. 'Di ba? Pero kakampi din siya ng mga Duterte. Pero kakampi din siya ng mga Marcos. So hindi ko alam kung anong play ito, 'di ba? Hindi ko alam kung anong play ito, sa totoo lang. Naguguluhan ako.

Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pan-Philippine Lacson na maraming mastermind sa flood control scandal. Sa isang forum sa Senado, sinabi ni Lacson na sa tingin niya, maaaring mayroong mastermind sa bawat rehiyon o kaya sa bawat district engineering office, subalit walang overall o iisang mastermind sa likod ng mga proyektong ito. Naniniwala si Lacson na walang isang taong maaaring mag-utos sa lahat ng regional director, kahit pa ang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Kapag sinasabing mastermind ayon kay Lacson, dapat ito ay fully organized na parang mafia kung saan iisang tao lang ang nasusunod. Di ba ganun yun? Di ba ganun yung nakikita natin? Hindi. Hindi ganun. Okay. Hindi ganun. Tahasang sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Pan-Philippine Lacson na wala na sa hulog at wala na sa katwiran si Senador Rodante Marcoleta. Sinabi ito ni Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, matapos niyang tanggihan si Marcoleta na tanungin siya noong Martes hanggat hindi na i-sponsoran sa plenaryo ang partial committee report ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Hirit naman ni Marcoleta matapos ang privilege speech si Lacson noong Martes, wala pa umunod siya sa public service ay humahanga na siya kay Lacson nung pinuno ito ng PNP, subalit na bago na umuno ang senador ngayon.

Inirekomenda naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senate Blue Ribbon Committee, ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa dating House Speaker Martin Romualdez kabilang ang tatlong senador na nakinabang sa flood control scandal. Bukod kay Romualdez, pinangalanan din ni Lacson sina former Senate President Francis Escudero at Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating ako Bicol Representative Elizalde Co at Caloocan City Representative Mitch Cahayon Uy na dapat maharap sa preliminary investigation para sa kasong plunder at iba pang kaso. Ayon kay Lacson sa kanyang privilege speech, bukod sa kasong plunder, kabilang ang kasong isa sa ilalim sa preliminary investigation na ang direct bribery, malversation, ilang paglabag sa anti-graft and corrupt practices at code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Parehong rekomendasyon din ang kanyang irerekomenda laban sa ilang intermediaries kabilang ang dating public work officials sa sina former Secretary Manuel Bonoan at mga iba't ibang kontraktor. Hiwalay na rekomendasyon naman kay Romualdez ang ipapasok sa kasong money laundering at forfeiture kabilang ang ilang Department of Public Works and Highways officials. Pinakakasuhan din ang falsification of documents and identities, perjury at bid-reading, rigging para sa ilang public work officials. Kinilala naman ni Lacson na nalampasan ang ilang pangyayari ang rekomendasyon na dahil nakapaghain ng kaso ang Office of the Ombudsman sa kanilinaw na wala itong idinidikdik na sinuman. Nilinaw naman ni Lacson na hindi nito itinatago si Romualdez sa investigasyon ng Senado dahil hindi maaaring pilitin ang sinumang mambabatas na humarap sa Senado dulot ng interparliamentary courtesy. Pinabulaanan din niya na hawak nito ang listahan ng mga kongresistang nagsilbing contractor ng DPWH. Inilatag ni Lacson na rekomendasyon sa pamamagitan ng isang privilege speech dahil kapos sa kinakailangan lagda ang partial committee report tatlong buwan matapos itong gawin bago isalang sa plenaryo. Pinakahuling lumagda si Senador Rafi Tulfo, pagkatapos lumagda si Senador Erwin Tulfo, Bam Aquino, Rizza Ontiveros, Francis Pangilinan, Senate President Vicente Tito Soto III, at Senador Panfilo Lacson. Pagkatapos ng privilege speech, hindi tumanggap si Lacson ng interpelasyon.

China sabing aabot sa halos 200 miyembro ng House of Representatives ang handang sumuporta sa pag-aproba ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sinabi ni ako o ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kailangang makakuha lamang ng 1/3 na boto ang Kamara o 106 sa 318 kongresista upang maaprubahan ang impeachment at maipasa sa Senado na siya magpapasimula ng formal na paglilitis. Inaasahang boboto ang plenaryo sa May 11 para sa 4 articles of impeachment at tumutukoy sa umano yung maling paggamit ng confidential funds, hindi maipalawarag na yaman, bribery at corruption at pagkontrata o pag-uudyok ng karahasan, kabilang umano yung pagbabanta sa matataas opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa niya, layunin ng Kamara na makakuha ng hanggang 250 suporta para sa impeachment at ang Senado magpapasya sa magiging hatol sa kaso. Sinabi rin niya na multi-party ang suporta ang nakukuha ng impeachment sa Kamara kung saan inaasahang sasabay-sabay ang malalaking political blocks sa pag-aproba ng panukala.

Inaasahan ng mga abo sa 180 mambabatas ang boboto pabor sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno. Ang nasabing bilang ay higit pa sa kailangang one-third o 106 na boto mula sa 318 members ng Kamara upang formal na may akyat ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay Puno na siya ring Chairman ng National Unity Party, nasa 30 sa kabuuang 55 member na kanilang partido ang nakahandang bumoto ng yes. Piniliwanag ni Puno na kung susumahin ang puwersa ng iba't ibang malalaking partido sa Kamara, madaling maabot ang target na bilang. Anya kung bibilangin ang 60 boto mula sa Lakas CMD, 30 sa NUP at 30 mula sa Partido Federal ng Pilipinas, nasa 120 na agad ito. Kung idaragdag ang 30 na boto mula sa National People's Coalition at ang mayorya ng 63 party list lawmakers, posibleng umabot ang kabuuang boto sa 180. Ang Lakas CMD ay pinamumunuan ni dating Speaker Martin Romualdez habang ang Partido Federal ang partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

itutuloy natin. Hindi pa pala. Pagpapatupad ng conscience vote ng National Unity Party at Liberal Party sa nakatakdang plenary vote ng House of Representatives huwag nga sa impeachment ni Vice President San Duterte sa halip na magkaroon ng official the party stand. Ayon kay NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno, iginagalang ng partido ang kalayaan ng mga miyembro nito sa pagtupad ng kanilang tungkulin konstitusyonal. Dagdag pa niya, ang impeachment ay isang constitutional process at hindi partisan exercise, kaya dapat malayang makapagpasya ang bawat mambabatas. Ayon sa mga ulat ng sa Kamara, hindi bababa sa 43 miyembro na ang NUP, ngunit tinatayang umabot na ito sa humigit kumulang 80 matapos sa paglipat-lipat ng ilang miyembro mula sa lakas CMD. Ganun din ang posisyon ng Liberal Party. Ayon kay LP President Lorenzo Tañada III, na pagkasunduan sa pulong ng partido noong Marso ang pagpapatupad ng conscience vote. Gayunman sa panukalang anti-political dynasty bill, mananatili ang LP o Liberal Party sa party vote. Nauna lang sinabi ni Caloocan na Representative Edgar Egay Erice na hindi siya lalahok sa impeachment vote at iginiit na ito ay usapin ng bangga ng mga political dynasty ng Duterte at Marcos. Samantala, sinabi ng Partido Federal ng Pilipinas sa na mayroon na silang nagpagkaisahang posisyon na sa impeachment, ngunit hindi pa ito isisiwalat hanggang plenary voting. Ayon kay House Assistant Majority Leader Congressman Javier Miguel Benitez, ito resulta ng talakayan na batay sa mga impeachment hearings at itinanggi niya ang aligasyon ng pamimilit o panunuhod sa mga mambabatas. Kailangan makakuha na hindi bababa sa 106 na boto o 1/3 ng 318 members ng Kamara upang maipasa ang impeachment at may isang pa sa Senado bilang impeachment court. Ayon kay House Justice Committee Chair Representative Jervy Luisro, kumpiyansa siyang maaprubahan sa plenaryo ang committee report batay sa bilang ng suporta na nakuha sa mga naunang pagdinig. Inaasahang handa na ang Kamara na bumoto sa Articles of Impeachment sa susunod na linggo. Pagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas, pagkatapos nilang mahalagang paalala, ang oras po natin ay alas 8:31 na po ng umaga.

Nagbabalikan ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi patas na idamay ang kanyang mga kapamilya sa kanyang impeachment proceedings matapos silang banggitin sa mga aligasyon ng unexplained wealth, misuse of funds at umano illegal drug payouts. Sa impeachment proceedings, giniti dating Senador Antonio Trillanes IV na may humigit kumulang 181 milyong piso mula sa isang individual na tinukoy umanong drug lord na si Sammy Uy ang naipamahagi sa ilang miyembro ng pamilya Duterte, kabilang sina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao First District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte, Manases Man Scarpio, Hanilet Abansenya at Veronica Kitty Duterte. Nasa The Hague si Vice President Sara Duterte upang bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court at naharap sa kaso Crimes Against Humanity kaugnay ng mga patayan nung siya alkalde ng Davao City at Pangulo ng Bansa. Ayon sa kanya, hindi niya nasinabi sa ama ang tungkol sa impeachment upang hindi ito ma-stress. Dagdag pa ng Vice Presidente, maayos ang lagay ng dating Pangulo sa kanilang pagbisita at mas marami itong napag-usapang politika.

Nagpahayag naman ng pag-aalala si Vice President Sara Duterte kaugnay sa patuloy na pagtaas ng inflation, paghina ng piso at pataas na presyo ng langis kasabay ng panawagan ng mga ng mas pinalakas na ayuda para sa mga mahihirap na sektor at babala laban sa umano'y troll farms na ginagamit laban sa kanya bago ang 2028 elections. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, tinukoy ni Duterte ang kasalukuyang sitwasyon bilang triple whammy. Hinimog niya ang pamahalaan na unahin ng tulong sa mga pinaka nangangailangan, lalo na sa pagkain at nagbabala na maaaring mauwi sa krimen ng lumalalang kahirapan. Kasabay nito, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng panibagong taas presyo sa gasolina at diesel na umabot sa 2 pesos at 21 centavos sa gasolina at 2 pesos at 66 centavos kada sa diesel kada litro, habang bumaba naman ang kerosina ng 3 pesos and 53 centavos kada litro. Epektibo ang adjustment noong Martes, May 5. Umalo sa panibagong record low naman ang halaga ng piso na umabot sa 61.75 kontra dolyar dahil sa pandaigdigang oil price shock at hedging ng mga importer. Umabot naman sa 7.2% ang inflation noong April 2026, ang pinakamataas sa loob ng 3 taon mula 4.1% noong March at 1.4% noong April ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa. Ayon sa Department of Employment, Planning and Development o DepDev, nasa 3.9% ang year-to-date inflation. Pasok pa rin sa target na 2-4% ng gobyerno. Nagbabala rin si Duterte laban sa umunoy troll farms at disinformation sa social media na niya ay ginagamit laban sa kanya bago ang 2028 elections. Nauna nang inanunsyo ni Duterte noong Pebrero ang kanyang pagplanong tumakbo sa 2028 presidential elections. Sa isang pulse survey, sinabing tabla siya kay Senador Raffy Tulfo sa 46% habang nangunguna siya kay dating Vice President Lenny Robredo sa 51% kontra 43%.

sa hasang nanawagan naman ng Trade Union Congress of the Philippines para sa agarang pagpasa ng 200 peso legislated daily minimum wage increase at tax cuts para sa middle class sa gitna ng 7.2% inflation ngayong Abril, ang pinakamataas sa loob ng 3 taon. Ayon sa TUCP, ang biglang pag-angat ng inflation mula 4.1 noong Marso ay lampas pa sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6 hanggang 6.4% at lalong malayo sa 2-4% na target ng mga economic managers ng bansa. Iginit ng TUCP Party List Representative at Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza na noon pa lamang ay naghahain na sila ng mga solusyon upang maibsan ang hirap ng mga manggagawa. Kasama rito ang House Bill No. 88 na inihain noong June 30, 2025 na naglalayong magpatupad ng 200 peso daily minimum wage increase. Ang House Bill No. 6740 na inihain noong December 10, 2025 ay naglalayong alisin ang 12% value added tax sa kuryente upang matugunan ang nararanasang bill shock. At ang House Bill No. 8860 o Patas Act na naglalayong palawakin ang income tax exemption para sa lower middle income earners at magbigay ng diskwento sa buwis para sa buong middle class.

supportato domani National Security Advisor Eduardo Oban ang pagtanggi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa panawagan muling buksan ang usapang pagkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Kapwa nag-ugat ang mga reaksyon ni Oban at Teodoro mula sa naging panawagan ng ilang dating government peace or negotiators sa nabuhayan ng negosasyon sa Communist Party of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines. Ayon sa kanila, muntik na magkaroon ng interim peace agreement noong mga nakaraang administrasyon upang wakasan ang halos 6 dekadang armadong tunggulin, subalit ang anumang panukala na makipag-usap ngayon sa CPP-NPA-NDF ay matuturing na tone deaf sa katotohanan sa lupa. Anya pa, kapayapaan ay dapat na binubuo at itinataguyod sa mga barangay, pamilya, eskwelahan, kabukiran, indigenous communities at dating conflict-affected areas kung saan ang anyo ng labanan ay aktwal na dinadanas. Sinabi ni Oban na nananatiling bukas sa pito para sa mga individual na tapat na tatalikuran ng armadong pakikibaka at handang magbalik loob sa batas.

hayag domani US Secretary of State Marco Rubio na natapos na ng Estados Unidos sa opensibong yugto ng digmaan nito laban sa Iran na halos isang buwan matapos ipatupad ang isang marupok na tigil putukan na una nang ipinalam ng White House sa mga mambabatas. Saan ako napunta? Sa mga mambabatas. Na epektibong nagwawakas ang digmaan dahil sa ceasefire kaya naiwasan ang obligasyong humingi ng paitulot sa Kongreso para sa operasyong lalampas sa 60 araw. Sa kabila nito, nagbabala si Donald Trump ng major reprisals sakaling umatake ang Iran sa mga barko ng Amerika at inihayag ang Project Freedom upang tulungan ang mga sasakyang dagat sa Strait of Hormuz kung saan mananatiling mataas ang tensyon. Nagsimula ang labanan noong February 28 na magsamagawa ng pag-atake ang Israel at Estados Unidos laban sa Iran na ikinamatay ng matataas na lider at sumira sa mga halagang pasibilidad, militar at pang-ekonomiya. Gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng missile at drone attacks sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na ideneklara ni Trump ang ceasefire noong April 8 na nananatiling umiiral kahit hindi umuusad ang negosasyon sa Tehran. Ayon kay Rubio na uha na nila ang kanilang layunin ng Estados Unidos sa digmaan at binigyang diin ang matinding epekto nito sa ekonomiya ng Iran. Ngunit sinabi rin mas nais ni Trump ang isang negosasyong kasundo.

pamahalaang panlalawigan ng Albay ang state of calamity sa ilang lugar na apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Mayon Volcano upang mapabilis ang relief at rehabilitation efforts. Sa isang resolusyon ay inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan na saklaw ng deklarasyon ng mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao, gayon din ng mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan. Ayon kay Board Member Milagros Bal, layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalaan habang nagpapatuloy ang banda ng volcanic hazard sa mga komunidad sa paligid ng bulkan. Isinagawa ang hakbang habang patuloy na nakararanas ng ashfall at pyroclastic density current sa mga apektadong lugar na nakaapekto sa libu-libong pamilya sa Albay. Noong Sabado, nagdulot ng malawakang ashfall ang malalaking pyroclastic flow na bunga ng pagguho ng naipong lava sa Miisi Gully sa Daraga. Nauna rito, hindi bababa sa 1,133 pamilya o 4,037 individual ang inilikas mula sa 6 na kilometrong permanent danger zone sa Tabaco, Malilipot, Daraga, Kamalig, Ginobatan at Ligao matapos yung itaas ng PHIVOLCS ang Mayon sa Alert Level 3 na indikasyon ng mas matinding magmatic unrest. Pagkabulabog ng bulkan, magmatic unrest.

Sinabi naman ng Philippine Space Agency o PhilSA na tinatayang kalahati ng Quezon City ang nasakop ng ashfall mula sa Mayon Volcano sa Albay. Sinabi ng PhilSA na humigit kumulang 8,544 na hektarya ang apektado batay sa pagsusuri gamit ang Sentinel-2 satellite images mula May 4, 2026, na inihambing sa mga larawang kuha bago ang insidente noong April 28, 2026. Dagdag pa ng ahensya, ginamit ang change detection upang matukoy ang ash deposits, ngunit may ilang bahagi na hindi malinaw dahil sa ulap. Sinabi rin ito na kailangan pa ng ground validation ng mga resulta. Noong May 1 na itala ng PBOX ang minor strombolian activity sa Mayon Volcano, bandang alas 2:41 ng umaga, na nagbunga ng ash plume na umabot ang humigit kumulang 100 metro bago tinangay patungong west-southwest. Ayon sa Office of Civil Defense, na apektuhan ng ashfall ang hindi bababa sa 52 barangay sa Kabalig, Ginubatan at Legazpi City, na iulat din na higit 6,000 bahay sa Albay ang naapektuhan.

Hindi naman ipapatupad ang pangongolekta ng toll fees sa katatapos sa Segment 3B ng Manila Cavite Expressway o Cavitex dahil marami pang dapat ayusin sa kahabaan nito at wala pang pinal na kasunduan hinggil sa petsa ng paniningil ang Manila Cavite Toll Expressway Project Committee. Sa inilabas sa pahayag ng tanggapan ng Philippine Reclamation Authority Chairman Attorney Alex Lopez, nilinaw nitong hindi na napapanahon ang anunsyo ng Toll Regulatory Board na simula ng paniningil ng toll fee sa Segment 3B ng Cavitex epektibo noong Martes, May 5. Ang 2 kilometrong segment, ang bagong koneksyon ng Cavitex simula Parañaque City hanggang C5 Road Link sa Taguig City. Binuksan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Segment 3B sa trapiko noong March 30 at libreng nagamit ng publiko sa buong buwan ng Abril. Sa inilabas sa public bulletin ng TRB noong Biyernes, May 2, sisingilin ng 59 pesos ang Class 1 vehicles, 117 pesos ang Class 2 vehicles at 176 pesos ang Class 3 vehicles para sa mga bibiyahe mula Taguig City patungong Supac Road, Parañaque City. Papatawan naman ng 97 pesos ang Class 1 vehicles, 194 pesos ang Class 2 vehicles at 291 ang Class 3 vehicles upang para sa mga babiyahe mula Taguig City patungong Rojas Boulevard at Sabote City o Sabote at Cavite. Ayon pa kay Lopez, ang pagsisimula ng koleksyon ay dapat muna pag-usapan sa MCTE Project Committee na binubuo ng PRA, Philippine State Authority Toll Corporation at Cavitex Infrastructure Corporation, isa sa mga kumpanya ng Metro Pacific Corporation ng negosyanteng si Manny Pangilinan. Ipinaalala rin ni Lopez sa TRB na batay sa Toll Operating Agreement ng CIC at PRA, ang PEA-TC bilang direct subsidiary ng PRA ang magdedesisyon hinggil sa usapin ng toll collection. Responsibilidad din anya ng PEA-TC na tiyaking maayos at ligtas ang kahabaan ng Segment 3B at maiwasan ang reklamo ng publiko kahit nabigyan na ito ng Certificate of Substantial Completion at nakapasa na sa Road Safety Audit at Site Acceptance Test. Din pa ni Lopez, dapat kilalanin ng mga ahensya ng gobyerno ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng National State of Emergency bungo ng patuloy na kaguluhan sa Middle East at wag unahin nakikitain sa kahit mahalagang proyekto para sa karapatan ng publiko o kapakanan ng publiko. Ani Lopez, bilang mga GOCCs, may interes ang publiko sa operasyon ng PRA at PEATEC. Patuloy rin niya ang suportado ng PRA at PEATEC ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa napag-aani ng pasani ng publiko sa pamamagitan ng mababang presyo sa mga kritikal na serbisyo katulad ng transportasyon.

Wala ako, libre na. Ay, di, libre pa pala. Wala pang bayad, wala pang bayad. Wala pang yad ba, doodles? Pero dire-diretso na siya. Hanggang dun sa may Eagle Ridge. Okay yun, okay yun. Bibida ang mga electric vehicles sa Philippine International Motor Show na magaganap sa June. The World Trade Center, ayon kay Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated PR Committee Chair Elvin Luciano. Mahigit 150 modelo ng sasakyan na ipapakita at maaaring i-test drive sa 10th Philippine International Motor Show o PIMS, at inaasahang mahigit kalahati nito ay electrified variants. Nakatakda ang motor show mula June 4 hanggang June 7 sa World Trade Center Manila na ang theme ay Forward in Every Drive. Sinabi ni Luciano na mahigit kalahati rin ng mga lalahok na brand ang inaasahang maglulunsad o magpapasilip ng bagong modelo sa event.

0: Samantala, dumating na sa bansa si Sultan Haj Hassanal Bolkiah ng Brunei Darussalam para lumahok sa 48th ASEAN Summit na gaganapin sa lungsod ng Quezon. Lumapag ang eroplano sinasakyan ng Sultan sa Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base sa Mactan kagabi, kung saan sinalubong siya ng mga opisyal ng pamahalaan kasama ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Ngayong araw naman, inaasahang darating ang iyo pa pang mga heads of state at matataas na opisyal mula sa mga member states ng ASEAN. Ang pagdating ng mga leader ay hudyat ng pag-arangkada ng mga core activities ng summit, kabilang mga share ng ministerial meetings na magsisimula na ngayong araw hanggang bukas. Dahil sa pagdating ng mga opisyal na delegasyon, nagpatupad ng stop and go scheme at mas hinigpitan ang seguridad sa mga pangunahing kalsada sa Mactan, partikular sa paligid ng Mactan Newton at mga hotel kung saan gaganapin ang mga pagpupulong. Inaasahang tatalakayin ng mga leader sa mga susunod na araw ang mahalagang usapin sa regional security, energy diversification at food security sa rehiyon. Condolence nga pala kila Clink, no? Kay Clink ang sa pagpanaw ni Tito Dante Arevalo ang Manila Times. Idaa, kung tawagin namin. Condolence, Clink. Anyway, ganito lang muna ako. Nahapon na ako. Masakit ang ulo ko. Kita tayo bukas. Di ba akong gumagaling? Ang tabayanan sina Marge and G. Santos sa kanilang Mystical Buffet. Susunod po sa inyong Morning Report Pilipinas. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Lunes. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga pag Martes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow, guys. I promise I'll see you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: nero na, ang galing ah.
1: Swerte. Okay, tapos yung ikaw ni Noel. Hindi na pala tayo dapat nag-rehearse eh, meron naman.

0: Sabi ni Ma'am Luz Papa, ang ganda nga po ng rendisyon niyo ng pagdating ng panahon. Diba? Thank you. Ano yun? Kabang-kabakot. kung alam mo lang, Ma'am Luz.
1: Ito yung kanta ni nire-request ni Lily.
0: Ano?
1: Maging sino ka one daw.
0: Sige nga, meron ka ba?
1: Meron yata ako dyan eh. Maging...
0: Sabi ko nga sa kanya, dapat meron kaming siya.
1: Kaya ano, meron kang kid dito sa chi.
0: Ah, sasabayan mo ko dyan. For Lily.

0: Fernando Poyan. Muchas gracias. Yung movie na nandun si Dencio Padilla. Okay. Thank you so much. Ang ganda naman ng mga may... Ang ganda ng mga ano, may nagre-request. Sabi ni Noella, I'll be seeing you next year, Cherry Blossoms. Mamiles, Cherry Blossoms daw tayo sa Japan. Okay. So, gusto niyo ba ng Bossa Nova?
1: Uy. Ang ganda rin ng Bossa Nova.
0: Ito lang kasi yung kinakaya ng boses ko eh, ha? Astrud.
1: Teka, meron tayo ng ganyan.
0: Wala ng anak ko, magla si James.
1: Saan?
0: Next year, sabi ni Mama Miles. Well, next year.

0: ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Hello mga ka-AHA!
1: Kami si Elisa
0: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
1: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
0: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
1: Kita-kits mga ka-AHA!
2: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po si Rose Langon sa programa...

magparigal dito sa RJ Patrol on a Thursday. So, scorching heat. Daming tumatakas sa mainit na Metro Manila. May mga barkada tayong nagpapakitang nagbo-board sila sa eroplano. Sana all. Sabi nga, sana all. Yes, on a Thursday, medyo Thursday, huwag niyong hintayin na ma-dehydrate kayo sa sobrang init ng panahon. Magbaon kayo, magbaon, yung water jug or anything na makapag-hydrate sa inyo. Hydration is the name. Hydration is the word for the day. Oy, thank you, Rick Orasyon. Aba, buena manong naglantaw diri sa atong programa, Rick Orasyon. Taga si Rick Orasyon, taga Negros. Oy. Oh. Kagabi ko lang ito kajaming. Paring Nonoy Fortaleza. Oo. Oh, galing mo. Napapanood na kita. Well, thank you. Paring Nonoy. Basta kayo dyan sa likod ng, dyan sa may EDSA, likod ng Jack Liner, Phyllis Eatery. Yun ang lugar na yan. Andyan ako at siyempre nakisalo ako kay Paring Nonoy kagabi. Kasama ko yung ating kagalang-galang na kapatid. Manoy Gino Hunasan, diyan sa lugar na yan, sa yan ang Quezon City. Long time, siguro planuhin natin yung mga jamming natin diyan. Si Paring Nonoy ay mainstay sa jamming diyan sa Farmers Market on a Saturday, 6:30 to 9 p.m. sa Farmers Plaza, dyan sa may mall mismo, on a Sunday, 6 to 9 p.m. Gusto nyo, yan ang ating keyboard artist, organist, par excellence. The name is Nonoy Fortaleza. Gusto nyo makarinig ng mga old-time classic favorites, standards, o mga binibelt ng mga... Siyempre, yung iba dyan, sasabihin, nakakaantok. Itong mga bagong generation, sabi nakakaantok. Pero nagkakaroon ng revival, ha? Dami nang nagpapatronize. Marami na kikinig ulit ng mga lumang kanta. Kasi dyan sa mga lumang standard songs, love songs, ballads... Oh, rock and roll, for the matter. Oh, siyempre, ang ating boss dito, si RJ Ramon, Boss Ramon Jacinto. Every Friday sa Dusitani Hotel. Siyempre, rock, let's rock and roll. Para bailar la bamba. Ganun mga yan si Paring Nonoy Fortaleza. He's organist for how many decades? Nakailang sampung taon baking kaming magkasama. At ang saya-saya kung aalalahanin. Naputol, naudlot lang eh. Pero baka mamaya, in the future, magkaroon tayo ng pagkakataong ma-organize ulit natin ang isang one-day jamming with the media. Oh, tulad ng Thursday Club. Tulad ngayon, it's a Thursday. Thirsty ang mga tao. Taga-media lang po yung thirsty kapag Thursday. Kailangan uminom. Thirsty. At magsaya. Magkantahan tayo. VST and Company. Sino yung magagaling dyan sa VST songs? Siyempre, ang partner ko si Cecil Ardizabal. Yun naman ay talagang kung magbelt ng songs ng mga ganun. Shirley Bassey, Celine Dion, mga matitinding songs.
Maureen McGovern. Gagaling mga kumanta niyan, mga gagaling kumanta. Ako naman, yung aking pyesa ay 1972 pa. Nababanggit ko palagi pag may hawak akong mic. Hindi ko naman, pinapasa ko naman ang mic pagkatapos. Yung Where Were You When This Song Was Number One? The Best Thing That Ever Happened. Popularized by Steve Lawrence. Siyempre, ang accompaniment, si Nonoy Fortaleza. Kapadong-kapado yung music. Jamming tayo. In the future, gawa natin ng paraan para may balik natin yung jamming-jamming session ng mga katropa, mga kapatid sa media. Alright, may babatiin tayo. May nagbe-birthday, ha? May nagbe-birthday. Sino ba yung nagbe-birthday ngayon? Happy birthday to Attorney Brihido Dodo Dulay. Attorney Brihido Dodo Dulay, man of the day, man of the hour. Inspector General, PNP Internal Affairs Service. Wishing you continued good health, abundant blessings, and even greater success in all your endeavors. May your leadership and dedication continue to inspire many. Cheers to more achievements and meaningful milestones ahead. Warm greetings from Undersecretary General Charles Kalima, Batang San Miguel Security Group, retired Police Brigadier General Romeo Ver, and my compadre, retired Police Brigadier General James Brillantes. Maraming salamat. Mabuhay ka po. Mabuhay din po kayo. Birthday boy, Attorney Brihido Dodo Dulay.

0: DDS, as in Die Hard Duterte Supporters. Pero historically, sa kasaysayan ng Davao, ano ba ang ibig sabihin ng DDS? Yan po yung vigilante group, Davao Death Squad. Saan po yan na lumutang nung may mga retired police officers noon na sinasabing naging galamay sila ng Davao Death Squad. Yun sila. Andun na ngayon sa Daheg eh. Gusto na nilang sabihin na sila yung mag-titistigo kaugnay sa Davao Death Squad. May mga pulis na yun. In a professional context, it stands for Doctor of Dental Surgery. Meron din palang meaning sa professional, Doctor of Dental Surgery. Recognized degree for dentist, mga dentista. DDS po yung acronym noon. Pero ang pinakapopular sa atin, Davao Death Squad, or ano ba yung sabi nila? May Dutertad pa eh. Dutertards. Die Hard Duterte Supporters. Sino ba mga DDS? My report, bueno manong report, Senator Rodante Marcoleta, binira ang partial Blue Ribbon Committee report ni Senator Ping Lacson ukol sa flood control anomaly. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Sa privilege speech sa Senado, binira at binutasan ni Senador Rodante Marcoleta ang paglalabas ni Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson ng Partial Blue Ribbon Committee report tukol sa flood control scam. Pinuna ni Marcoleta na hindi dinidiin si dating House Speaker Martin Romualdez sa partial report ni Lacson at inirekomenda para lang sa fact-finding sa halip na preliminary investigation, gayong aniya itinuro at kakasuhan na nga ng Ombudsman si Romualdez bilang umano'y mastermind ng flood control anomaly. Tanong niya kung para kay Lacson ay wala talagang kinalaman si Romualdez o sadya lang ipinipikit ang mata ng senador. Kinuwestiyon din ni Marcoleta kung bakit hindi kasama sa listahan ng inirekomenda ni Lacson para sa imbestigahan sina dating Undersecretary at Presidential Legislative Liaison Office Head Adrian Bersamin at dating Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Dagdag pa dito, binatiko si Marcoleta ang pagtatakda ni Lacson ng kondisyon na pirman muna ng Blue Ribbon Committee members ang kanyang partial committee report bago magpatawag muli ng pagdinig gayong aniya hindi obligado mga committee members na lumagda. Baka rin daw ito ay maging patibong para hindi na ipagpatuloy ang investigasyon ng committee at wala nang lalabas na final report.
2: May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14 naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy ginong Pangulo ang pagdinig hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Isa itong malinaw na pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagang ito, ginong Pangulo. Gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldi ko.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Aba, maraming salamat Jojo Sikat. Bumalala yung World War, ha? Yung World War Battle, yung digmaan ng mga patot sa dahan dyan sa Senado. Uy, bakit nagiging paboritong katunggali? Katuligsa sa mga debate or mga privileged speech si Senator Pampilo Ping Lacson kaya. Bakit kaya? Una, yung patot sa dahang bakla siya. Sino yung nagsabi? Si Senator Manang Aimee Marcos. O, nagpatot sa dahan siya. Sila. Tapos sinabi ni Senator Ping, hindi ako akla. Naaakla-akla.

0: Tapos ito na. Every time na may pagkakataon, sino ba makakapigil diyan? Hindi naman yung Kongreso na pwedeng kumbinsihin yung majority na i-censure. Ibig sabihin, busalan. Bigyan ng gag order yung kapwa nila senador. Sa Kongreso, nagagawa yon dahil, alam nyo na, ano ba nangyayari sa Kongreso, sa Kamara de Representantes? Kinukuyog nila. Sino ba mga kinukuyog? Yun yung si Kiko Barsaga. Dasmariñas, Cavite, Congressman Kiko. Pero sa Senado, pwede mo bang sabihin niya na, oh, shut up, Senator Marcoleta? Walang pwedeng magsalita, no? Abogado kasi si Senator Marcoleta. At ang privileged speech sa isang mataas na kapulungan tulad ng Senado ay isang karapatan na hindi pwedeng alisin sa isang senador. Kaya, kaya mo bang ayusin yan, Senator Ping Lacson, si Senator Marcoleta? Hinihintay ko na magsigaw si Senator Marcoleta lang, sana all. Nababanggit kasi yung meron daw di umano na i-deliver na maletang salapi kay Senator Ping. Sino pa? Senator or Senate President Tito Soto for that matter. Kaya tuloy yung dalawang yan, Soto and Lacson, ang banggit sa kanila ay Batman and Robin ng Senado. Sila na lang yung ano, ang dami ng mga ano, alam po ninyo, collectively, umiikot tayo, napapag-usapan over a bottle of beer or over a cup of coffee. Ang dami namang nagsasabi po talaga. Si Ma'am Ina Gradian sa Australia, actually, sabi sa atin, it's a waste of time watching Ping Lacson. Ganun ba yun? Waste of time watching Ping? Ayaw na nilang panoorin si Senator Ping. Eh kasi, may balita ako, pati mista eh. Mista niya sa class 71 ng PMA. Marami nang nahuhulog sa upuan every time mapanood si Senator Ping Lacson. Dinidistract kasi daw niya. Inililihis ang investigasyon. At halatang-halatang may nagdidikta sa kanya. Bakit? Bakit siya nagpapadikta? Dahil sa maleta ba? Dahil mayroon siyang utang na loob. Eh, magkano ba laman ng maleta? Magkano sa lapi? OMG, di ba? Shoutout muna tayo si Rick Olacion, Mayong Buntag, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Lucky Pud ang akong lugar sa Baryo Magsulay, Nara, Bayawan City, Negros Oriental. Ug kanimo usab diha Sir Angelo A, Mayong Buntag. Mayong Buntag. O, andyan si Titus Almonte watching. Oh, thank you for your support. Si Shirley Uyang, Sir Angelo absent kakapon. Good morning. Nilalaklak ko yung salabat eh kasi meron pa rin akong nararamdaman, sore throat. Wala problema sa katawan, sabi mo magpamasahe. Wala akong problema, walang lagnat, walang panghihina. Ang problema ko yung lalamunan ko dahil nagasgas ng todo nung election sa National Press Club. Biro mo naman 300 ballots yung binasa ko, declaration of winners at saka ganun. Naging COMELEC kasi ako ng National Press Club annual elections noong Sunday. Alright, my report, QPPO? Ano, Quezon Police Provincial Office. Nagsagawa ng Fourth Command Conference at 13th Oversight Meeting contra Kriminalidad. Report na DCRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
1: Pinangunahan ni QPPO Provincial Director Police Colonel Romulo Albacea ang 4th Command Conference at 13th Provincial Oversight Committee Meeting na ginanap sa conference room ng Camp Brigadier General Guillermo Nacar sa Lucena City.
2: Dumalo at nagbigay ng gabay si PRO 4 Regional Director of Police Brigadier General Hansel Marantan na nagbigay diin sa tuloy-tuloy na operational intensity, estratehikong pamumuno at pananagutan sa kampanya laban sa illegal na droga, illegal na sugal at 8 focus crimes sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations. Tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang peace and order situation sa lalawigan, mga hakbang upang mas mapaigting ang operasyon at mga estratehiya para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga pulisiya para sa kaligtasan ng publiko. Nagkaroon din ng awarding ceremony bilang pagkilala sa mga unit na nagpakita ng natatanging dedikasyon at mahusay na pagganap sa tungkulin. Binigyang diin ni Police Colonel Albacea ang kahalagahan ng pagkakaisa, disiplina at profesionalismo upang makamit ang mas ligtas at mas maayos na Quezon sa tulong ng pakipagtulungan sa komunidad at mga katuwang na ahensya. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Babanggit ko kay Shirley Uyang, dami ko nang nilaklak na pay pakwa. Sore throat lang yung problema. Pipiyok, parang hindi pa natutuli, hindi pa nagpatuli. Mahirap na pag pumiyok, bawal po yan sa amin. I have been a newscaster for almost 25 years in my life. Hindi lang dito. Sa Davao pala, nag-newscast ako for 3 years. Newscaster po ako. Sa newsreader, newscaster sa ABS-CBN dati. More than 25 years. Voice over talent dito sa CNN Philippines. Pero hindi ako nagkaroon ng problema sa boses dati. Kasi may stock akong lambanog. Yung sikreto ko. Ngayon wala akong lambanog. Tinamaan ako. Bumibili pa ako sa Lucena noon. Although, hindi, in-order ko sa aking katoto, yung aking Radio Patrol 31, Junri Hidalgo. Siya ngayon ay namamayagpag na desk editor ng TV News ng ABS-CBN. Yan ang aking isang mga dating mga reporter. Exporter ng lambanog dyan sa Lucena. Morder ako, may nakapaligid pa sa galunan na sa gallon bottle ng parang rattan design. Talagang magandang presentasyon for export. Class A, pag sinindihan mo, blue flame pa. Talaga naman. So malalaman mo talagang kung may bakterya yung lalamunan mo, tanggal talaga. Minsan nga ma-order dyan kay Junri kung meron pa yung for export na lambanog. Thank you for your concern, Shirley Uyang. Si Jaime Samoya Bernalte, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Sir Angelo. Good morning. First Thursday of May. Oo nga, no? May 7, first Thursday. Sabi nga ni Congressman Erice, ang impeachment ni VP Sara ay pera-pera lang. OMG. Yan ang komentaryo ni Jaime Samoya Bernante. Thank you for your support sa RJ Patrol, Jaime Samoya Bernante. Bakit kanyo na pili natin yung DDS bilang word for the day? Narinig nyo ba yung alleged extortion, may 75 million pa na lumutang galing kay former Speaker Martin Romualdez. Yun. Yung sinasabi extortion ng anong network yun? Parang vlog, PGMN? Oo. Extortion case, pero ang nagpapa-circulate, nagba-viral ngayon. Ang daming tumatawa. Dahil daw, forgive the word, pero obobs daw yung scenario na kinukwento. Kasi kung, halimbawa, may ransom, babayaran ka ng isang kinikikilan, kinukutongan mo, ina-extort sa Ingles. Eh, sasabihin mo ba kung saan mo tatanggapin? O, usually, hindi mo gagawin yun eh. Ilalagay mo sa isang neutral na hindi mo, walang connection sa'yo, kasi pag nag-flop yung operation mo, yung scenario na ginawa, pinlano, huli ka kaagad. Oo, di ba? Pag may connection, may konektado sa'yo, pati yung venue. At saka, andun ka. Dito sa mga nagbabiral ng mga tawanan ng ating mga katropa, ay talagang andun din yung tatanggap. Sinong extortionist in the good mind na gagawin yun? Usually, either papadalan mo sila ng... Okay, malaki ito, 300 million ba? 300 million na daw allegedly ini-extort nitong si Franco Mabanta. Nung ini-extort na niya ng 300 million sa yung mga balibalita, si former Speaker Martin Romualdez, naglabasa na yung mga yung opinion ng bayan na parang syempre yung kontra Duterte, sinasabi DDS yan. Naglabasa, may mga pictures pinopost sa social media na kasama ni Tatay Digong si Franco Mabanta, siya yung presidente ng network na yan PGMN. DDS na daw kaagad at pasimuno pa sa pagkakalat ng mga fake news. Pero maraming nagsabi, hindi naniniwala na humingi siya ng suhol na 300 million pesos mula kay former Speaker Martin Romualdez. Maring sabi ng mga netizens, maring ilang million lang, pero hindi ganong kalaki. Kasi in a parang comparative topic o topic of discussion, kung ganon kalaki ang hinihingi sa'yo at kilala mo, nagpakilala eh. Parang yung sinasabi pag sa mainstream media, attack and collect. Or yun nga, tatawagan ka, sasabihin sa'yo, hoy, may bala ako dito, pwede ko itong ilabas. Pero sa malaking halaga, pwede kong hindi ilabas. Extortion ngayon na ikasisira ng iyong dangal at integridad. Hindi ikaw, magkukumagahog ka. Magkano? O, mamaya, itutuloy natin. May break tayo at on a Thursday, oras in punto alas 10:30 ng umaga.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patron. Alas 10:33 ng umaga dito sa RJ Patrol on a Thursday. Uy, si Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Good afternoon, Sir Angelo D.V. Almonte. Thank you po, Ma'am Ina Gray, for your all-time support dito sa RJ Patrol. Si Angelo Ridaha dyan sa Malolos, Bulacan. First Thursday of May, ka-RJ Patrol. Done, like, and share, ka-RJ Patrol. Thank you, Angelo Ridaha. Ito kayo. Nababanggit natin. Ito pa. Yung parang sinisindihan natin yung apoy. Lalong nag-uumalab yung labanan ng mga senador. Samantalang nalalapit yung sinasabing pag-transmit ng Kongreso ng Kamara de Representantes ng impeachment proceedings, impeachment case kay VP Sara Duterte. O medyo may trouble sa itaas sa Senado. Ito report, Senator Marcoleta, umalma sa umano'y paninira ni Senator Ping Lacson na meron siyang 500 million pesos allocable sa DPWH. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Umalma si Senador Dante Marcoleta sa anayay panibagong paninira sa kanya ni Senador Pampilo Ping Lacson sa halip na pagtuunan ng dapat na investigasyon sa flood control anomaly. Tinukoy ang presentasyon ni Lacson sa gitna ng talumpati kung saan makikita ang putol na papel na may nakasulat na Congressman Marcoleta 500 na wala raw konteksto, na sinundan pa ng media interviews kung saan pinalilitaw daw ni Lacson na meron siyang 500 million pesos na allocable sa DPWH. Sinabi ni Senador Marcoleta na paninira din sa kanya ang ani ay sinabi ni Lacson sa isang pulong balitaan sa Senado na nanghingi siya ng 1.5 billion pesos nung sumalang sa commission on appointment si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at 500 million pesos lang ang kanyang natanggap at nabukulan niya ang ibang kongresista. Nang tanungin naman aniya si Lacson ng media kung may dokumento rito, ang sinagot lang ay susuriin kung may substandard at goose sa inendorso niyang mga proyekto. Dagdag pa ni Senador Marcoleta na hindi dapat maging entablado ang Senado para sa mga intrigero na alam naman kung ano ang tunay na motibo.
2: Muray nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bunoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila ng mga proyekto. Nang siya itanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta, at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inindorso.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pang report, mas malaking pondo sa local government units isusulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2027. Report ng DZRJ reporter, Chona Yu. Chona.
3: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan pa ang pondo ng mga local government units sa 2027. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa bawat barangay makikinabang program sa Las Piñas City, sinabi nito na tataasan niya ang alokasyon sa Local Government Support Fund at Socio-Civic Project Funds para mapabilis pa ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Sa kasalukuyan, binibigyan ni Pangulong Marcos ang bawat barangay ng tig 200,000 pesos. Sa naturang halaga, 100,000 pesos ang laan para sa scholarship program ng mga estudyante, habang ang natitirang 100,000 pesos naman ay maaaring gamitin sa operation expenses ng mga barangay. Bukod sa naturang ayuda, binibigyan din ni Pangulong Marcos ng tig 10 kilong bigas kada buwan ang mga piling residente. Kahapon ay namahagi ng ayuda ang Pangulo sa Las Piñas, Paranaque at Pasay City. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chona Yu. Baba na maaalala po natin ng yung IRA ng mga local government units, tinaasan po yan. Dahil doon sa batas na authored by former Batangas Governor Dodo Mandanas and the late former Bataan Governor Vicente Garcia, the Mandanas-Garcia Law. So, batas na po ang nagiging share ng mga local government units sa kanilang revenue collection. Ano po? Dahil dun sa batas na yun, ay pasa. Pinapuran pa yun ng kataas-taasang hukuman. If my memory serves me right, merong thumbs up ng hukuman dun sa nangyaring development sa pagpapalaki po ng magiging parte sa revenue collection ng mga local government units. Balikan natin yung scripted daw po na pagbibigay ng pag-extort, pangungutong, paghingi ng 300 million ng isang Franco Mabanta na kaagad yung mga magagaling gumawa ng mga intriga, DDS daw po siya. Dahil may picture na nilabas sila. Pero po ang siste, kapag ganyan, alam po ba ninyo, naalala po ba ninyo yung extortion case involving a People's Journal? Wala na po yun. Namayapa na po yung lumabas na nag-extort dyan sa Pampanga, if my memory serves me right. Ang humuli sa kanya, isang media man po ito. Malungkot po tayo dahil sa mga nangyaring ganun. Taga People's Journal po. Humihingi siya doon sa kumpanya ng 2 million at isang Pajero. Ba, sikat pala yung Pajero talaga, no? Yung may dating pala talagang Pajero. No wonder dalawa na yung Pajero ko. Nagkataon lang po. Pero puro mga second hand lang naman lang kaya natin bilhin. Yung una ay yung first generation Pajero, yung box type na nababanggit lang natin. At saka ngayon, field master po yung ating Pajero ngayon. Automatic na daw, pang thunders. Automatic transmission na. Yung dati, manual transmission po yun. So, kung maalala po ninyo, hinulis siya ng isang general, Roberto Bobby Calinisan, dyan sa Region 3, Central Luzon. Kapatid natin sa media po. Ang hinihingi niya, sa sulat niya, bigyan niyo ako para ako'y manahimik sa problema ninyo na mayroon akong enough documents to sustain my allegations na meron kayong malaking paglabag sa batas. Ganun pong nangyari, tema noong araw, para mag-extort. Padalahan niyo ako ng 2 mansanas at 1 Pajero. Aba, magkano yung Pajero nun? Ay, mga 1.6, 1.8 million po yun. Alam niyo na siguro kung anong panahon ito, kasi ang regional director ay si General Roberto Bobby Calinisan, Region 3. Yun ang manner ng pang-extort na na-publish po sa ating mga pahayagan at saka nabanggit po sa mga balita sa mga network. Pero itong kaso ni Franco Mabanta na umano'y humingi ng 300 million pesos na suhol mula kay former Speaker Martin Romualdez, parang napakalaki yun, 300 million. Ano ba yan? Usually, pag mga kaso ng kidnap for ransom, Naalala niyo yung panahong tumatabo yung negosyo ng mga terorista dyan sa farthest south ng bansa, dun sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Abu Sayyaf, ASG, yung mga nangingidnap dyan. Pinakamalaki na yung 18, 20 million na hinihinging ransom money. Dito 300 million, so ano lang to? Parang attack and collect. Tapos, hindi ko alam kung i-defend and collect nila si former speaker. Siyempre, ganun din yung banta noon. Kung susundan natin yung scripted story or itong balita, yung issue, ni Franco Mabanta na humihingi ng 300 million, siyempre, sa laki ng halagang yan, siyempre, kung ako si Speaker, former Speaker Martin, worth it ba? Does it worth na yung 300 million ko katapat doon sa expose na possible na ibunyag ni Franco Mabanta para mapigil yon? Ang suhol na ibibigay ko kung ako si Speaker ay 300 million. Napakalaki po nun. Napakalaki po yung 300 million. Although it's a common knowledge na Speaker Martin is a billionaire, ano? Dami niyang mga ano, pati offshore, sinasabi offshore accounts, mansyon sa labas ng bansa, meron. So ano lang din 'yun. Kung sa panig naman ng extortionist yung humihingi ng suhol, balit lang 'yun. Pero pag tinimbang mo comparatively, mukhang hindi worth na 300 million ibibigay mo. Napakalaking halaga yun. Sabi nga ng ibang mga observers na tumutunghay dito sa balita, pwede naman, kung ganun kalaki at masasaktan tayo ng 300 million na yan, upa na lang tayo ng assassin, yung gun for hire. Patayin na lang yung nag-extort. Total, kilalang-kilala naman. He's a very popular personality. Popular person. Kilalang tao eh. Kung ikaw ay bilyonaryo, kung ako nasa shoes ni Martin Romualdez, gagawa ako ng team para burahin siya sa mundo sa isang scenario na hindi halatado na ako ang may pakana. Madali lang po yun. Marami nagsasabi, madali lang po yun. Marami pong exchange of ideas, ano po. Ano ba yung mga sinasabing madaling gawin? Di imbitahin mo, tapos sabutahin mo yung bigay mo halimbawa yung partial amount, 50 million. Halika, mag-dinner muna tayo dyan sa ganun. Sa isang hotel na 5-star. O, ganun. Doon ko iabot yung initial down payment na payment ko na 50 million halimbawa. O, yung team ko. Hindi ka na makaka-uwi ng buhay noon. Ibig sabihin, gagawa na nila ng setup. O, either para hindi assassination ang mangyayari. Halimbawa, car accident. Bigla na bangga. Out of the blue, out of nowhere, sa isang intersection, binangga siya head-on. Nang isang truck ng basura or 40-footer or yung malaki. Yung mga, alimbawa, malaking sasakyan na hindi ka nabubuhayin. Hindi po ba? Or, imbitahin mo sa isang mataas na lugar, Antipolo for that matter, o Baguio. O, sabihin mo, bibigyan mo ng 100 million, one-third. Doon tayo sa Baguio magkita. Abot ko yung 100 million. Mataas yun. Sabutahin mo lang yung preno. Tapos, kunyari, hinahabol mo. Para pahabol mo sa mga kasama mo. Pagbaba, wala na palang preno. Hulog sa bangin. Malinis. Parang yun nangyari kay Yusek Catalina Cabral. Hindi po natin sinasabing Close case na ba yun? Close case na ba nangyari doon sa DPWH? The death of DPWH Undersecretary Cathy Catalina Cabral? Ang daming mga samutsaring ano doon, ha? Kuro-kuro. Observers, ano, point of view. O yeah, mga ano lang naman, opinion ng bayan. Eh, mas mura yun. Makakamura si Speaker Martin kung yun ang gagawin niya. Papapatay na lang niya. O, di po ba? Kilala naman ang naghumihingi. O, di tapos ng problema. O, bahala na yung ano, eh, lagyan mo rin. Pati ang DILG. Este, DILG. Police na sasabihin, ano doon? Accident nangyari. Aksidente nangyari, hindi po sinadya. Oh, wala pong foul play. Hindi po ba? Ang dami po. Stature ni former Speaker Martin Romualdez, malabong hindi niya kayang mag-hire ng gun for hire o kaya team na magpaplano para ang isang tao ay mabura sa mundo. Hindi po malayo yun. Resolve na yung problema niya pag wala na sa mundo yung humingi sa kanya. For sure, magdadalawang isip yung mga kakampi nun na lumabas sa limelight, sa publiko. Nasasabing, pinapatay po yan kasi po humihingi ng suhol yan na 300 million kay Martin Romualdez. Palagay ko si Martin ang nagpapatay dyan. Hindi yan sila lalabas kasi from the basis of the scenario, illegal na kaagad eh, nangungutong eh. Hindi sigurado ang maiiwan niya doon sa kanyang network. Ayaw nang hawakan yung kaso dahil madadawit pa sila. Play safe na kayo. Umiwas na kayong masangkot sa ganong mga balita. Di siyempre, yung gagawin nila. Mahirap eh, mahirap yung mga ganon. Teka eh, naku. Oo. Si Ma'am Ina Gray sabi, mahilig sa Marites ng walang hawak na ebidensya, parang hindi lalaki. Sino po yan, Ma'am Ina Gray? Si Senator Ping Lacson ba yan? Doon sa report ni Jojo Sikat, yung nagpaypay daw po ng papel, Senator Ping Lacson na may 500 million na allocable budget para sa DPWH, si Senator Rodante Marcoleta. Yan ang sinasabi ni Ma'am Ina Gray, mahilig sa Marites na walang hawak na evidence, parang hindi lalaki. Hindi ako akla, ha? Huh? At sabi ni Senator Manang Aimee Marcos, ini-enhance niya yung mukha niya, mukhang bata siya. Batang-bata pa itsura ni parang mati ni idol pa Senator Ping. Pero mga 78, 79, mga ganun edad po si Senator Ping. He's very much younger looking than his age. Eh kasi ang sikreto daw po niyan, may mga yan palagi, may bodyguard yan na may bit-bit na, sa mga nagkukwento. May age siya na may bit-bit palagi ng kanyang kikay kit. Alam niyo na ibig sabihin, mga babae, alam nila yon. Yung kikay kit, moisturizer, mga balancer ng pH daw po. Marami akong naririnig dyan sa mga TV personality. Isa na doon si The Legend, The Living Legend, Kabayang Noli De Castro. Alam niya yung pH ng init ng araw. Epekto sa balat. Hindi naman bading. Sorry po. Medyo na pa dami yata akong comment. Tunay na lalaki po si Kabayan. Kilala ko po yun from day one na nagkita kami, 1989. Lalaki po siya. Hindi po siya. Pero conscious siya sa init ng araw. Yung mga disipulo niya, yan sila Jerry Baja, sila Tunying Taberna, nakikita yun, namumula-mula yung mga pisngi ng mga yan. Nag-aral din yan kay Kabayan. Naalala ko lang. Meron, nakaupo sila sa sulok. Nagkukumparan sila kung ano yung mga moisturizer na gamit. Nag-estudyante ko yan sa practical shooting. Jerry Baja, si Tunying minsan sumali. Aba, siyempre, exposed ka sa araw kapag nagsushoot kami. Yung practical shooting, lumalaban, tumatakbo kami. Bumabaril kami ng mga moving targets o kaya mga stationary targets. May baon yan sila, maliban doon sa sunblock, doon sa kanto. Ba, punas. Ano yan? Sabi ko, ano ba yan? Kabilin-bilinan daw kasi mag-on cam sila. Sa hapon, magmukhang sunog sila. Kasi siyempre, hindi ko naman sila papayagang nakapayong ano, na bumabaril. Talagang exposed ka sa init ng araw. Ang dami nilalagay nila. Kikay-kikay nila eh. Ganun talaga yon. Kapag conscious ka sa init ng araw, isa daw yan sa mga binabaon. Binabaon nila Senator Ping Lacson ba? Senator Lacson. Meron siyang kikay kit. Yung bag na parang nandun na lahat. Cosmetics, kosmeto, mga ano, siguro, perfumeries, toiletries, mga ganun. Conscious na conscious po yan sila sa kanilang mga cooties. Hindi ko po ugali yun. Tagal ko, pati on-cam ako, 2006. On-cam na po ako pag nag-news kasi teleradio na po yung DCMM. Manood tayo ng radio, yun ang mga kasabihan namin nung araw. Di po ako mahilig magtago sa araw. Kasi lumaki po akong ang tatay ko ay magsasaka. Siyempre, pag nagtatanim kayo, may ano na ako eh, high school na ako, pinayagan ng nanay ko mag Araro. Open yun. Hindi nga ako nagsusumbrero eh. Sa pitak, yung sa ano, bukid. Mas gusto ko yung okay lang. Wala naman kami kikay-kikay doon sa probinsya. Gising na, RJ na! Sabi ni Rick Orasyon. Si Titus Almonte. Oh. Andyan, thank you for your support. Titus Almonte. Good morning po, Sir Angelo. Si Rico Racion, Sir Angelo, my sister Julie Regachuelo from Abuyog, Leyte is watching. Shout out po. Shout out kay Julie Regachuelo dyan sa Abuyog, Leyte. Musta iday, maupay. Maupay na aga sa Indo diha. Masyadong magaling sa waray-waray. Waray-waray. Rekorasyon. Ako si Pinky, gossip gay, ST guy. Yung mga congressman na unang sinabi ni Pinky noong tumakbo siya pagka-senador noong 2022 election, 38 congressman ang sangkot sa flood control corruption. Ngunit noong senador na siya, naging binabain na ang galaw niya. halaka, ha? Rick Orasyon, ha? Naging binabain na daw ang galaw ni Ping Lacson. Ganun ba yun? Piling mo mag-observe, ha? Rick Orasyon, ha? Ay, Ma'am Ina Gray, alam ni Ma'am Ina Gray. Ha-ha. Kikay kit. Oh, may kikay kit nga po daw po si Senator Ping. Hindi yan ano ha, doon sa Senado, common knowledge po yan. May taga-bit-bit, hindi baril yung laman ng bag, kikay-kit po yun. Bakit hindi na lang mag-sunbreaker na cap? Sunbreaker, yung ginagamit sa ano, sa golf. Yung baon ng ulo mo naka-expose sa init. Pero parang ano, ang tawag doon? May tawag doon eh. Yung sombrero na ito lang tinatakpan sa loob. Oh. Sunbreaker. Jaime Samoya, Bernante, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sir Angelo, good morning. Oh. Good morning. Good morning, Angelo. Ridaha. Oh, magandang Huwebes ng umaga to kayo, kabandido, Kuya Angelo. Eh, bukas, Quiapo Day. Texting from Malolos, Bulacan. Angelo Ridaha, thank you. Visor, di ba, Ma'am Ina Gray? Sunbreaker or visor, yung ganun. Meron ako niya pag nag-golf kami. Hindi namin tinatakpan yung baon ng ulo namin. Dahil sa sobrang pawis, mas lalo nakakakalbo yung may sombrero ka. Kulob, nakukulob masyado yung anit ng ulo mo. Kita niyo mga sundalo, ang daming nakakalbo. Magko-40, magsi-50, kalbo na. Bakit po? May military decorum standard na pag nasa pass-in review or nasa formation, hindi ka pwede magtanggal ng sombrero. Pati mga opisyal. Kita niyo, snappy yung mga sombrero nila. Nakakalbo. Whether we like it or not, nakakakalbo po yun. Oh, kasi po, yung nakulob yung pawis mo sa sombrero mo. More so kung helmet yan, yung military helmet, mas lalong ano yun. Although may distance po yun sa tuktok mo, pero nakakakalbo pa rin yun. Break tayo sa ating Thursday episode. Oras in punto alas 11 ng tanghali.

0: RJ Patro.
1: Alas 11:04 na po sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Oh yes po, visor, sabi po ni Ma'am Ina Gray. Okay po sa golf ang visor, Ma'am Ina, yung may ganun takip sa kilay. Taka exposed sa sunlight yung ulo mo, yung baon ng ulo mo. Pero po sa shooting, hindi po pwede yun kasi may mga stunts po na kinokomand yung range officer to go prone, yung dumadapa. Pag you are shooting a target object from a prone position, kapag naka-visor ka, nakatakip po yung visor sa front sight ng baril mo. The most important part of your gun when you're shooting is the front sight, yung nasa harapan, para tumama ka sa target. Visor. Sa golf, ayos po yun. Para hindi kulob na kulob yung baon ng ulo mo at hindi ka makalbo. Hindi nakakakalbo. Sabi ni Shirley Uyang, si Claire Castro hindi masyadong halata. Nakanda ka agad ang photo, kasama na naman ang mga Duterte. Ganun ba? Inenda ba ang photo na throwback ba yon? Sa totoo lang, umami naman si si Yusek Claire Castro na hindi niya binoto si Bongbong Marcos, si President. Nagkataon lang, siguro baka may nagtulay. Ang pagkakaintindi ko, si Executive Secretary Lucas Bersamin, parang ganon, may mga kwentong ganon. Ang nagtulay sa kanya para makilala niya, magkakilala sila ni President Bongbong. Pero anti-Marcos siya dati. hindi na sa politika, kung may bahid, ang kilos niya ay pamumulitika. In politics, there is no permanent friend or permanent enemy. Eventually, alam mo na yung mga political butterfly na sinasabi, yung talon ng talon, iba-ibang mga partido, iba-ibang grupo. Ano po ba ang tawag doon sa mga political butterfly? Ang pinofocus, ang focus nila ay to serve their interest, personal interest lang po. Personal motive. Parang ganun. Pare, wala pa tayo dyan. Yan palagi yung bukang bibig. Pag sinabi ng ganong ibig sabihin nun, pera-pera lang. O kaya, pag protekta sa iyong negosyo para hindi ka mawalan ng income, mawalan ka man ng pwesto sa gobyerno, meron kang babalikan. Pera-pera lang. May report, Senator Pia Cayetano, ikinatuwa ang panawagan ng DOH para sa ganap na pagbabawal sa mga produktong vape. Report na DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Ikinatuwa ni Senadora Pia Cayetano ang naging panawagan ng Department of Health para sa ganap na pagbabawal sa mga produktong vape sa bansa. Ayon kay Senadora Pia, sa nakalipas na mga taon, maraming bansa sa Asia na ang nagpasyang ganap na ipagbawal ang vape sa kanilang bansa. Ito ay walo sa ating mga kapitbahay sa Timog Silangang Asia, ang Brunei, Cambodia, Laos, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam at Myanmar ay nagpatupad na ng nasabing ban. Iginit ni Senadora Pia na may matibay na dahilan at mga ebidensya nagpapakita na naaakit at nalululong na ang ating mga kabataan sa mga produktong ito. Ayon sa isang pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, ang paggamit ng e-cigarette sa mga kabataan sa Pilipinas ay umabot na sa nakakabahalang 39.9% noong 2023 mula sa 0.08% lamang noong taong 2015. Iginit ni Senadora Cayetano na dapat tayong maging handa upang siyasatin ang lahat ng mga opsyon mula sa pagbabawal hanggang sa mas mahigpit na mga regulasyon na rapat lamang aniya na kumilos tayo upang palakasin ang proteksyon at pangalagaan ng ating mga kabataan mula sa panganib na dulot ng pagbibape. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Hindi makundi na yung smoking eh, kasi marami tayong kulig dyan na talagang pag tinanong natin, hindi nila matanggal yung smoking. Talagang therapy, may therapeutic effect daw po smoking sa kanila. Mawala yung stress o umay. Wala na tayong magawa. Ginagawa ko kapag hindi ko maiwanan yung kaibigan ko, kakilala ko, sumisindi na rin ako kahit hindi naman ako naninigarilyo. Halimbawa, sasabihin, labas tayo, mag-smoke lang ako sandali, labas muna ako. Hindi, hindi ayaw mo maputol yung usapan. Sige, sama ako. Iwanan mo yung pagkain sa lamesa, sisindi mo na yun. Nako. Eh, siyempre, sabi ng mga doktor, masama yung second-hand smoke. Pahingi na isang stick. Bakit? Sindihan ko rin. Samantalang nag-uusap tayo dito sa labas na naninigarilyo ka. Kasi mas masama daw yung second-hand smoke. So, might as well use the first-hand. Sisindi din ako ng sigarilyo para first-hand na yung smoke. Inamin ko nung high school days, out of curiosity, eh, may tindahan yung nanay ko, malaki. Tsaka lahat ng brand ng sigarilyo. Andun sa kanyang iskaparate. O, sinisindihan ko isa-isa yon. Wala, hindi naman ako binabawalan kasi ng nanay ko noon. Baka nanay ko parang the term is submissive sa mga ugali ko. Pabayaan niya lang ako. Nay, sindi ako. Oh, sisindi ka? Oh, sige, bahala ka. Ganun. Pero ang tingin ko, kung wala kang parang personal na self-control, eh siguro yung sinasabi lang nakaka-addict. Kaya na-addict sila sa paninigarilyo, ano po. Pero sa akin, lahat po ng brand na hit-hit ko na po yan. Lahat halos ng brand, pati yung Matamis, pati yung Alhambra, yung mga Bataan. Lahat po yung tinikman ko eh. Curiosity. Pero hindi naman po ako naging smoker. Pagdating ko sa kolehiyo, naging martial artist na po ako. So, parang yung bulsa ko, may mga tabako, nakakainis. Eh, hindi naman kami nagpapalabas sa ate namin kasi akong bunso, tatlo kaming magkakapatid na lalaki, pinakahuling pinanganak. Yung apat na babae, pito kami, nauna na, tapos na magkolehiyo. Tatlo kaming lalaki, kami nagkukolehiyo. Kami naglalaba, kami yung nagpaplansa. Damit namin, uniforme. So, yung kita mo, pag binubulatlat mo yung bulsa ng polo, may mga parang,

Well said, ha? Yung si Rick Oracion, ha? Masama, mabuti na lang, ano, kinorek mo, ha? Nako, si Pinky, gossip, gay. Este, guy. Oo. Pinky, ha? Sabagay. Shirley Uyang, si Pinky Lacson, tumanda na sa politika, nalutlot ng isang baguhang matalinong senador Marcoleta, laging supalpal. Kaya't naninira na lang kay Senator Marcoleta para makabawi. Galing mo, ha, Shirley Uyang. Ha? Pero in fairness naman sa kay Senator Ping, ano, babasahin natin yung mga pinadadala sa atin na komentaryo, kuro-kuro, opinion ng ating mga kaibigan. Sa pagitan ng dalawa, Ping Lacson and Rodante Marcoleta, eh si honestly, I have to be very honest dito sa RJ Patrol. Eh, sa una talaga, ngayon lang ako unti-unti bumibilib kay ano, no holds barred, no nonsense, Rodante Marcoleta. Pero nung una, sorry ah, galing po ako sa network na pinatay niya. Alam niyo na kung ano ibig sabihin dun. Doon na pa-professional ko yung mga bata, yung mga anak ko. Doon sa network na yun. Inalagaan ako, binigyan ako ng break. Maganda yung naging career ko sa broadcast hanggang news director po ako doon for 21 years. Alam niyo na kung ano yung pinatay niyang prangkisa, ABS-CBN. At silang dalawa yun ni ano. Pero eventually naging kaibigan ko rin si anak kalusugan party list congressman Mike Defensor. Oh. Nagahag pa rin sa limelight hanggang ngayon dahil dun sa issue ng alleged human trafficking.

Si Senator Roldan Temarcoleta ay tinatawag na ng mga critic niya instrumental in the shutdown of ABS-CBN franchise. Antagonistic move. And in fairness naman, let us give credit dito sa mga critic ni Senator Roldan Temarcoleta. During the term of the former President Rodrigo Duterte, inamin din ni Tatay Digong na may kamay siya sa likod nung mga kongresista na pumatay sa prangkisa ng ABS-CBN. Kaya sad days po yun sa amin na naging loyal sa network. Tumatanaw ng malaking utang na loob sa network. Inalagaan kami at binigyan ng break, pangalan sa broadcast industry. Number one kami noong mga panahon namin. That was 1989 to ano, nandyan ako, 2011. Hindi pa nagkaroon ng, wala na po ako dyan nung hinihiring na yung prangkisa kasi panahon na ni Tatay Digong, which is 2016 to 2022, Tatay Digong na term na. Wala na po ako. Nandun ako sa CNN Philippines noon. 2016, bumaba na rin ako. Palipat-lipat ako na iba't ibang network. Retired but not tired. Marcoleta was largely viewed as the lead antagonist in Congress who actively pushed for the non-renewal of the franchise of ABS-CBN. Later, nagyabang pa siya, isinara ko po ang ABS-CBN. Kaya minsan, nagkaroon kami ng homecoming reunion ng mga kapatid ni

congressman, naging senador, Marcoleta, na naging kulig mga subordinates ko sa Radyo Patrol na member ng Iglesia ni Cristo. Di ba sarado na po ito? Sabi niya lang ganun. Nag-iintriga pa, yung reunion na yun. No? Yung mga nandiyan ngayon sa Net25. Walang dilitiba kundi si Nelson Lubao. Radio Patrol 33 ko po siya. Ako yung boss niya dati. Yung mga critic ni Senator Marcoleta, inakusahan siya na nag-conduct ng sham or manumalyang investigasyon, presenting rehashed or false allegations even after agencies like the BIR, DOJ, and SEC cleared ABS-CBN. It's another, kung kapag collectively pakikinggan mo ito, ito si parang political persecution. Tumalima sila sa atas orders ni Tatay Digong noon na nagsasabi na yun nga, dahil sa popularity ni Tatay Digong being the president, nabanggit pa ang ABS-CBN, ang tawag nila ABS-CBN o ABIAS-CBN. Opo. Dahil popular si Tatay Digong as president, so na-influensya niya pati mga tao. Yun. Honestly po, ulit, to correct the matter, during my 21 years in ABS-CBN, I was never called by any higher superior in the network. Yung pag-handle ka sa news gathering unit, number one for that, yung integrity, accuracy, honesty, independent po kami. Walang nag-impluensya kung ano yung aming gagawing balita. Doon sa panahon ko, I speak for my time during I was during those days when I was the news director. Yung pag-clear ng mga agencies, DOJ, SEC, BIR, ay hindi na pakinggan doon sa hearing. At nilabas yung desisyon na patayin yung prangkisa ng ABS-CBN. So, after those days, na mga sabi natin sad days for loyal ABS-CBN employees or mga personalities, eh siyempre, may tampo kami. Kay unang-una kay Tatay Digong, kay ano. Kasi ang pinagmulan po niyan, pag balikan natin, kasi baka may mga tumawag mag-text sa akin, na in fairness naman kay Tatay Digong kasi nabudol siya. Nagbayad siya ng political ad, pinila ng ABS-CBN to be aired, hindi na air, nabayaran na. So nung nagkakaroon na ng debate sa prangkisa, nag-suggest yung ABS management, isole. Wala na po ako doon, nilinawan natin. Isole yung pera. Hindi na niya tinanggap. Basta patayin nyo na yung prangkisa niyan. Kasi ang dami na mga pinukol ng mga issues, pati yung sabi ay tax evasion ng mga may-ari. Pero hindi, you cannot put a good guy down. Ngayon na natili, namamayagpag pa rin ang ABS-CBN and it is being patronized by millions and millions of Filipinos here and abroad. Okay pa rin. Yung mga binato sa unverified accusations regarding tax evasion, foreign ownership, which fact-checkers subsequently corrected. Anyway, that was already water under the bridge. Lumagpas na po tayo dyan. So, ito po, nababanggit lang po natin. In fairness naman kay Senator Ping Lacso na nababanggit natin na personal attacks naman kanya, Pinky. Pero marami nagsasabi ng Chief PNP, yung minintain niya ang integrity niya, Senator Ping Lacson, tapos namulitika, naging senador,
Sa mga unang panahon talaga, Sterling, kumbaga, kung i-describe natin, ang galing talaga. Tsaka yung kanyang principle na hindi tumatanggap ng pork barrel fans sa Senado. Ay talagang kahanga-hanga. Pero nitong huli, parang may pagsisisi yata siya sa mga ganun. Kung totoo na pinadalhan siya ng maleta at nagbago na ang kanyang paninindigan, sumisip-sip na kung sino yung nagpadala, di umano ng maleta. Yun ang ngayon ang sitwasyon. Nagbago na yung prinsipyo, kaya marami ng bumabagsak o hindi na. Hindi na kagaya ng dati. Kung totoo yung maletan sa lapi, yung no-take policy ni Senator Ping, wala na. Down the drain. Tinapo na niya sa pusali. Shirley Uyang, Sir Angelo, parehos kayo ni Sir Ira. Wala din siya kahapon. Masama din pakiramdam kanina. Present siya, kaso sakit na ulo niya, di pa rin daw siya magaling. Tama po. Pero si, in fairness, kay Ira, nagsusum lang siya eh. Alam niyo ba itong ano, i-compare natin yung aking ginagawa. Hindi ako nagsusum pag absent ako eh. Talagang totally wala. Masama. Eh, pero si, I see to it, RJ Patrol kasi, kahawig ng pangalan. Itong programa ko, RJ Patrol. Kahawig na kahawig sa hinawakan ko for 21 years sa ABS-CBN, Radyo Patrol. Eh pag sinabi mo yun, 24/7, alerto ka, lalo pag ikaw yung boss, pinaka-head. Alerto ka sa mga news developments. Hindi ka pwedeng mawala. So, andito ako, nagla-live sa inyo, para sa inyo. Kung kaya ko. Pag hindi na kaya, yung nakakaya naman pumiyok sa ere, yun, umabsent ako. Umabsent ako. Sabi ni Shirley, uy ang mga investigasyon ni Pinky, walang ipin, puro pustiso. Puro pustiso, Shirley uy ang nasilip mo? Aba, puro pustiso, o kaya ay bungal. Bata pa naman si Senator Pink, 78, 79. Tunay pa naman yata ang ipin niya. Original pa yata. Alam niyo, pag marami ka naman pera, may bungal, ganyan, may bungal tayo. Kaya mo mag, ano, tawag doon? Implant. Eh, mahal doon, 100,000 yata bawat isang ngipin. Tooth implant. Pag mayaman ka, at saka conscious ka sa itsura mo, may kikaykit ka pa. Para hindi mangitim yung balat mo. Eh, papa-implant ka sa ngipin mo. Kasi huhumpak daw pag walang laman yung gums mo ng ngipin. Eh, gusto mong palaging pogi. Pogi! Pa-implant ka kahit ang mahal. Pero sa stature ni estado ni Senator Ping, eh, para lang nagpagpag ng damit. Magkano yung 100,000? What is 100,000? Oh. Iyaman niya mga yan.

pag kukumparahan po natin si Senator Ping at at Senator Rodante Margoleta. Sila nga ngayon yung BFF dyan Senado. Sila na yung may LQ, Lovers Quarrel. Ito pang sumunod, ayaw magpaawat yung mga nagpadala sa akin ng description nila kay Senator Marcoleta. Sabi, nabigyan siya ng blanket authority para i-demolish ang ABS-CBN. Although it could be denied that Boying Remulla, Mike Defensor, and Elpidio Barzaga, the late. Naalala niyo si Congressman Barzaga ng Dasmariñas, Cavite? Abogado po yun. Eh, kung magsalita yun sa plenaryo or sa hearing, parang nag-o-orator. Yung binabanggit ko, gustong-gusto ko yung mga abogado na kapag nag-i-speech, parang nasa oratorical deliveries. Elpidio Barzaga, the late. Siya tatay ni Kiko Barzaga na andyan ngayon sa nakabalik na galing sa dalawang 60-day suspension. Nakabalik na sa trabaho dyan sa Camara de Representantes. My report. Ay, akala ko na. Akala ko tuloy si Senator Pia Cayetano. Very sweet po yan si Senator Pia. At one time, mga siguro several occasions nagkikita kami nung araw, eh, hanapin talaga ako dyan para yakapin beso-beso. Halos dibdib lang yung ulo ko sa kanya, tangkad. Siguro she stands 5'9", 5'11". Tangkad po niyan si Senator Pia Cayetano. Yung sabi sa report ni Jojo ay nagpapasalamat sa DOH sa tuluyang pagbabawal o pagbibigay ng opinyon na masama yung vape. Health buff po yan si Senator Pia. Kasi naalala ko noon, nagkapapakandak pa yan ng mga screening sa HEPA dyan sa Senado. Siya yung nag-sponsor noon. Kikita mo siya, nagbibisikleta. Athletic talaga katawan yan. Malaking tao eh. Malaking babae. Magmamarathon, nagma-mountain bike, nag-road bike, yung pang naka-yuko yung manubela. Ayun, kaya niya yun. Kabaliktaran silang magkapa yung kuya niya, si Attorney Senator Alan Peter. Pero very slim din si Attorney, si Senator Alan Peter, ha? Speaking of mga health buffs dyan sa Senado, pati yan si pero yung big biker, JV, Senator JV Hercito. Alright, may break tayo. Oras 10:50 na ng tanghali.

0: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: RJ Patron!
6: Alas 11:33 na po ng tanghali dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Pagaling ka, Ira. Ira Panganiban, ha? Sabi nga ni Shirley Uy ang magpamasahe ka, magpahilot. Kasama ko yan si Ira nung nagko-cover ako sa defense. Campo Aguinaldo, Campo Crame. Beat reporter ako sa defense beat. Kasama ko si Ira. Siya sa DCWB. DCWB Super Radio. Magkasama kami niyan sa pagko-cover. Tapos, nag-apply siya sa ABS. Nandun ako. Tinanggap siya ni then SBP Dong Puno, Senior Vice President for News and Current Affairs. Kasama na kami. Tapos, yan. Ang dami niyan from the print media. Ang dami namin nakasama. Then, nagkahiwalay kami. Nag-retire din po ako. Napunta siya sa Inquirer Radio. Nandito siya sa RJ. Kasama ko na yan. Tagal ko naging kasama yan si magaling na tao yan, Ira Panganiban. Pagaling ka, Ira. Pati na si, yung nakita ko kanina, kamukha ni Ramon Ang, si Ricky Sunga. Kasama ko yan sa ABS. Binigyan namin sila ng slot nung nasa ABS-CBN pa ako. Magaling na tao yan. Magaling magparapol. Ricky Sunga. All the best. Isa pa report, pagpapalakas ng Philippine Coast Guard para sa seguridad sa ating karagatan. Inisponsor na sa plenaryo, sa Senado. Report ng DZRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
7: Inisponsor na sa plenaryo sa Senado ni Senator Joseph Victor Ercito ang Senate Bill number 2116 o ang revised Philippine Coast Guard Law na muling pinagtibay ang kanyang matagal ng suporta sa mga unipirmadong tauhan ng maritime frontliners sa gitna ng lumalaking hamon sa teritorial ng karagatan ng bansa. Bilang matagal ng kaalyado ng Philippine Coast Guard, sinabi ni Ercito na layunin ng panukalang batas na higit pampalakasin ang Philippine Coast Guard gawing profesyonal operasyonal ng hanay nito at i-modernisa ang operasyon nito habang patuloy na nagbabago ang mga banta sa karagatan at mga pangangailangan sa seguridad. Ayon kay Ersito, panahon na upang mas patatagin pa ang mandato ng ating Coast Guard at bigyan ng kaukulang atensyon ng kanilang mahalagang papel sa larangan ng maritime security and safety. Binigyan din Ersito na ang Philippine Coast Guard ang nananatiling nasa unahan sa pagprotekta sa teritoryo ng bansa sa karagatan at sa pagtatanggol sa mga mangisdang Pilipino at sibilyan sa dagat. Noong budget deliberation noong nakaraang taon, isinulong din ni Ersito na itaas ang subsistence allowance ng mga tauhan ng Coast Guard, bombero at pulis sa 350 pesos kada araw mula sa dating 150 pesos. Itinaguyod din ng senador ang pagpupondo para sa mga karagdagang mahalagang floating asset kabilang 60-meter vessels at high-speed response boat upang palakasin ang operational readiness ng ahensya. Dagdag pa nito na hindi gastos ang pagpapalakas ng Coast Guard sa halip, puhunan aniya ito sa pambansang seguridad, sa proteksyon ng ating karagatan at sa kinabukasan ng ating bansa.
5: Saludo po ako sa dedikasyon at tapang ng ating mga Philippine Coast Guard. Panahon na upang mas patatagin pa natin ang kanilang mandato at bigyan ng kaukulang atensyon ang kanilang mahalagang papel sa larangan ng maritime security and safety.
7: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Maraming salamat, Jojo Sikat. Alala ko tuloy si former Senate President Mig Subiri. Kumusta na kaya yung sinabi niyang ilang bilyones na nawala? Ibinalik sa Treasury yung budget para maka-create ng isang napakagandang Coast Guard vessel, patrol vessel. Bilyones yung budget. Ang kinadismaya ni Mig Subiri, Senator Migs, nirealign yung pondo. Senator Migs, hindi sa pag-uurot, ha? Manipa ka dyan. Maglabas ka rin ng matitinding komentaryo. Ano ba? Sino bang may kagagawan ng pag-realign ng naipondo na budgetan sa General Appropriations Act na yung batas para makapagbuo, makakreate ng isang billion peso worth na patrol vessel ng Philippine Coast Guard. Every time kasi sa tagal ng pagsasawa, kaibigan namin ni Admiral, Rear Admiral Arman Balilo, ano pa lang siya nun? Lieutenant Senior Grade dyan sa Coast Guard. Spokesperson na si Arman Balilo. Minsan sa mga interview namin, nakakalungkot, aminin niya, 15 barko lang meron sila. Boats, hindi pa nga barko eh. Patrol boats, Philippine Coast Guard. Ilan yung archipelago? Ilan yung isla sa archipelago? 7,130 na ba? Kasi may mga lumalabas na pag low tide. 7,130 islands ng Pilipinas. Papatrolyahan yan, paikot. Trabaho, mandato ng Philippine Coast Guard. Kung walang patrol boats or vessel, wala. Wala. Wala tayong magagawa. Wala tayong kakayahan. Di po ba? Yan ang Philippine Coast Guard. Kahapon, nakabantay tayo, formal lang iniakit sa plenaryo ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos formal na ihain ang Committee Report number 261 na inaprubahan ng House Committee on Justice, ang naturang ulat ay bunga ng naging pasya ng komite na mayroong probable cause o sapat na batayan upang ituloy ang reklamo. nakakuhang ng suporta ng mababata sa House Committee on Justice ng 53 votes. 53 mambabatas, congressmen, congresswomen. Ang nag-endorso sa antas ng plenaryo ay 55 votes mula sa House Committee on Justice. So, nakaabang na tayo sa plenaryo ng Kamara de Representantes. Oo. Abang tayo ng susunod na hakbang dahil nasa plenaryo na ang usapin. Nakatakdang sumalang ito sa isang krusyal na botohan na naman ng lahat na mismo ng miyembro ng Kamara de Representantes. High stakes nga daw ito. High rollers. High stakes, parang sa kasino lang yan pinag-uusapan. Ha? Magdedetermina kung itutuloy ang kaso, yung impeachment case ni VP Sara Duterte sa Senado para sa isang formal na paglilitis. Sabi pa ng House Committee on Justice Chairperson Batangas Congresswoman Gerville Luistro na rock solid daw po yung findings ng kanyang komite based on testimonies, evidence presented dun sa nangyaring mga hearing sa impeachment case, impeachment complaint. Pinanggit ni Luistro, Congresswoman Luistro, yung mga pinagbasehan nila para sabihing may probable cause at rock solid yung kanilang mga ipipresent. Itatransmit sa Senado na nilalaman ngayon ng impeachment case ni VP Sara ay yung included dito ay yung testimonya ng kidnapping detainee na si Ramil Madriaga. Nag-alleged po siya na may rapid disbursement yung pagpamimigay ng 125 million pesos pag-distribute. 125 million pesos in confidential funds sa loob lamang ng 24 oras across Laguna, Quezon City, and the Office of the Ombudsman, who signed a bank waiver to support his claims. Yung COA, Commission on Audit, sabi ni Luistro, upheld the notices of disallowance of 73 million pesos in confidential funds in 2022. At ang COA nag-issue ng additional notices covering 375 pesos o million pesos, 375 million pesos in 2023. Yun namang aspeto ng testimonya mula sa law enforcement and financial oversight agencies ay isa sa malaki daw. Solid contribution, sabi ni Luistro. Dito sa findings, yung NBI, National Bureau of Investigation, in-examine po yung mga signature, yung pirma. Doon sa acknowledgement receipts and reported on a press conference video in which the vice president allegedly made threats, pagbabanta against the life of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his family and Martin Romualdez. Isa pa yung the Anti-Money Laundering Council flagging, nag-flag down ng 6.7 billion pesos in bank transactions involving Duterte and her husband, Attorney Manas Carpio, identifying several as suspicious and confirmed matches between reported transactions and previously filed complaints. Dinagdag pa ni Luistro yung further testimony from the PSA, Philippine Statistics Authority. Naglabas ng report ang PSA na nag-indicate na yung certain individual, yung mga tao na nilista, na tumanggap ng confidential funds ay walang record sa civil registry. Civil registry, yung pinanganakan, yung kinasal, bininyag, o ano ba yun? Death, civil registry. So ito daw po ay nagtaas ng mga karagdagang tanong tungkol sa paglabag sa documentations. Sabi nga po, yung iba pang mga resource person na nag-testify sa paggamit ng envelopes, yung mga resibo, questionable receipts, and related financial practices tied to the confidential funds. Yan po yung mga binabanggit ni Congresswoman Luistro. So, ang suma, sinasabi ni Congresswoman Luistro, yung impeachment complaint accused VP Sara Duterte of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, misuse of 12.612.5 million pesos in confidential funds, inaalins po nila sa kanilang report. Ginamit daw po sa pagbibigay pabuya yung pagbabanta sa buhay ng first family at accumulating unexplained wealth.

Si ano, sa panig naman, naglabas ng pahayag si Deputy Minority Leader Congress Party List Congressman Chel Jocno na meron daw broader, mas malawak na implikasyon ng naganap na impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Sinabi ni Jocno na yung accountability among public officials is essential to combating corruption. Siguro ang isasagot ng taong bayan dyan, yung essential to combating corruption, eh yung corruption sa flood control scandal, ba't kinalimutan? Di po ba? Bakit nilagay sa tabi? At ang focus lang itong napakaliit na 612 million pesos na confidential funds. Eh bakit yung bilyon-bilyon, trilyon, naglabas ng investigative reports ang ating mga media industry, na trilyon ang inabot ng mga ninakaw na pera sa kaba ng bayan. Bakit hindi naman yun isunod? Baka pwedeng isunod. Ngayon na sabi nyo ay patapos na yung trabaho nyo dyan sa kamera. At finally, baka i-transmit nga. Anong gagawin nyo? Tatanga kayo dahil hintayin pa ninyong matapos sa Senado yung impeachment case? Magtrabaho naman kayo dyan. Medyo, ako talaga eh. Lalaki ng sweldo nyo, no? Lalaki ng kickbacks nyo, no? Yung impeachment process, the next move to the House plenary, andyan na sa plenaryo ng Kongreso, na if finally approved, it will be transmitted to the Senate of the Philippines for the proper impeachment trial.

0: sa Batangas. Ay ala, sa Batangas. Punta tayo. Sino bang gobernador ng Batangas? Si Ate V. Vilma Santos Recto. Sino ba yung idol ng bayan? Gen Z, dyan sa Kamara de Representantes na kinatawan ng First District ng Batangas. Walang diliti ba kundi si Congressman Lian, Leandro Leviste. May report na may pahayag si Congressman Leviste na kiniklaim niya na kung hindi daw niya tinulungan, if not because of him, Leandro Leviste, Vilma Santos will not win as governor of Batangas. Ganun ba yun? Ano ba yun? Intriga ba yun o report? Sabi, factor daw po siya. Isang malaking factor po daw siya sa pagkapanalo ni Ate V. Oh, ganun ba yun? Kanya-kanyang claim po yan. Medyo baka may mamuuna namang LQ dyan sa Batangas. Ano? Magkakabatanggenyo ay mag-aawayan na naman. Para, sa bagay, minsan kasi hindi natin ma-predict, unpredictable po yung ugali ng mga tao. Ano po? Huwag na po tayong judgmental na with a sweeping statement sasabihin natin, kasi magulo mag-isip yung mga Batanggenyo. In fairness sa Batanggenyo, magagaling din po yan. Andyan yung idol natin, yung Vice Governor, si Vice Gov Dodo Bandanas. Ang galing na tao niyan. Ano bang kasaysayan ng mga rekto dyan sa Batangas? Di po ba may mga sa bawat malalaking siyudad dito sa ating bansa, meron tayong makikitang isa sa mga main thoroughfare na kalsada pinapangalan sa CM Recto. Sa Davao meron. Sa Cotabato City meron. Davao City meron. Claro M. Recto Street. Ibig sabihin, may isang recto ng unang panahon ang isang kapitapitagang recto sa pangalang Claro M. Recto naging senador at ipinangalan sa kanya dahil sa kanyang performance record, public service bilang public servant, sterling public service. Pinangalan yung Claro M. Recto. Yung Claro M. Recto sa amin sa Davao City eventually naging Claveria. Claveria ang pang tawag na Claveria sa Davao. Pero ang original name, Claro M. Recto. Sabi ni Shirley Uyang, get well soon, Sir Angelo. Opo, opo, I'll do my best. Kapag kaya ko naman, wala po ako sa aspeto ng lagnat. Yung boses ko lang. Oo. Kaya ko pang magmaneho, kaya ko pang bumiyahe. Basta may pambili ng krudo. Ganun lang talaga. Although bumaba na at naparami na po yung mga nagbabaybay ng mga sasakyan dyan sa EDSA, na-miss nila yung lumabas, nagkaroon po ng mga pangatlong rollback na presyo ng produktong petrolyo. Kaya dumadami na naman po yung mga sasakyan sa mga main thoroughfares. Banggit natin yung Claro M. Recto. One of the main thoroughfares ng iba't ibang mga malalaking chartered cities ng ating bansa. So, sabi nga nila, si Trump lang ang ano. Sabi ng mga nagbibiro, si US President Donald Trump lang pala ang solusyon sa heavy traffic sa EDSA. For a while, mga mahigit 2 buwan, kikita natin, mula ng sumiklab, April ba yun? O April 11 ba? Sumiklab yung gera ng US at Iran sinuportahan ng Israel yung US para gerahin ang Iran. Eh, nabawasan ang kalahati. Mula 65,000 a day na bumibiyaheng mga sasakyan sa kaba ng EDSA, naging 30,000 na lang. So, kuminsan nga, pinag-iayabang natin kuminsan, pag yung lean hours, yung hindi rush hour, kaya mo tumakbo ng 60 to 80 kph sa EDSA. Dahil po, kakaunti lang ang sasakyan. Yung northbound, pagkagaling ko dito sa Makati, pagdating ko dyan sa may People Power Monument bago mag-Camp Aguinaldo, bambilis ah. Bumibilis na bumibilis ang takbo ng daloy ng traffic. Northbound naman, kahit na papasok ako dito sa studios ng DZRJ, pagkagaling ko dyan sa Boni, Mandaluyong, aba bumibilis. Pababa dito Guadalupe Bridge. Yun yung tulay na Guadalupe Bridge. Tapos kanan, JP Rizal. Moderate lang, moderate. So, travel time ko, pag kinumparahan ko yung dati na talagang napakatindi yung ano, hindi pa tumataas yung presyo ng produktong petrolyo, hindi pa nagigera yung Iran at US, eh talagang napakakapal ang sasakyan sa kalye. Magkano ba ang presyo ng litro per liter ng krudo noon? 53? Oh, yun, mga 51. Naglalaro mga ganun. Pesos per liter. Ngayon po, from 139 sa tatlong linggo nakalipas, nag-roll back na po. Naging 95. Ngayon, 84. Naglalaro sa from 83, 80. Meron ako nakita minsan, bumiyahe ako diyan sa may Carmona sa southern Mega Manila. Ako diyan sa may rotonda ng Carmona, 80 pesos per liter. Wala dito, wala kang mahanap dito. Petron pa 'yon, ha. Alam po niyo, nakalampas na ako dyan sa rotonda ng Carmona. May rotonda dyan pagkagaling mo sa exit mo sa South Luzon Expressway. May rotonda ka madadaanan papunta kang Tagaytay o Dasmariñas, Cavite. Lagpas na po ako, nalingon ako sa presyo, 80 per liter. Aba, sumenyas si ano, si Kuya. Senyas ka agad ako para mag-U-turn. Kasi sa pag-canvas ko, walang ganong presyo hanggang dito sa Metro Manila. Reputable na gas company pa yan, Petron. So, halos ubusin ko yung laman ng wallet ko para ikarga doon sa 80. Kasi alam ko, tatakbo ulit ako ng, bibiyahe ko araw-araw. Mauubos na naman yung laman at mapipilitan akong bumili dito na pinakamababa ay 84 per litro. Dito tayo sa Metro Manila. Pagtiyaga na lang po natin. Anyway, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy.
2: Kape na may mangosteen.
3: Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Kape na may
3: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drug Store, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!
6: Three songs in a row.

0: That Certain Sound, an instrumental piece that I co-wrote with my college buddy, Bobby Bassa. This is Jose Mari Chan.
1: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
2: Bravo, dietary supplement for men.
1: Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya.
2: Bravo, ang bagsik mo.
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Today's country hits.
4: Three songs in a row. RJ 100.

las 8:05, no puedo, no vaga. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw na ng Huwebes, Thursday, May 7, 2026. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito po ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Wala munang putol kuryente ng tatlong buwan ayon sa Energy Regulatory Commission. Buwis sa diesel, pinababawasan ni Senador Gatchalian kontra tumataas na inflation. PGMN founder Peanut Gallery, media founder Franco Mabanta, 4 pa na suspect sa extortion, inaresto, prinisinta sa madla. Preliminary investigation laban kay Romualdez, Escudero, Villanueva at Estrada sa flood control scam. Hinirit ni Senador Panfilo Lacson. Congressman Terry Redon, sinabing 200 mambabatas boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sirit inflation, mahinang piso, mahal na langis, sinita ni Vice President Sara. Dahil naman sa 7.2% inflation, ang TUCP ay humirit muli ng 200 pisong taas sahod at tax cuts. Peace talks sa NPA, wala sa interes ng mga Pilipino ayon sa bagong hepe ng National Security Administration. Agency pala to, National Security Agency. Opensiba sa Iran, tapos na ayon kay US State Secretary Marco Rubio. Walong lugar sa Albay, sinailalim sa state of calamity. At Jason Chan, nakalaya na matapos magpiansa. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian, narito po muna ang magiging taya ng panahon ngayong araw ng Huwebes, May 7, 2026. Weather report muna.

isang low pressure area ang namataan ng pag-asa at 300 kilometro sa silangang bahagi na hinatuan, Surigao del Sur. Mayroon ding tropical storm na si Hagupit na nakita sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May 2,185 kilometro silangang bahagi ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 80 kilometers per hour. Bumabaybay ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Easterlies pa din ang namamayani sa buong bansa. Maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Eastern Visayas, sa Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin dahil sa low pressure area. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bagyang maulap hanggang maulap ang papawiriin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa Easterlies. Araw ay sumikat kanina, alas 5.31 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.14 ng gabi. Forty-three minutes na po ang lamang ng liwanag sa dilim.

Ito namang balitang ito ay para sa ating mga OFWs. Lagi naman na natin binabalita to. So, dedire-diretso ko na, 'di ba? Ang exchange rate natin ng dolyar sa piso bumaba na. Aha. Ah, medyo lumakas na ang piso kontra dolyar. Nasa 60 pesos and 75 centavos na lamang ang piso kontra sa dolyar. Ibig sabihin ng isang dolyar ay mapapalitan ng 60 pesos and 75 centavos. Mas mababa yan kaysa sa opening kahapon na 61 pesos and 69 centavos. Ha? So, ang opening natin ngayon, 60 pesos and 75 centavos ang presyo ng dolyar.

Ipinag-utos naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang pagsuspindi ng power disconnection para sa mga residential at non-residential customers na hindi makabayad ng kanilang kuryente mula Mayo hanggang Hulyo 2026 kasabay ng pagbibigay ng installment payment options. Sinabi ng ERC na maaaring bayaran ng bill sa loob na hanggang 3 buwang hulugan na pinapayagan din ng flexible payment. Payment arrangements para sa konsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 200 kilowatt hours kada buwan. Dagdag pa ng ERC, ang pagbabayad ng distribution utilities ay maaaring ipagpaliban ng hanggang 3 buwan kung saan ang gastos ay paghahatian ng mga power generators bilang hakbang upang maibsan ang epekto ng mata-

inflation. Hinimok niya ang mabilis sa pagkilos upang maibsan ang pasani ng mga mahihirap na sektor. Ngayong sumipa ang inflation sa loob ng 3 taon na sa antas na 7.2% noong Abril. Binigyan din niya na bagamat ang mabilis na pagtaas ng inflation ay tiyak na magpapalit sa kita ng lahat ng sambayanan na ang mga mahihirap na pamilya ang higit na magdurusa dahil malaking bahagi ng kanilang kita ay mapupunta lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, transportasyon at kuryente o tubig. Dagdag pa niya, ang diesel ay tinuturoy na fuel of the masses na nagpapatakbo sa mga public utility vehicles, logistics sa sektor ng agrikultura at pagbibiyahe ng mga pagkain. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na dapat gawing institusyonal ng Kongreso ang isang otomatikong pondo para sa social assistance at na mag-a-activate tuwing tumataas ang inflation. Layunin ito na protektahan ang mga mahihirap na pamilya mula sa mataas na presyo ng mga bilihin, kabilang ang gasolina. Anya, ang ganitong inisyatiba ang magbibigay daan sa gobyerno na makapaghatid ng agarang tulong pinansyal sa mga mararitang kabahayan. Ang hakbang nito ay kabilang sa mga rekomendasyon ng Senate Protect Ad Hoc Panel na kanyang pinamumunuan.

Ipresinta sa publiko ng National Bureau of Investigation ang social media personality at Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta at apat na iba pa. Ito ay dahil sa umano'y pagtatangkang manikil ng 350 million pesos kay late congressman at dating speaker Martin Romualdez. Iginit umano ng suspect na mayroon siyang mga video na nagsasakot kay Romualdez sa flood control anomaly at sa kapalit na 350 million pesos ay hindi umano niya ilalabas ang mga nasabing video. Sasampahan naman ng

Valdez ayon sa National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakabatay ang kaso sa ebidensyang nakalap sa operasyon at nilinaw na kriminal na gawain ang tinutugit sa ahensya, hindi ang pampolitikang opinyon o pamamahayag. Ayon sa NBI, sakot umano sa modus ang pagbabanta na maglalabas ng mga video na makasisira sa reputasyon ng complainant kapag hindi nagbayad. Sinabi rin ng NBI na nagsimula ang negosasyon isang taon na nakalipas at muling nabuhay 2 linggo bago ang operasyon sa pamamagitan ng kinatawa ng complainant, kung saan ang halagang pinag-uusapan ay mula sa mas mababa ay umabot sa 350 million bago naging take-it or leave-it na 300 billion pesos. Ayon sa NBI, naging komplikado ang operasyon ng tumanggi-umano ang pangunahing suspect na personal na tanggapin ng pera. Lumipat ang operasyon sa Pasig City kung saan isasagawa sana ang transaksyon at dito umano naabutan si Franco Mabanta na naging dahilan ng kanyang pagka-aresto kasama ang iba pa. Patuloy ang investigasyon ng NBI at posibleng umabot pa sa iba pang personalidad kabilang ang pagsusuri ng mga gadget, social media accounts at digital evidence na kolektado sa Peanut Gallery Media Network na itinatag ni Mabanta. Iginiit ng NBI na hindi ito pag-atake sa press freedom.

Iginitama na nga na-arestong media personality na si Franco Mabanta sa isang post sa Philippine General Media Network o PGMN na siya at ang kanilang grupo ay inosente at biktima umano ng isang setup kaugnay ng planong ilabas na investigasyon hinggil sa umano'y korupsyon na may kinalaman kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa pahayag, nagsagawa umano ang PGMN ng 5 buwang investigasyon sa di umano'y malawakang korupsyon na habang si Romualdez ay speaker pa ng kamera at nakapaghanda sila ng 90 minutong video na may hard evidence na nakatakda sana ng ilabas. Itinanggi rin nila ang aligasyon ng extortion at banta at tinawag itong setup at bullshit. Ikinwento rin sa pahayag na may mga babala umano sila na natanggap tungkol sa posibleng banta sa kanilang kaligtasan bago ang pag-aresto at may iniwang tagubilin na ilabas ang dokumentaryo sakaling may mangyaring masama sa kanila. Wala pang pahayag si Romualdez hinggil sa mga bagong paratang sa naturang statement.

Itinanggi naman ang palasyo ng Malacanang ang kaugnayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa online media network founder na si Franco Mabanta. Sa press briefing sa Cebu, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi kaibigan ng Pangulo si Mabanta. Ayon kay Castro, baka mas dapat tanungin kung anong kaugnayan ni Mabanta sa mga Duterte. Ipinisinta ng Palace official ang dalawang larawan kung saan makikitang kasama ni Mabanta si dating Pangulo Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Inaresto ng NBI si Mabanta dahil sa umano'y pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Iginita man ni Castro na kung may ginawang krimen si Mabanta ay dapat lamang itong panagutan sa ilalim ng batas sa alinsunod sa due process. Napakasalimuot yung isyong yun. Napakasalimuot. To be true about it, whatever denial they make, ay naging bahagi ng kampo din ni Pangulong Bongbong Marcos, si Franco Mabanta. In fact, maraming posts na historical sa social media, kung hahanapin nyo lang, na makikita nyo magkakasama yung mga yan. Diba? May isa pang major post, marami sila eh. Diba? Yung tinatawag na DDS vloggers na kasama si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos, diba, sa isang posing. Binabanatan dati ng mga pingklawan, di ba? At kasama dun si Franco Mabanta, di ba? So, ewan ko, hindi ko alam kung ano ang... Right now, sa totoo lang, hindi ko magets kung ano ang ano eh, kung ano ang racket nito eh, di ba? To be honest.

Martin si Prango eh. Di ba? Pero kakampi din siya ng mga Duterte. Pero kakampi din siya ng mga Marcos. So, hindi ko alam kung anong play ito. Di ba? Hindi ko alam kung anong play ito. Sa totoo lang. Naguguluhan ako.

Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson na maraming mastermind sa flood control scandal. Sa isang forum sa Senado, sinabi ni Lacson na sa tingin niya, maaaring mayroong mastermind sa bawat rehiyon o kaya sa bawat district engineering office, subalit walang overall o iisang mastermind sa likod ng mga proyektong ito. Naniniwala si Lacson na walang isang taong maaaring mag-utos sa lahat ng regional director, kahit pa ang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Kapag sinasabing mastermind ayon kay Lacson, dapat ito ay fully organized na parang mafia kung saan iisang tao lang ang nasusunod. Di ba ganun yun? Di ba ganun yung nakikita natin? Hindi ganun. Bahas ang sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na wala na sa hulog at wala na sa katwiran si Senador Rodante Marcoleta. Sinabi ito ni Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, matapos niyang tanggihan si Marcoleta na tanungin siya noong Martes hanggat hindi na i-sponsoran sa plenaryo ang partial committee report ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Hirit naman ni Marcoleta matapos ang privilege speech si Lacson noong Martes, wala pa umuno siya sa public service ay humahanga na siya kay Lacson nung pinuno ito ng PNP, subalit na bago na umuno ang senador ngayon.

Inirekomenda naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senate Blue Ribbon Committee, ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa dating House Speaker Martin Romualdez kabilang ang tatlong senador na nakinabang sa flood control scandal. Bukod kay Romualdez, pinangalanan din ni Lacson sina former Senate President Francis Escudero at Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating ako Bicol Representative Elizalde Co at Caloocan City Representative Mitch Cahayon Uy na dapat maharap sa preliminary investigation para sa kasong plunder at iba pang kaso. Ayon kay Lacson sa kanyang privilege speech, bukod sa kasong plunder, kabilang ang kasong isa sa ilalim sa preliminary investigation na ang direct bribery, malversation, ilang paglabag sa anti-graft and corrupt practices at code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Parehong rekomendasyon din ang kanyang irerekomenda laban sa ilang intermediaries, kabilang ang dating public work officials sa sina former Secretary Manuel Bonoan at mga iba't ibang contractor. Hiwalay na rekomendasyon naman kay Romualdez ang ipapasok sa kasong money laundering at forfeiture kabilang ang ilang Department of Public Works and Highways officials. Pinakakasuhan din ang falsification of documents and identities, perjury at bid-reading, rigging para sa ilang public work officials. Kinilala naman ni Lacson na nalampasan ang ilang pangyayaring rekomendasyon na dahil nakapaghain ng kaso ang Office of the Ombudsman na sa kanilinaw na wala itong idinidikdik na sinuman. Nilinaw naman ni Lacson na hindi nito itinatago si Romualdez sa investigasyon ng Senado dahil hindi maaaring pilitin ang sinumang mambabatas na humarap sa Senado dulot ng interparliamentary courtesy. Pinabulaanan din niya na hawak nito ang listahan ng mga kongresistang nagsilbing contractor ng DPWH. Inilatag ni Lacson na rekomendasyon sa pamamagitan ng isang privilege speech dahil kapos sa kinakailangan lagda ang partial committee report tatlong buwan matapos itong gawin bago isalang sa plenaryo. Pinakahuling lumagda si Senador Rafi Tulfo, pagkatapos lumagda si Senador Erwin Tulfo, Pam Aquino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Senate President Vicente Tito Soto III, at Senador Panfilo Lacson. Pagkatapos ng privilege speech, hindi tumanggap si Lacson ng interpelasyon.

Sinasabing aabot sa halos 200 miyembro ng House of Representatives ang handang sumuporta sa pag-aproba ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sinabi ni ako o ni Bicol Saro Party List Representative Terry Giridon. Kailangan makakuha lamang ng 1/3 na boto ang Kamara o 106 sa 318 kongresista upang maaprubahan ang impeachment at maipasa sa Senado na siya magpapasimula ng formal na paglilitis. Inaasahang boboto ang plenaryo sa May 11 para sa 4 articles of impeachment at tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi maipalawarag na yaman, bribery at corruption at pagkontrata o pag-uudyok ng karahasan kabilang umano'y pagbabanta sa matataas opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa niya, layunin ng Kamara na makakuha ng hanggang 250 suporta para sa impeachment at ang Senado magpapasya sa magiging hatol sa kaso. Sinabi rin niya na multi-party ang suporta na kukuha ng impeachment sa Kamara kung saan inaasahang sasabay-sabay ang malalaking political blocks sa pag

Inaasahan ng mga abo sa 180 mambabatas ang boboto pabor sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo Representative Rodando Puno. Ang nasabing bilang ay higit pa sa kailangang one-third o 106 na boto mula sa 318 members ng Kamara upang formal na may akyat ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon kay Puno na siya ring Chairman ng National Unity Party, nasa 30 sa kabuuang 55 member na kanilang partido ang nakahandang bumoto ng yes. Piniliwanag ni Puno na kung susumahin ang puwersa ng iba't ibang malalaking partido sa Kamara, madaling maabot ang target na bilang. Anya kung bibilangin ang 60 boto mula sa Lakas CMD, 30 sa NUP at 30 mula sa Partido Federal ng Pilipinas, nasa 120 na agad ito. Kung idaragdag ang 30 na boto mula sa National People's Coalition at ang mayorya ng 63 party list lawmakers, posibleng umabot ang kabuuang boto sa 180. Ang Lakas CMD ay pinamumunuan ni dating Speaker Martin Romualdez habang ang Partido Federal ang partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Itutuloy natin. Hindi pa pala. Pagpapatupad ng conscience vote ng National Unity Party at Liberal Party sa nakatakdang plenary vote ng House of Representatives sa ugnay sa impeachment ni Vice President San Duterte sa halip na magkaroon ng official the party stand. Ayon kay NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno, iginagalang ng partido ang kalayaan ng mga miyembro nito sa pagtupad ng kanilang tungkulin konstitusyonal. Dagdag pa niya, ang impeachment ay isang constitutional process at hindi partisan exercise, kaya dapat malayang makapagpasya ang bawat mambabatas. Ayon sa mga ulat ng sa Kamara, hindi bababa sa 43 miyembro ng NUP, ngunit tinatayang umabot na ito sa humigit kumulang 80 matapos sa paglipat-lipat ng ilang miyembro mula sa lakas CMD. Ganun din ang posisyon ng Liberal Party. Ayon kay LP President Lorenzo Tañada III, na pagkasunduan sa pulong ng partido noong Marso ang pagpapatupad ng conscience vote. Gayunman sa panukalang anti-political dynasty bill, mananatili ang LP o Liberal Party sa party vote. Nauna lang sinabi ni Caloocan na Representative Edgar Egay Erice na hindi siya lalahok sa impeachment vote at iginiit na ito ay usapin ng bangga ng mga political dynasty ng Duterte at Marcos. Samantala, sinabi ng Partido Federal ng Pilipinas sa na mayroon na silang nagpagkaisahang posisyon na sa impeachment, ngunit hindi pa ito isisiwalat hanggang plenary voting. Ayon kay House Assistant Majority Leader Congressman Javier Miguel Benitez, ito resulta ng talakayan batay sa mga impeachment hearings at itinanggi niya ang aligasyon ng pamimilit o panunuhol sa mga mambabatas. Kailangan makakuha ng hindi bababa sa 106 na boto o 1/3 ng 318 members ng Kamara upang maipasa ang impeachment at may isang pa sa Senado bilang impeachment court. Ayon kay House Justice Committee Chair Representative Jervil Luisro, kumpiyansa siyang maaprubahan sa plenaryo ang committee report batay sa bilang ng suporta na nakuha sa mga naunang pagdinig. Inaasahang handa na ang Kamara na bumoto sa Articles of Impeachment sa susunod na linggo. Pagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas, pagkatapos nilang mahalagang paalala, ang oras po natin ay alas 8:31 na po ng umaga.

Nagbabalikan no, yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi patas na idamay ang kanyang mga kapamilya sa kanyang impeachment proceedings matapos silang banggitin sa mga aligasyon ng unexplained wealth, misuse of funds at umano illegal drug payouts. Sa impeachment proceedings, iginiti dating Senador Antonio Trillanes IV na may humigit kumulang 181 milyong piso mula sa isang individual na tinukoy umanong drug lord na si Sammy Uy ang naipamahagi sa ilang miyembro ng pamilya Duterte, kabilang sina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao First District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte, Manases Manscarpio, Hanilet Abansenya at Veronica Kitty Duterte. Nasa The Hague si Vice President Sara Duterte upang bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court at naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng mga patayan nung siya alkalde ng Davao City at Pangulo ng Bansa. Ayon sa kanya, hindi niya nasinabi sa ama ang tungkol sa impeachment upang hindi ito ma-stress. Dagdag pa ng Vice Presidente, maayos ang lagay ng dating Pangulo sa kanilang pagbisita at mas marami itong napag-usapang politika.

Nagpahayag naman ng pag-aalala si Vice President Sara Duterte kaugnay sa patuloy na pagtaas ng inflation, paghina ng piso at pataas na presyo ng langis kasabay ng panawagan ng mas pinalakas na ayuda para sa mga mahihirap na sektor at babala laban sa umano'y troll farms na ginagamit laban sa kanya bago ang 2028 elections. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, tinukoy ni Duterte ang kasalukuyang sitwasyon bilang triple whammy. Hinimog niya ang pamahalaan na unahin ng tulong sa mga pinaka nangangailangan, lalo na sa pagkain at nagbabala na maaaring mauwi sa krimen ng lumalalang kahirapan. Kasabay nito, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng panibagong taas presyo sa gasolina at diesel na umabot sa 2 pesos at 21 centavos sa gasolina at 2 pesos at 66 centavos sa diesel kada litro, habang bumaba naman ang kerosina ng 3 pesos and 53 centavos kada litro. Epektibo ang adjustment noong Martes, May 5. Umalo sa panibagong record low naman ang halaga ng piso na umabot sa 61.75 kontra dolyar dahil sa pandaigdigang oil price shock at hedging ng mga importer. Umabot naman sa 7.2% ang inflation noong April 2026, ang pinakamataas sa loob ng tatlong taon mula 4.1% noong March at 1.4% noong April ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa. Ayon sa Department of Employment, Planning and Development o DepDev, nasa 3.9% ang year-to-date inflation. Pasok pa rin sa target na 2-4% ng gobyerno. Nagbabala rin si Duterte laban sa umunoy troll farms at disinformation sa social media na niya ay ginagamit laban sa kanya bago ang 2028 elections. Nauna nang inanunsyo ni Duterte noong Pebrero ang kanyang pagplanong tumakbo sa 2028 presidential elections. Sa isang pulse survey, sinabing tabla siya kay Senador Raffy Tulfo sa 46% habang nangunguna siya kay dating Vice President Lenny Robredo sa 51% kontra 43%.

sa hasang nanawagan naman ng Trade Union Congress of the Philippines para sa agarang pagpasa ng 200 peso legislated daily minimum wage increase at tax cuts para sa middle class sa gitna ng 7.2% inflation ngayong Abril, ang pinakamataas sa loob ng 3 taon. Ayon sa TUCP, ang biglang pag-angat ng inflation mula 4.1 noong Marso ay lampas pa sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6 hanggang 6.4% at lalong malayo sa 2-4% na target ng mga economic managers ng bansa. Iginit ng TUCP Party List Representative at Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza na noon pa lamang ay naghahain na sila ng mga solusyon upang maibsan ang hirap ng mga manggagawa. Kasama rito ang House Bill No. 88 na inihain noong June 30, 2025 na naglalayong magpatupad ng 200 peso daily minimum wage increase. Ang House Bill No. 6740 na inihain noong December 10, 2025 ay naglalayong alisin ang 12% value added tax sa kuryente upang matugunan ang nararanasang bill shock. At ang House Bill No. 8860 o Patas Act na naglalayong palawakin ang income tax exemption para sa lower middle income earners at magbigay ng diskwento sa buwis para sa buong middle class.

su Portate Romani, National Security Advisor Eduardo Oban, ang pagtanggi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa panawagan muling buksan ang usapang pagkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Kapwa nag-ugat ang mga reaksyon ni na Oban at Teodoro mula sa naging panawagan ng ilang dating government peace or negotiators sa nabuhayan ng negosasyon sa Communist Party of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines. Ayon sa kanila, muntik na magkaroon ng interim peace agreement noong mga nakaraang administrasyon na upang wakasan ang halos 6 dekadang armadong tunggulin, subalit ang anumang panukala na makipag-usap ngayon sa CPP-NPA-NDF ay matuturing na tone deaf sa katotohanan sa lupa. Anya pa, kapayapaan ay dapat na binubuo at itinataguyod sa mga barangay, pamilya, eskwelahan, kabukiran, indigenous communities at dating conflict-affected areas kung saan ang anyo ng labanan ay aktwal na dinadanas. Sinabi ni Oban na nananatiling bukas sa pito para sa mga individual na tapat na tatalikuran ng armadong pakikbaka at handang magbalik loob sa batas.

Pinahayag naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na natapos na ng Estados Unidos sa opensibong yugto ng digmaan nito laban sa Iran na halos isang buwan matapos ipatupad ang isang marupok na tigil putukan na una nang ipinalam ng White House sa mga mambabatas. Saan ako napunta? Sa mga mambabatas. Na epektibong nagwawakas ang digmaan dahil sa ceasefire kaya naiwasan ang obligasyong humingi ng paitulot sa Kongreso para sa operasyong lalampas sa 60 araw. Sa kabila nito, nagbabala si Donald Trump ng major reprisals sakaling umatake ang Iran sa mga barko ng Amerika at inihayag ang Project Freedom upang tulungan ang mga sasakyang dagat sa Strait of Hormuz kung saan mananatiling mataas ang tensyon. Nagsimula ang labanan noong February 28 na magsamagawa pang ng pag-atake ang Israel at Estados Unidos laban sa Iran na ikinamatay ng matataas na lider at sumira sa mga halagang pasibilidad, militar at pang-ekonomiya. Gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng missile at drone attacks sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na ideneklara ni Trump ang ceasefire noong April 8 na nananatiling umiiral kahit hindi umuusad ang negosasyon sa Tehran. Ayon kay Rubio na kuha na nila ang kanilang layunin ng Estados Unidos sa digmaan at binigyang diin ang matinding epekto nito sa ekonomiya ng Iran. Ngunit sinabi rin mas nais ni Trump ang isang negosasyong kasunduan.

Pamahalaan ang panlalawigan ng Albay ang state of calamity sa ilang lugar na apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Mayon Volcano upang mapabilis ang relief at rehabilitation efforts. Sa isang resolusyon ay inaprubahan ng Sagunian Panlalawigan sa klaw ng deklarasyon ng mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao, gayon din ng mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan. Ayon kay Board Member Milagros Bal, layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalaan habang nagpapatuloy ang banta ng volcanic hazard sa mga komunidad sa paligid ng vulkan. Isinagawa ang hakbang habang patuloy na nakararanas ng ashfall at pyroclastic density current sa mga apektadong lugar na nakaapekto sa libu-libong pamilya sa Albay. Noong Sabado, nagdulot ng malawakang ashfall ang malalaking pyroclastic flow na bunga ng pagbuho ng naipong lava sa Miisi Gully sa Daraga. Nauna rito, hindi bababa sa 1,133 pamilya o 4,037 individual ang inilikas mula sa 6 na kilometrong permanent danger zone sa Tabaco, Malilipot, Daraga, Kamalig, Ginobatan at Ligao matapos yung itaas ng PHIVOX ang Mayon sa alert level 3 na indikasyon ng mas matinding magmatic unrest. Pagkabulabog ng bulkan, magmatic unrest.

Sinabi naman ng Philippine Space Agency o PhilSA na tinatayang kalahati ng Quezon City ang nasakop ng ashfall mula sa Mayon Volcano sa Albay. Sinabi ng PhilSA na humigit kumulang 8,544 na ektarya ang apektado batay sa pagsusuri gamit ang Sentinel-2 satellite images mula May 4, 2026 na inihambing sa mga larawang kuha bago ang insidente noong April 28, 2026. Dagdag pa ng ahensya, ginamit ang change detection upang matukoy ang ash deposits, ngunit may ilang bahagi na hindi malinaw dahil sa ulap. Sinabi rin ito na kailangan pa ng ground validation ng mga resulta. Noong May 1 na itala ng PBOX ang minor strombolian activity sa Mayon Volcano, bandang alas 2:41 ng umaga na nagbunga ng ash plume na umabot ang humigit kumulang 100 metro bago tinangay patungong west-southwest. Ayon sa Office of Civil Defense, na apektuhan ng ashfall ang hindi bababa sa 52 barangay sa Kabalig, Ginubatan at Legazpi City, na iulat din na higit 6,000 bahay sa Albay ang naapektuhan.

Hindi naman ipapatupad ang pangongolekta ng toll fees sa katatapos sa Segment 3B ng Manila Cavite Expressway o Cavitex dahil marami pang dapat ayusin sa kahabaan nito at wala pang pinal na kasunduan hinggil sa petsa ng paniningil ang Manila Cavite Toll Expressway Project Committee. Sa inilabas sa pahayag ng tanggapan ng Philippine Reclamation Authority, Chairman Attorney Alex Lopez, nilinaw nitong hindi na napapanahon ang anunsyo ng Toll Regulatory Board na simula ng paniningil ng toll fee sa Segment 3B ng Cavitex epektibo noong Martes, May 5. Ang 2 kilometrong segment, ang bagong koneksyon ng Cavitex simula Parañaque City hanggang C5 Road Link sa Taguig City. Binuksan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Segment 3B sa trapiko noong March 30 at libreng nagamit ng publiko sa buong buwan ng Abril. Sa inilabas sa public bulletin ng TRB noong Biyernes, May 2, sisingilin ng 59 pesos ang Class 1 vehicles, 117 pesos ang Class 2 vehicles at 176 pesos ang Class 3 vehicles para sa mga bibiyahe mula Taguig City patungong Supac Road, Parañaque City. Papatawan naman ng 97 pesos ang Class 1 vehicles, 194 pesos ang Class 2 vehicles at 291 ang Class 3 vehicles upang para sa mga bibiyahe mula Taguig City patungong Rojas Boulevard at Zapote City o Zapote at Cavite. Ayon pa kay Lopez, ang pagsisimula ng koleksyon ay dapat muna pag-usapan sa MCTE Project Committee na binubuo ng PRA, Philippine Estate Authority Toll Corporation at Cavitex Infrastructure Corporation, isa sa mga kumpanya ng Metro Pacific Corporation ng negosyanteng si Manny Pangilinan. Ipinaalala rin ni Lopez sa TRB na batay sa Toll Operating Agreement ng CIC at PRA, ang PEA-TC bilang direct subsidiary ng PRA ang magdedesisyon hinggil sa usapin ng toll collection. Responsibilidad din niya ng PEA-TC na tiyaking maayos at ligtas ang kahabaan ng Segment 3B at maiwasan ang reklamo ng publiko kahit nabigyan na ito ng Certificate of Substantial Completion at nakapasa na sa Road Safety Audit at Site Acceptance Test. Din pa ni Lopez, dapat kilalanin ng mga ahensya ng gobyerno ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng National State of Emergency bungo ng patuloy na kaguluhan sa Middle East at wag unahin nakikitain sa kahit mahalagang proyekto para sa karapatan ng publiko o kapakanan ng publiko. Ani Lopez, bilang mga GOCCs, may interes ang publiko sa operasyon ng PRA at PEATEC. Patuloy rin niya ang suportado ng PRA at PEATEC ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aanin ang pasanin ng publiko sa pamamagitan ng mababang presyo sa mga kritikal na serbisyo katulad ng transportasyon.

Wala ako, libre na. Ay, di, libre pa pala. Wala pang bayad, wala pang bayad. Wala pang yad ba, doodles? Pero dire-diretso na siya. Hanggang dun sa may Eagle Ridge. Okay yun, okay yun. Bibida ang mga electric vehicles sa Philippine International Motor Show na magaganap sa June. The World Trade Center, ayon kay Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated PR Committee Chair Elvin Luciano. Mahigit 150 modelo ng sasakyan na ipapakita at maaaring i-test drive sa 10th Philippine International Motor Show o PIMS, at inaasahang mahigit kalahati nito ay electrified variants. Nakatakda ang motor show mula June 4 hanggang June 7 sa World Trade Center Manila na ang theme ay Forward in Every Drive. Sinabi ni Luciano na mahigit kalahati rin ng mga lalahok na brand ang inaasahang maglulunsad o magpapasilip ng bagong modelo sa event.

0: Maganda maganda hapon. Webes na. Araw ng Webes, it's sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Ngayon pong ikapito sa buwan ng Mayo. At syempre, marami tayong mga bagong balita at bagong mga issue na pag-uusapan. Pero unahin muna natin ano ba ang lagay ng panahon sa susunod na 24 oras sa pamagitan po naman ng Pag-asa. Alamin natin kung ano ang latest. Ngayon pong alas 3 ng hapon, yung low pressure area na nandyan na ngayon sa coastal waters of Picong, Llano del Sur. Ayan po nagpapaulan dyan sa Mindanao at sa ibang bahagi ng Visayas. At easterlies pa rin, naka-apekto sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Dito po yung tropical cyclone naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas 3 ng hapon. Ito yung nandun na sa layo 1,840 kilometers east of northeastern Mindanao. Ang maximum sustained winds ay nasa 65 kilometers per hour near the center at ang gustiness umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos ng northwestward o west-northwestward. Ibig sabihin pataas, pakaliwang pataas sa 15 kilometro bawat oras na bilis. Kaya dahil po dyan ang ating panahon na mararanasan dyan sa Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil po yan sa LPA. At ang Metro Manila naman, ipapambahagi natin bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ang araw natin lulubog mamaya alas 14 ng gabi at sisikatuloy bukas alas 5.31 ng umaga. Yun, ang latest sa Pag-asa. Ayan po ang ating mararanasang panahon sa susunod 24 oras. Pero siyempre, tuloy po yung ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Webes. Yun, puntaan na muna natin yung ating mga balita ngayong araw na ito. Ano ba mga balita natin ngayon? Siyempre, alamin muna natin itong update natin dyan sa Middle East. Ano na ba nangyayari dyan? Abay, marami nang marami pang walang katiyakan na pahayag itong Iran at US. Hindi malaman kung ano talaga. Itong si US President Donald Trump, sabi niya, ay nagkaroon daw ng magandang usapan sa pagitan ng Iran at ng US. Itong nakalipas na 24 oras. At sabi niya, itong dalawang bansa ay malapit na makabuo ng peace deal. Kaya lang, hindi naman siya nagbigay ng mga detalye. At gusto raw nila magkaroon ng deal badly, sabi niya. Sabi ni Trump, ang Iran, talagang gustong-gusto raw na magkaroon na ng peace deal. At sa tingin nila, malapit na mabuo yung kasunduan. Kung makukuha raw ng US na hindi magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran, yun, magkakaroon ng peace deal. Pero hanggang wala yan, malabo pa. Ang Iran naman gusto nila, magkaroon sila ng nuclear weapons siguro. Dahil siyempre, alam nyo, yan ang yan ang deterrence. Diba? Yan ang panguntra. Kumbaga sa aswang, yan yung bawang. Pagka mayroong mga sasalakay, yan. Meron silang panguntra. Wala naman daw deadline na itinakda kung kailan sila magkakaroon ng deal. Pero kung mangyayari daw yun, mangyayari yun. Yan, walang deadline. Yan. Ang Iran naman, siyempre, nagre-react din dahil ang US military, bumanat na naman. Tinira yung isang Iranian flag oil tanker dyan po sa Gulf of Oman. Dahil ito gustong pumasok dun sa Iranian port. Yan ang sabi ng US Central Command dun sa kanilang post sa X. Ang American forces nag-issue ng multiple warnings. At inabisuhan tong Iranian flag vessel na yan ni labag dun sa US blockade. Pero hindi sila pinansin. Kaya yun, ha. Isang attack helicopter ang gumawa ng aksyon at tinira yung ano. And the fighter jet pala. Ha? Tinira yung rudder ng tanker. Kaya yun yung tanker na stuck doon. Pero marami rin, ano? Marami rin mga iba't ibang mga barko sa, mula sa iba't ibang mga bansa yung nandun lang, ha? Nakatingga dyan sa malapit sa Strait of Hormuz, di sila makadaan doon. Ha? Kasi nga, mayroong mga blockade dyan, tapos may banta rin ng Iran. So dalawang bansa yung nagbabanta sa mga daraan dyan. Ha? Yung Iran at saka itong US. Kaya talagang dahil dyan, tumaas na naman yung presyo ng petrolyo. Ha? Tumaas na naman. Pero sa ibang balita, sinasabi naman, bumaba rin. Ha? Dahil meron daw nakikitang pag-asa na makabuo na ng peace deal itong Iran at US. Pero talagang ganyan. Ha? Hindi pa natin malaman kung ano talagang magiging sitwasyon dyan sa gera nitong dalawang bansa. Yan po. May report muna si Jojo Sikat. Alamin muna natin itong report. Indo-Pilipinong pasahero na patungong Thailand ay hinarang ng immigration sa Naya Terminal 1 dahil may kaso palang robbery. Alamin natin report na yan mula kay Jojo Sikat. Jojo!
1: Hinarang na immigration officer ang isang pasaherong Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport ng tangkay nitong lumabas ng bansa patungong Bangkok, Thailand. Sa report ng PNP Aviation Security Group, pasasakay na sana ng eroplano ang 48 years old na pasahero sa Naya Terminal 1 patungong Bangkok kung saan natuklasan ng immigration ang warrant of arrest na may petsyang October 2025 para sa kasong robbery. Agad namang nakipag-ugnayan ng immigration sa PNP Aviation Security Group para ipatupad ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa pasahero. Sinabi ng pulisya na bukod sa warrant of arrest, may alert list order din laban sa akusado na in-issue naman noong December 2025. Nasa kustudiya na ngayon ng Naya Police Station 1 ang naturang pasahero para sa kalagdagang investigasyon habang nagtakda naman ang korte ng 10,000 pesos na piyansa para sa pansamantalang kalayaan nito. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay. Yeah, report ni Jojo Sikat. Ay, tuloy ating mga balitaan. Ito ha. Dito wala pa sa plenaryo pero ngayon nagbibilang na sila ng boto para sa impeachment, ha? Ilan na ba yung una? Kasi ngayon itong si Vice President Sara Duterte, yung impeachment niya mukhang sigurado na, ha? Siguradong sasampa na ito sa Senado. Kasi sabi ng mga itong mga mambabatas, ang dami na ito dito lang sa Partyless Coalition Foundation Incorporated. May 47 daw na boboto diyan. Ha? Susuporta dito sa mga dito sa impeachment complaint. Ayun ang sabi nitong si Representative Jude Asidre. Kanina, sabi niya na tapos yung initial impeachment tally kasama na yung boto ng galing diyan sa National Unity Party at Lakas CMD, aabot na raw sa minimum na 137. 137 ang mga kongresistang boboto. Yan yung sinasabi. So, habang nagsimula raw sila, natingnan yung mga ebidensya, yung mga argumento tungkol dito sa impeachment complaint, sa tingin daw nila, itong si Vice President Sara Duterte ay dapat ma-impeach. Malinaw na raw. At maayos na. Yan. Kailangan lang dito, di ba? 106 na boto. Pero ano na raw, 137 na. So, lampas-lampas na sila. Ha? 106 lang, 137 na. Kaya yon, ha? Pero sabi nito si Bicol Saro Representative Terry Redon, sabi niya nung Martes, di ba? Sabi, lampas pa ng 200 votes. yung ini-expect nila para maiakyat sa Senado itong impeachment complaint na yan. Pero kanina po, sabi nitong si Speaker Ronnie Puno, ay umakyat na raw sa 180 yung inaasahang boto para tuloy na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Yan sa House of Representatives. Ano? Sabi niya, yung suporta mula sa Lakas CMD, Nacionalista Party, Partido Federal ng Pilipinas at Party List Groups. Ha? Sa tingin daw niya, aabot na yan ng 180, sabi nito si Puno.

eleksyon, nagbibilang na sila ng boto, inaalam na nila kung sino-sino o kung ilan na yung maidideliver na boto para sila makaupo sa pwesto. Nalalaman na nila kung matatalo sila o hindi. Pero dito po sa survey, alam nyo may survey na inilabas malaking majority daw ng mga Pinoy ang nagsasabi na gusto nilang ma-impeach. Hindi naman basta ma-impeach. Gusto nilang harapin nitong si Vice President Sara Duterte na personal yung trial dyan sa, ano, sa Senado tungkol nga dito sa impeachment complaint. Yan ha. Ito yung isang ano, non-commissioned survey na nilabas po actually kahapon pa to. Ito yung ginawa nitong Tangere mula May 5 to 6. At lumitaw dito 90%, dami ha, 90% ng mga respondents ang sumusuporta sa pagharap nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. Ibig sabihin niyan, ito ay ano ha, malinaw daw dito na ito ay bihirang-bihirang ano to, cross-party consensus sa tungkol sa issue. Doon sa mga na-survey, 82% ang nagsabi na itong si Vice President Sara Duterte ay dapat personal na umattend dyan sa proceedings sa halip na umasa lang dun sa kanyang mga abogado. 8% lang naman naniniwala na yung pagharap ng abogado ay sapat na. At 7% nagsabi na hindi siya dapat humarap dyan sa Senado. Hindi na kailangan. Ayun, ha? Kaya dito ibig sabihin, napakarami nung nagsasabi na mas gusto nila ay humarap sa impeachment trial itong si Vice President Sara Duterte. Hindi naman sinabing gusto nilang ma-impeach. Ano, gusto lang nila kung sasampayan sa ano, 'di ba? Sa Senado kailangan harapin niya, humarap siya doon para masagot lahat ng mga akusasyon. Pero diyan naman pag sumampa sa Senado yung ano, yung reklamo, impeach na siya. Ibig sabihin ni akusado na siya. Yun, ha, ganun naman 'yun Ang impeachment sa House of Representatives lang Pagka pumasa sa House of Representatives yan, impeach na siya dyan. Ang tawag sa kanya ay impeach. Pero doon na sa magkakaalaman kung siya ay matatanggal sa pwesto o hindi, doon sa ano, sa paglilitis sa Senado. Yun. Ibig sabihin kasi ng impeach akusado na. Inakusahan na siya. Okay. At mukhang ang Senado handang-handa na rin naman dito Kasi itong si Senator Francis Pangilinan, siya yung mukhang nakikita nila na pwedeng maging ano, impeachment manager. Ha? Namimili na rin sila ng mga tao para dun sa possible trial itong kay Vice President Sara Duterte. Ayan po ang sabi nitong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sabi niya bilang isang abogado, si Pangilinan kaya niyang sagutin yung mga tanong tungkol sa batas. Ha? Makatutulong din siya para iayos yung mga proceedings at mag-maintain ng order habang nagsasagawa ng trial ang Senado. Ayan, at sabi nito, si Senator, tinukoy din itong si Lacson sa kasama itong si Senate President Tito Soto at Majority Leader Juan Miguel Subiri na talagang uubra itong si Senator Pangilinan. Si Senator Subiri, na Majority Leader, is not a lawyer. So, ang plano nila mag-appoint ng isang impeachment manager. Yun. So, ang nakikita nilang ubra dyan, itong si Senator Kiko Pangilinan. Yun. Pero okay, maghanda sila. Ha? Maghanda sila para sa trial dahil sabi sa House of Representatives, marami nang boboto para dyan sa impeachment. Ha? Boboto para ma-impeach na. Itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ito naman si Vice President Sara Duterte. Naku, walang pag-aalala doon sa impeachment laban sa kanya. Ha?
Wala lang, sabi ni Vice President Sara Duterte,

0: Duterte, wala, hindi siya naapektuhan yan. Ay, ang posibilidad na matanggal siya sa pwesto dahil dito sa ongoing impeachment effort na yan, dun sa kanyang pagsalita sa mga taga-suporta ng mga Duterte, dun po sa mga Filipino community dyan sa Netherlands, sinabi nito si Vice President Sara Duterte na kaya naman niya magpatuloy ng tumulong sa mga Pilipino kahit siya ay hindi na opisyal ng gobyerno. Ayan, ha? Kahit wala na siya sa government service, kaya niyang ipagpatuloy yung pagtulong sa mga Pilipino. At binatikos pa niya ang administrasyon, lalo ng mga priorities, ano, yung corruption at itong paghawak dito sa ekonomiya. Sabi niya, hindi niya gusto na maging presidente and was prepared whether she remained vice president or not. Yun. Hindi naman ibig sabihin na hindi niya gusto. Hindi niya hinahabol yung pagiging presidente. Pero nagdeklara na siyang tatakbong presidente, di ba? So ang kanyang ibig sabihin dyan, hindi niya hinahabol ang pagiging presidente. So wala sa kanya kung matanggal siya sa pwesto o hindi. So kung mananatili raw siyang vice president, mabuti. Kung hindi naman, hindi rin siya maging vice president, okay lang din. Ayan ang sabi nito si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, kaya pa rin niyang tumulong sa sambayan ng Pilipino in another capacity. Yun, ha? So hindi raw siya desperado na manatili sa posisyon. Sabi niya, naglingkod siya as Davao City Mayor. Pero umalis din siya from politics at nagpatuloy na tumulong sa mga tao sa pamagitan ng legal work. Hindi rin daw siya gigil doon sa posisyon. Kasi kahit anong posisyon naman daw, kung gusto mo talagang tumulong sa mga tao, pwede naman yon. Yan, kahit ano pa yan, sabi niya. Yon, sabi pa niya, sabi doon si Vice President Sara Duterte, ang importante daw dito, kino-question niya yung ito bang effort na yan kontra sa kanya? Tunay ba yan na about accountability or political removal lang? Di ba? Siguro hindi na dapat itanong ni Vice President yan. Alam na natin yan. Ha? Yan kasama na ang politika. Kasama rin ang accountability. Yan. Alam nyo, ginagamit yan Sinasabi yung accountability, pero actually, politika rin layunin, di ba? Ganun lang yan. So, okay lang daw sa kanya yan. So, yan po, ang sinasabi nito si Vice President Sara Duterte. At pinabulaanan din niya yung kumakalat na chismis. Chismis lang daw yun Yung binaturo niya ng laptop, itong tagapagsalita ng kanyang legal team, ito si Attorney Michael Poa. Ha? Hindi raw totoo yan. Walang ganyan. Ha? Yan basura, chismis. Ayan ang sabi nito si Vice President Sara Duterte. Sa buong buhay daw niya, hindi nangyari ang ganyan na nambato siya ng laptop. Ha? For work and joke, she would not throw her personal laptop because it was expensive. Ha? At binili raw niya yon ng sarili niyang pera. Ayun, mahal nga naman yung laptop. Hindi naman pwedeng basta ibato mo lang yun, masisira yan Di ba? Chismis lang daw yan. Ayan, sabi nga ng mga Gen Z, W for sa ganyang ginawa nitong si VP Sara. Dun sa deny niya sa pangyayari na yan. Ayun mga salita ng mga Gen Z ngayon W, di ba? Ayan yan Okay, may report si Chris Lucas. Ito raw PGMN. Sinisi si ex-speaker Martin Romualde sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta. Alamin natin yan, ha? Report ni Chris Lucas. Chris?
1: Isinisisi ng Peanut Gallery Media Network kay dating speaker Representative Martin Romualde ang pag-aresto sa founder nito na si Franco Mabanta at apat na iba pa sa isang entrapment operation na isinagawa ng NBI kagabi sa Pasig. Ayon sa mga ulat, inakusahang nangungulekta ang mga sospek ng 300 million pesos mula kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng isang video na umunoy nagsisilbing ebidensya laban sa mambabatas. Sa isang pahayag, sinabi ng PGMN na pinatatahimik sila ni Romualdez dahil ang paglabas ng naturang video ay naglalagay at magdidiin sa kanya sa isang desperadong sitwasyon kaugnay ng maanumalyang flood control project, lalo pat nakaharap siya sa malaking usapin sa ombudsman sa kasalukuyan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, yan ang report ni Chris Lucas. Pero yung pahayag na yun, ha? Medyo ano eh, medyo yung sinasabi na baka daw ano, hinaharang ni Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, medyo alanganin ano, kasi wala pa namang ano, wala pa namang nilalabas na ano, nilalabas na video eh. Ha? Wala pang nilalabas na video. At saka ang akusasyon, wala namang kinalaman dun sa video. Walang kinalaman dun sa ganoon. Ang akusasyon eh pangingikil eh. 'Di ba? Doon siya na entrap eh. Kaya medyo alanganin lang yung kanilang statement. Pero anyway, ano, tingnan na lang natin kasi inaresto yun, merong ano eh, nandoon yung mga ebidensya eh. Merong hinarap na may video footage sila, nag-uusap, kausap yung NBI agent na nagkunwaring ano, nagpanggap na tauhan. Itong si dating Speaker Martin Romualdez, may dala-dala siyang pera. Siya yung naging tagadala ng pera, yung NBI agent. Tapos, binibigay niya, hindi tinanggap nitong si ano, Mabanta. Ayun ang sabi, di ba? Hindi niya tinanggap, pero sinabihan niya, yung akala niya tauhan ni dating Speaker Martin Romualdez na pumunta na lang sa isang lugar, ibigay daw dun sa dalawang lalaki naka-face mask. Yun, so pumunta. Andun, binigay. Binigay dun sa naka-face mask. Tapos yung naka-face mask, pumasok na dun sa isang kwarto. Ano nandun na? Ayun na, kumilos na itong grupo ng mga NBI. At nandun mismo itong si Mabanta. Siya mismo ang nandun. Kaya mukhang ano, mukhang mahirapan siyang kumbaga kontrahin yung ganung sitwasyon. Maliban na lang kung may mga mali, ha, kung may mga technical error diyan ang NBI sa pangyayari niyan. Doon lang 'yon. Pero kung doon sa mga ebidensya na 'yon, ha, pati dun sa pag-uusap itong agent saka nung si Mabanta, mukhang shoot na shoot itong si Mabanta. Mahirap talaga pagka ganyan ano? Pagka medyo pangingiki lang ang takbo, hindi ubrayan. Mahirap yung ganun. Kung meron talagang ano, limbawa yung video, ha, walang problema, maganda yung maisiwalat yan, ha? Ngayon kung ang ginagawa para sasabihin mo, may video ako. Meron akong ebidensya na sangkot ka dyan sa flood control. Ha? Tapos para hindi ko ilabas, bigyan mo ako ng ganito. Ayun, ha? Ayun ang nangyari. Na-entrap siya, di ba? Yun. Ayun ang pangingikil. Pero kung yung video lang, talagang ikaw ay gusto mong magsiwalat, walang problema yun. Madaling gawin yun, di ba? Talagang gusto mong isiwalat yan, hindi ka maakusahan ng pangingikil kung wala kang hiningi. Ayun yun, kaso may hiningi, yun oh. Binigay nga dun na may ebidensya May usapan pa kung paano, di ba? Yun, ha? Okay, yan. May report ulit si Jojo Sikat, itong si Senator Legarda, pinaimbestigahan na yung pamumulitika at diskriminasyon daw sa sinasabing pamamagi ng ayuda at subsidy ng gobyerno. Alamin natin yung report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Nagain si Senadora Loren Legarda ng resolusyon na humihiling na imbestigasyon sa umano'y pamumulitika at diskriminasyon sa pagpapatupad ng mga cash assistance at subsidy program ng gobyerno. sa Senate Resolution Number 381 na inihain ni Senadora Legarda, itinutulak nito na hilingin ng Senado sa Office of the President na magsagawa ng patas at independent na investigasyon. Pinagsisiyasat din ang kaukulang komite ng Senado para mapag-aralan ang kailangan batas upang matiyak na napapanahon ang bigayan ng ayuda na ligtas sa mga beneficiaries mula sa panganib at hirap ng pagpila para sa ayuda at upang matiyak na hindi ito papasukan ng politika at palakasan at walang duplikasyon ang mga programa. Hiniling sa resolusyon ni Legarda na ibilang sa iimbestigahan ang di umano'y exclusion o pag-etsupera sa 84 na barangay sa Taalat na Sugbo, Batangas mula sa distribution ng pang-ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program kung saan binibigyan ngayon ang mga barangay ng pondo para sa pamahagi ng bigas at educational assistance sa kanilang nasasakupan. Sa mga nabigyan ng pondo at ayuda, makikita umano na may logo na Executive Secretary at ng Provincial Government at may kasama pa umano itong slogan. Sa resolusyon, isinaad na nagdudulot ito ng pagkabahala sa posibleng diskriminasyon sa programa at sa impluwensya rito ng lokal na politika kaya dapat sipatin kung ganito rin ang nangyayari sa ibang lugar upang mapahinto ang ganitong uri ng gawain. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yun ha, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 32 minutes makalipas ang alas 4.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello everyone. From a contribution, our topic for the day is why you shouldn't stand and drink water. We have always heard our elders saying not to drink water in standing position. We often neglect it and gulp in water rapidly. But according to Ayurveda, when you stand and drink water, your nerves are in a state of tension. This creates problems like arthritis and joint damage comes to play. This could also give rise to heart problems and lung issues. Even now, medical science agree to this. Please do not or avoid drinking water in a standing position. It might just take a few extra minutes, but it's best to sit down peacefully and then drink your water. For DZRJ Radyo Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PITPeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
4: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
0: Tayo sa ating UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan. Raul Virtudasa po. Daloy pa rin tayo. Maganda hapon kay Jaime Samoya Bernante. Sabi niya, very nice. Congratulations, Team Congress. VP Sara's impeached. Next is next moves to Senate. Abangan natin. Ah, gandang hapon daw. Magandang hapon, ha. Si Jaime Samoya Bernante. Ayan, ha. Eh, yun eh, ano eh. Ihintayin talaga natin yan. Ako, eh, ang Senado eh, mukhang atat na rin eh. Ha? Ano sila eh? Panay na ang preparation eh. Kasi gusto nila, pagsampa sa kanila, ha? Pagsampa dun sa Senado, agad na, ha? Ano sabi ni Senate President Tito Soto? Bukas na bukas. Simula na ang magkukonvene na sila as impeachment court. Sabagay, hindi naman nila pwedeng tanggihan yan eh. Kasi ano yan eh, utos ng konstitusyon yan. Kailangan pag sumampa dyan ang impeachment complaint, articles of impeachment, walang pwedeng gawin, ibang pwedeng gawin ng Senado kundi mag-convene as impeachment court at litisin yung reklamo. Yun, ha? Ayun ang utos ng konstitusyon. Kaya wala silang ano, wala sila talagang magagawa kundi sundin yan. Okay, nako ha. Dito po sa iba pa natin mga balita, ha? Ang sinasabi, yung unemployment daw. Unemployment, bumabawan itong Marso. Ha? Sabi po ng Philippine Statistics Authority, ang PSA, ang unemployment sa ating bansa itong Marso ay bumaba kumpara noong Pebrero. Yun, ha? Naging itong Marso daw ay 5% na lang kumpara noong 5.1% noong Pebrero. Kahit na merong pressure dyan sa Middle East War, ha? Eh, sabi ng PSA, itong jobless rate nitong Marso ay 2.58 million Pilipinos ang naghahanap ng trabaho. Nabawasan niya, naging 2.66. Ha? Ito ay ano, yung 2.58 noong Marso, nabawasan niyan mula dun sa 2.66 noong Pebrero. Yan, ha? Ganyan ang ano, ganyan ang nangyari. Pero mukhang mataas pa rin yan eh. Kung ikukumpara natin sa mga nakalipas na buwan pa, ano? Dahil malaki rin yan. Million-million pa rin yung walang trabaho sa ating bansa. Ibig sabihin yan eh, marami pa rin yung ano, ha? Nangangailangan ng ayuda. Eh, base dun sa headcount, yung employment eh, ano din eh, ha? Naging 49.07, ha? Million yan, from, ano yan, 49.07 na million, mula dun sa 49.43 million. Ibig sabihin, nabawasan din yung ano, yung may trabaho. O kaya lumaki yung unemployment eh. Nawala ng trabaho yung iba. Ha? Ayun yun. So yung employment rate bumaba slightly, 95% from 94.9% noong February. Yan ha, employment rate naman yun. Ibig sabihin yan, yung underemployment eh tumaas naman. Ha? Yan ang sinasabi dito. Pero importante po na malaman natin, eh kahit papaano, nabawasan yung walang trabaho. Ha, nagkaroon ng trabaho yung iba. Yan. Pero ang ating pong ekonomiya, eh ito po'y nakapagtala ng pinakamababang economic growth sa nakalipas na 5 taon. Yan. Ang sabi po dito, yung Philippine economic growth ay lumagpak sa 2.8% dito sa unang 3 buwan ng taong kasalukuyan. Sabi ng Philippine Statistics Authority sa report nila nilabas kanina, yan daw ay mas mababa kumpara dun sa 5.4% na nai-record nung same period last year. Ibig sabihin ni first quarter din ng 2025 at 3% naman na 3 months earlier. Oh, nung last quarter ng ano ng 2025 nasa 3%. Eh ngayon eh first quarter ng 2026 2.8% na lang. Ito nang pinakamababa raw na pagbagsak ng ating ekonomiya. Sabi nito si Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na ito raw slowdown na ito ay mainly due to combined impacts of significant domestic and global headwinds. Ayan, yung mga kinaharap na problema. Kaya ganyan na nangyari. Pero yung utang ng Pilipinas, lumobo naman. Ha? Lumobo. Lumobo ang utang ng Pilipinas. Nasa ano na eh, 18 trilyon. Ayan na. Ha? 18 trilyon 488 billion 134 million 300,000 pesos. Ganyan na kalaki ang utang ng Pilipinas itong Marso. Umabot na dyan. Isang factor dyan, lalo na dun sa mga dollar-denominated na utang, yung pagtaas ng presyo ng dolyar. Ayan, ha? Kaya kasi, kung dati, dun sa 1,000 dolyar na utang, nasa 58,000 lang, ngayon nasa 60-61 pesos na, di ba? 60-61,000 na. Ganun na. Kaya lumalaki. Pero walang dinagdag na utang yun. Dahil lang yun dun sa tumaas ang presyo ng dollar. Yan, ha? Ganyan na kalaki ngayon ang utang. Lumubo na. Dati 17 lang pinag-uusapan natin. Ngayon, 18 trilyon na mahigit. Ha? Ang bilis lumubo ng utang. Ano? Lalo na pagka tumaas ang presyo ng dollar. Yun. Ngayon po ang mga delegado, mga leader mula sa iba't ibang bansa ay nagdarating na para dito sa ASEAN Summit. Ano? Itong ASEAN na 2026. Yung mga leaders mula Singapore, Malaysia, Timor-Leste, Cambodia, Indonesia, Vietnam, nagdating na sa Cebu. Ha? Yung mga nakausap na, itong si PBBM. Yan. Kaya, focus ngayon diyan sa ano. Siguro yung impeachment pagkatapos na nitong ASEAN Summit. Dito muna tayo kasi ito may kinalaman ito sa para yung ating 'di ba yung sa kuryente, sa ganyan, ako. Maraming mga dapat asikasuhin muna kaysa dun sa impeachment. Okay. Airport muna si Chuna Yu. Ang Pilipinas na nawagan dyan sa ASEAN na magkaisa sa pagharap sa global challenges. Illuminati Report mula kay Chuna Yu. Chuna?
6: Inikayat ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang ASEAN Foreign Ministers na manatiling maagap at magkaisa sa pagtugon sa mga agarang global challenges habang nananatiling nakatuon sa mga long-term regional goals. Sa opening statement sa ASEAN Foreign Ministers Meeting na ginaganap ngayon sa Cebu, sinabi ni Lazaro na ang tema ngayong 2026 ASEAN Chairship na Navigating Our Future ay sumasalamin sa pangangailangan ng rehiyon na epektibong makatugon sa lalong nagiging hindi-tiyak na pandaigdigang kalagayan. Ginawa ni Lazaro ang pahayag habang tinutugunan ng ASEAN Member States ang epekto ng giyera sa Middle East na nakaapekto na sa supply ng enerhiya, trade, food, supply chains at nakaapekto na rin sa kapakanan ng ASEAN nationals. Ayon kay Lazaro, pinakita ng krisis kung paano maaring magkaroon ng agaran at malalim na epekto sa mga ekonomiya ng ASEAN. 65% ng mga bansang kasapi sa ASEAN ang umaangkat ng crude oil sa Middle East. Ako si Chuna Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chuna Yu. Yun, dito po sa ASEAN Summit na yan talagang maganda yung pinupos dyan Yung sharing ng energy. Yan, nasaka yung para magkaroon ng mas yung connection sa internet. Mga pinupos nila yan. Maganda yun kasi malaking tulong po yan sa Pilipinas kung sakasakali. Na pinupos nga nila yung grid. Yung grid sa kuryente connected connect na itong mga bansa sa dito sa Southeast Asia, mga miyembro ng ASEAN. Ayan, ha. Doon sa Lapu-Lapu City, Cebu, nandun na yung mga delegado. Nagpa-picture na rin sila. So ang Pilipinas sinisikap nito na magkaroon ng Maritime Center na gagamitin nitong Association of Southeast Asia Nation o itong ASEAN, mga miyembro niyan, para mapalakas pa, maisaayos itong maritime security dito sa rehiyon. Dito gusto nito si Secretary Lazaro na dito maitatag itong ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Ayang ASEAN Maritime Center na yan, giniit nito si Lazaro dun sa ano, sa pakipagpulong niya dito sa mga ASEAN ministers. Yan. At sinasabi niya, ito raw yung pangailangan na mapalakas ang maritime security and cooperation among ASEAN member states. Sabi niya, equally vital is the need to advance maritime security and cooperation as a region na magkakarugtong sa pamagitan ng karagatan. Marami dito kasi walang ano eh. Marami dito katulad ng Pilipinas, archipelago, walang border ng walang land, hindi landlocked yung border, ano? Mga dagat ang nagko-connect-connect. Kaya mas maganda raw na dito sa Pilipinas, dahil itong Pilipinas talagang walang ano to eh. Walang landlocked border ito eh. Puro dagat eh. Kaya dito raw itatag itong maritime center. Yan naman ang pinupush nitong si Secretary Lazaro. Yan, maganda siguro yan. Makikinabang din ang Pilipinas dyan. Dahil ang Pilipinas nga talagang puro dagat. Di ba? Puro dagat ang makikita natin dito. Wala tayong border sa ibang bansa na lupa rin. Wala tayong kadikit eh. Yung iba meron, may mga kadikit na. Di ba? May mga kadikit-dikit na sila. Yung iba naman eh, katulad sa Pilipinas eh, walang kadikit na ibang bansa. Okay, tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan. Ngayon pong araw na ito ng Webes. Yun, ha? At itong mga pinag-uusapan ngayon, ha? Pero may report muna itong si Jojo Sikat. Ito raw si Senator Bongo. Pinaiimbestigan sa Senado yung mabagal na palpak na construction at repair ng mga barangay at rural health facilities. Alamin natin yan, ha? Jojo?
2: Isinusulo ni Senator Christopher Bongo na imbestigahan ng Senado ang construction at repair ng mga public health facilities na nasa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program o HPEP ng Department of Health. Ang HPEP ay programa ng gobyerno na naglalayo ng pagpapatayo, pag-upgrade, repair at pagbimintine ng mga ospital, rural at barangay health station at iba pang health facilities. Sa Resolution Number 384 ni Senator Go na Vice Chairman ng Senate Committee Health and Demography, isinasaad na sa mga pagdinig ng Senado noon pang ika-19 na Kongreso, pinaalalahanan na ang DOH na siguraduhin na kumpleto, sapat ang kagamitan at fully operational ang lahat ng health facilities. Sa kabilangan ng paalala ng Senador, marami umanong report tungkol sa atrasadong construction at repair ng mga public health facilities. May ulat din na may mga proyektong inabandona, hindi tinapos, substandard ng pasilidad at kulang ang medical equipment. Sinabi ng Senador na kung ganito ang sitwasyon, hindi lang nasasayang ang pera ng bayan, kung maaari ring maapektuhan itong paghahatid ng gobyerno ng mga serbisyong pangkalusugan sa milyong-milyong Pilipino sa malalayo at liblib na lugar. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan, report ni Jojo Sikat. Yan ha, eto. Dito po sa Quezon City, ibinasura ng korte dyan yung petisyon na ihinain itong abogadon si Manases Carpio, ito pong asawa nitong si Vice President Sara Duterte, na anlayunin, pigilan itong impeachment proceedings laban dito sa kanyang misis na si Vice President Sara Duterte for lack of jurisdiction, ang sabi niya. Yun ang kanilang contention, lack of jurisdiction daw. Itong Quezon City Regional Trial Court Branch 81, binasura yan. Kongreso lang ang may jurisdiction dyan eh. Pag impeachment, di ba? Hindi pwedeng mawala ng lack of jurisdiction yan eh. Kasi walang iba eh. Wala namang ibang papapil sa impeachment kundi itong Kongreso, di ba? House of Representatives lang. At dininay din nitong Branch 81 yung petisyon nitong si Carpio for a writ of preliminary injunction kontra dito kay Speaker Bojidi sa House Committee on Justice Chairperson si Batangas Representative Gerbil Luistro at sa Bureau of Internal Revenue Commissioner Sarlito Martin Mendoza. Doon sa five-page order na may petsang May 6, 2026 na sinulat nitong si Presiding Judge Madonna Echeverri ay dinismiss ng RTC for lack of jurisdiction itong petition for prohibition with prayer of the issuance of a writ of preliminary injunction. Ayun, ha? Ayun pala. Iba pala yung lack of jurisdiction na nabanggit ko kanina. Ayan pala, yan eh, ano. Walang jurisdiction itong RTC para aksyonan itong ano itong petisyon nitong si anong abogado si Manz Carpio, kasi nga hindi ubrang pakialaman ng korte ang trabaho ng House of Representatives tungkol sa impeachment, kasi yan lang talaga eh, wala nang iba. House of Representatives lang ang inaatasan diyan at may kanya-kanyang trabaho ang judiciary, ang executive at saka ang legislative, di ba? Yan eh para dun sa tinatawag na check and balance. Yon. Eh pag may mga ganyan, yan eh constitutional duty. Eh hindi nga naman pwedeng pakialaman 'yan ng judiciary, ng korte, di ba? Yon, ha. Hindi uubra. Kaya ibinasura. So, tuloy na tuloy yung impeachment kung ganyan. Yan, tuloy na tuloy. At ang Senado, handang-handa na rin. Prepared na ang Senado. Inaayos na nila eh. Wala pa nga, hindi pa nga sumasampa sa kanila. Talagang naghahanda na sila kung paano gagawin sa impeachment. Okay, magandang hapon kay Sansu Ilorde. Sabi niya, good afternoon. Mga kagalang-galang ng mga attorney, hindi nga po kailangan umarap si VP Sara sa Congress. Senate ang tamang lugar, sa tamang oras at sa tamang mga tao. Ang nangyayari kasi ay gustong magpasikat ng mga ano to, ng mga buhayang congressman sa Kongreso. Brilliant attorney si VP Sara at siyang nakaalam ng tama, hindi ang mga bobo at mga anti-Duterte. Sorry sa mga words ko pero yan ang totoo. Nagpapasikat, pabida lang ang mga congressman na pulos pamumulitika at diversionary tactic lang kayo VP Sara. Ang totoong problema ng bansa ay ang flood control corruption na ginawa ng BBM government. Yun, ha? Yun ang sabi nitong si Sansu Ilorde. Alang, hindi pa si BBM ang nagsabi niya, ang nagpa-imbestiga niyang ano, niyang flood control. Ang nagsabi, mahiya naman kayo, di ba? Ayun yun, ha? Pero tuloy pa rin naman. Tuloy pa rin yung ano, yung sa, dito sa flood control, tuloy pa rin. Actually, ngayon eh, patuloy yung mga hearing-hearing nila dyan sa Sandigan Bayan. Marami silang ginagawa mga hearing dyan. Lalo dito sa petisyon nitong si dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa. Tuloy-tuloy yung mga hearing nila dyan. Hindi po nakakalimutan yan. Eh siyempre, tayo rin din natin kalilimutan yung mga flood control project na yan na milyon-milyon, trilyon ang ninakaw sa kaba ng bayan. Kaya lahat ng mga may kinalaman dyan, eh dapat eh magkaisa tayo na maipakulong natin yan. Sino yung mga tatamaan dyan, ha? Kung aabot yan kay PBBM, edi okay. Kung talagang may kasalanan siya, dapat siya makulong. Ha? At maisoli yung mga ninakaw na kayamanan ay isoli sa gobyerno. Yan. Yan ang dapat natin gawin. Kasi yan ang ano eh, yan talagang malaking dagok. Ha? Malaking dagok sa atin. Dahil ang daming ninakaw. Daming ninakaw nitong mga magnanakaw sa gobyerno. Okay, tuloy tayo. eto na, ha? May mga sagot na rin itong si Jose Claire Castro doon sa sinasabi nito si Vice President Sara Duterte kahapon, ha? Yan na nga ba eh, sabi ko na nga bang ano eh, may sagot agad dito si Jose Claire Castro eh. Yung sinabi niyang triple whammy ang nangyayari sa atin. Sobrang taas ng presyo ng fuel, crudo, sobrang taas ng palitan ng foreign exchange, kaya sobrang taas ng inflation. Kung hindi man na kaya tulungan ng administrasyon, ng lahat, dapat tulungan nila yung mga na pinaka nasa ilalim. Hindi na talaga nila makaya kahit man lang yung simpleng pagbili ng pagkain. Yan may sagot agad dun si Jose Claire Castro dyan. Yung unang putok pa lang daw sa Middle East, February 28, nag-utos na itong si PBBM kung paano tutulungan at ma-repatriate yung mga OFW. At ang vice presidente nasa ibang bansa noon. Yan ang sabi, talagang magaling sumagot to si Jose Claire Castro. May mga patutsada pa eh. Hindi na lang sagutin ang issue, ano? Yan kasi ang nagiging problema sa isang opisyal na laging nakabakasyon. Hindi niya nalalaman kung ano nagiging programa ng gobyerno. Ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nagbabakasyon muli. Yun. Klase magsagot talaga to si Jose Claire Castro. Matindi mga patutsada. Ganyan, ha, di ba? Ayan yan eh. Okay, tuloy pa rin yung mga balitaan natin, ha. Ang presyo ng gasolina tataas na naman. Pero ang diesel, yan ang may rollback. Yan ang ano sa lumalabas ngayon, ha. Sa mga dito sa nakalipas na ilang araw ng trading, ha, ay lumilitaw na ang diesel mayroong rollback. So far ngayon eh mga nasa 4 na piso ang ine-expect na rollback sa diesel. Pero yung gasolina mukhang increase na naman, ha. Kaya hintayin po natin kasi meron pa namang trading ngayon saka bukas. Eh diyan pa man kakaalaman kung magkano talaga, kung talaga bang ang gasolina tataas o baka bababa rin o yung diesel magkano ba talaga, ha, ang rollback niyan. Bukas pa po ng hapon malalaman yon. Okay, may report si Joe Malapas. Extortion daw, hindi press freedom ang issue sa pag-aresto dito kay Mabanta. Alamin natin report mula kay Joe Malapas. Joe!
7: Kuya Raul, magandang hapon sa iyo. Binigyan din ng kampo ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez na hindi usapin ng press freedom ang pagkaka-aresto kay PGMN founder Franco Mabanta, kundi isang aligasyon ng pagingigil o extortion sa inilabas na pahayag ni Attorney Elaine Atienta. Spokesperson ni Romualdez, sinabi nitong binabalukto tumano ng PGMN ang tunay na issue ng kaso. Ayon kay Atienta, ang pangunahing tanong ay kung may hinihing pera kapalit ng hindi paglabas ng isang umanib video expose laban sa ilang personalidad sa gobyerno. Tinitingnan na ginawa lamang ni Romualdez ang nararapat nang i-report niya ang insidente sa Bureau of Investigation o FBI. Gusto namang kumilos ang hintunong dato ito sa batas. Ng kampo ni Romualdez, wala kinalaman sa ekstasyon na extortion ang armang patria. Hindi na sinasabing hawa. Tanya kung may evidensya laban sa mga opisyal ng gobyerno, dapat itong tabas, sumite sa mga otoridad ng pera. Hindi na ito na ang kaso ay dapat resolbahin base sa ebidensya, katotohanan na rule of law at hindi sa mga naratibo sa social media. Ayon pa kay Atienta, malaya ang sinuman na pumuna sa gobyerno, ngunit malinaw anyang krimen ang pangingikil sa ilalim ng batas. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Pandino TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Magbe-break lang muna tayo sandali at maya-maya tutuloy natin itong ating mga balitaan. Sandali na po, oras natin. Alas 5 na.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: The home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
10: Thank God it's...
11: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
13: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Dito tayo sa pangalawang bahagi ng ating UGM ngayong araw na ito ng Webes, ikapito sa buwan ng Mayo. Yun, ha? Ito'y ano, ha? Yung singil po sa Meralco, ha? May ano yan, ha? May paglilinaw kanina, itong si Josel Dariaga, ang tagapagsalita ng Meralco. Hindi pala automatic yan na staggered na bayad, hindi raw automatic yan. Iyan eh, ano, kailangan mag-apply ka muna sa Meralco. I-apply mo muna, pumunta ka muna sa business center ng Meralco, i-apply mo, nababayaran mo ng staggered yung hindi mo binayarang ano, bill. Kasi di ba mayroon sinabi na tatlong buwan, wala munang putulan ng kuryente. So hindi ka muna puputulan pag hindi ka nakabayad ng kuryente. Ngayon, kung babayaran mo yan, kailangan na, alam ba, babayaran mo yan ng

Ng usapan dyan eh. Hindi yan natatapos, hindi katulad sa bayaran na pagkabayad, tapos na. Sa customer service, ang daming ano dyan, ha? Daming usapan dyan, kaya ang tagal ng proseso dyan. Eh kung mag-a-apply ka dyan, ako malaking hassle yan, na-apply mo pa. Magkakaroon pa ng kontrata yan eh. Ha? Kakaroon pa ng kontrata yan. Kung magkano ibabayad mo buwan-buwan. Ganyan. So yun yung gagawin ng Meralco. Ay dapat linawin niya ng ERC. Dapat automatic na yan. Pag sinabing staggered. Dapat nga ano eh. Dahil crisis, di ba? Yung staggered na pagbabayad, bigyan ng ano, ng ganitong term. Halimbawa, hanggang matapos ang 2026, kailangan mabayaran mo yung hindi mo nabayaran sa kuryente. Dapat gano'n na lang ang gawin. Automatic na na, ano, na unti-unti mo babayaran. Ipapasok mo dun sa yung bill. Di ba? Gano'n. Dadagdagan mo yung bayad. O, wala na mga kontrata-kontrata. Wala nang pupunta sa Meralco para i-apply. Dapat gano'n na agad. Ha? Ngayon, pag hindi mo nabayaran yan, hanggang dun sa binigay na term, halimbawa, kung ilang buwan para mabayaran mo yan, ha? Doon ka na pwedeng maputulan ng kuryente. Yun dapat. Kesa yung ganyan, pupunta pa sa opisina ng Meralco, mag-a-apply ka pa, nako. Pahihirapan nyo pa eh. Mahirap na nga sila, pahihirapan nyo pa. Ha? At saka yan pala, ha? Nilinaw din po ng Meralco, na yan eh para lang doon sa mga kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kilowatt hour sa isang buwan. Ayun, ha? Yung bang mga nagbabayad ng hanggang 2,800, mga ganyan range ng binabayaran. Yan ang sabi nito si Jose Aldariaga ng Meralco. Ayun, ganun pala ang gagawin dyan. Paano yung mga non-residential? Residential at non-residential yan eh. Yung mga iba naman yung commercial. Parang ganun, di ba? Dapat dito eh, hindi na ano eh. Kung ganun pala na hanggang doon lang limited sa hanggang kumukonsumo lang ng hindi lalampas sa 200 kilowatt hour, huwag nyo lang pahirapan na pupunta pa sa business center ng Meralco para mag-apply pa dun sa staggered payment. Bigyan nyo na lang ng basta yan, bayaran nyo hanggang dito sa pechang ito. Pag hindi nabayaran yan, doon na pwede nang magputol ng serbisyo ang Meralco. Ha? Kung ganyan eh, dapat yung ERC mismo. Sila na ang gumawa ng action dito. Ha? Susunod naman ang Meralco dyan eh. No choice naman sila dyan eh. Pag inutos ng ERC, siyempre, kailangan nyo na ipatupad ng, ano, ng Meralco. Bakit kailangan pang ano? Bakit kailangan pang pumunta sa business center, mag-apply pa ng staggered mo yung bayad, di ba? Kaya nga ginagawa yan eh. Ha? Para matulungan yung ano eh. Yung mga nahihirapan ngayon dahil sa crisis, di ba? Ngayon, kung ganyan ang gagawin, mangyayari lang yan, pahihirapan nyo lalo. Ha? Bakit? Kasi tatlong buwan, di nyo puputulan, di nakakabayad, di ba? Hindi niyo puputulan. Magkakapatong-patong ngayon yung ano, yung kanilang bill. Diba? Pag nagkapatong-patong yan, lalaki yan, lalong hindi makakabayad yan. Kaya kung pagbabayarin nyo naman, gagawa nyo pa ng kontrata, tapos pag na-late ng hindi nabayaran eh, ulit na naman, bagong kontrata na naman. Abay, nahirap yun. Baka papatawan nyo pa ng interest, di ba? Pagka ganun, baka patawag pa na interest yan. Tapos meron pang down payment. Diba? Talagang ano yan. Hindi tulong yung nangyari. Pahirap lalo. Diba? Yun, ha? Yun ang nangyari. Dapat yan, magbigay na lang ng pecha hanggang dito dapat mabayaran yung hindi niya nabayarang bill. Ayun, staggered. Bayaran nyo unti-unti. Basta isama nyo na lang dyan. Sa babayaran yung bill, makikita nyo naman yun eh. Di ba? Nakikita naman yun ng Meralco kung alin pa yung, kung marami pa kayong hindi nababayaran. So, edi,
Mas maganda pag

0: Yun yung tulong talaga. Nabibigyan mo ng palugid na malaki-laki. At hindi mo na kailangan pahirapan. Na may apply-apply pa. May papataw pang interest yan pag nagkataon eh. Okay, eto naman. Ang DSW, din ako, tinatanggi po nila yung umakalat ng mga balibalita na ano eh. Namimigay daw ng aircon ang DSWD dyan sa mga four-piece beneficiaries. Ganun daw yun. Yan po itinanggi ng Department of Social Welfare and Development si Assistant Secretary Irene Dumlao. Sabi niya, itong kumakalat na AI-generated na mga picture na nagpapakita na, namimigay daw ang DSWD ng air conditioning unit sa mga four-piece beneficiaries. Ayan, Department of Social Welfare and Development, hindi namimigay ng aircon sa mga four-piece beneficiaries. Yan pong paglilinaw ng DSWD. Yan, ha? Kaya huwag po kayong maniwala sa mga ganyan. Sino ang maniniwala na ang DSWD namimigay ng aircon? Yun, ha? Okay, eto, may report si Joe Malapas. Ibinasura ng Quezon City RTC. Yung petisyon, ito si Attorney Manasseh Scarpio kontra dyan sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin yung report na yan, Jong.
1: Kuya Raul, magandang hapon ulit. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 81, ang petisyon na iniyain ni Attorney Manasseh Scarpio na naglalayong ipatigil ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sa limang pahinang disyon, may petsa ang Mayo asa i, sinabi ng presiding judge Madonna Echeverri na walang jurisdiksyon ng korte upang pigilan ang House of Representatives sa paggamit ng kapangyarihang ipinagkaloob dito ng konstitusyon kaugnay ng impeachment. Tinanggihan din ng korte ang kahilingan ni Capio para sa writ of preliminary injunction laban kina Speaker Faustino Bodili III, House Justice Committee Chairperson Jinky Luisro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Ayon sa korte, may eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na magsimula ng impeachment case alinsunod sa Artikulo 11 ng 1987 Constitution. Iginit din ng RTC na may legal na kapangyarihan ng House Committee on Justice na mag-issue ng subpoena bilang bahagi ng kanilang mandato sa pagdinig ng impeachment complaints. Binasura rin ng hukuman ng argumento ni Carpio na walang kapangyarihan ng komite sa mga dokumentong may kaugnayan umano sa kanya at sa vice-presidente. Dagdag pa ng korte, hindi maaaring gamitin ang injunction upang hantangan ng Kamara sa pagtupad ng tungkuling konstitusyonal nito. Samantala, sinabi rin ng RTC na kung nais questionin ang aksyon ng isang kapantay na sangay ng gobyerno ay dapat sa Korte Suprema iniyain ang kaso. Dumating ang desisyong ito matapos aprobahan ng House Committee on Justice ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inaasahang pagbobotohan sa plenaryo sa Kamara sa Mayo 11. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun, mga iba pa mga detalye sa balita na yan, ha? Kita nyo, talagang wala nang makakapigil dyan sa impeachment proceedings na yan. Mukhang tuloy na talaga. Ito naman, sa issue nito si Senator Bato de la Rosa, mukhang nagpakitang gilas. hindi naman, mukhang ayaw bitawan yung kanyang sahod eh. Meron siyang nag-file daw ng dalawang bill. Tama kaya, nag-file siya ng dalawang bills. Baka hindi man siya nag-file. Baka yung opisina niya. Yung opisina niya nagtatrabaho, hindi naman siya eh. Wala siya dun eh. Kaya sabi niya, no show, no problem daw. So, nag-file

0: reference na yan? Ano kayang, sino kaya parurusahan dyan? Foreign interference daw eh. Yan ha. Wala, hindi pa siya maharap sa Senado. Ha, hindi pa rin, yung paliwanag niya, wala pa rin. Yan ha, kasi kinabahan eh, natakot agad eh. Yung mga sinabi nga, may lumabas ng warrant of arrest, ha, galing sa International Criminal Court. Eh, hindi na lumabas, hindi na nagpakita. Nagbakasyon na ng todo. Pero kumukulekta ng sweldo. Yun, ha? Mahirap din yung ganyan, ano? Na binabatikos ka ng sambayan ng Pilipino kasi hindi ka pumapasok sa trabaho pero sumusweldo ka. Ang laki-laki pa naman ang sahod nila, di ba? Eh, yan, ha? Eh, yung mga ordinaryo empleyado, pag hindi pumasok ng ilang araw, eh, ha? Wala ng sweldo. Tanggal pa sa trabaho. Ayun, ha? Mabigat-bigat yung mga ganyan mga sinasabi, di ba? Hindi ka tinatabla ng hiya sa ganyan, eh. Ibig sabihin, eh. Di ba? Okay, report muna si Choda Yu. Global tension, security threats, dapat tutukan ng ASEAN. Alamin natin yung report, ha, Choda?
1: Humihirit ang Pilipinas sa mga bansang kasapi sa ASEAN na palakasin pa ang pagkakaisa para labanan ang lumalalang geopolitical tensions at security threats. Sa pagbubukas ng 31st ASEAN Political Security Community Council meeting sa Cebu, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na dapat ding tutukan ang cybersecurity threats at ang lumalalang krisis sa Middle East. Sabi ni Lazaro, dapat na manatiling primary driving force ng ASEAN sa pagulma sa regional architecture. Dagdag ni Lazaro na dapat ding tugunan ang transnational crime at ang maritime, food security at kaligtasan ng mga tao. Mahalaga ayon kay Lazaro na paigtingin ang multilateralism at kooperasyon sa ilalim ng ASEAN Political Security Community Pillar. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yara report ni Chona Yu. O ito, may panukala itong si Senator JBR ito. Maganda-ganda itong panukala na ito ni Senator JBL ito. Ito ha, 5,000 pesos na cash grant para sa mga fresh graduate, yung mga gagraduate pa lang. Ay, yung mga gumaduate na, yan. Yung mga kagagraduate, syempre maghahanap ng trabaho yan. Eh, meron siyang panukala tungkol dyan. Ayan ha, bigyan ng 5,000 na yan yung magagamit nila sa paghahanap ng trabaho, di ba? Di ba mas okay yung ganyan? Itong si Senator JBR ito, nag-file ng panukalang batas na naglalayo na mabigyan ng itong mga fresh graduates, mabigyan ng one-time cash assistance na 5,000 pesos para matulungan sila na may panggastos para dun sa gagawin nilang paghahanap ng trabaho. Yun. Itong proposed Senate Bill number 1961 o 1961 o itong Fresh Graduates 5,000 One-Time Cash Grant Act of 2026, naglalayo niya na matulungan, mapagaan yung financial burden na mga na kinakaharap nitong mga graduates mula sa mga universities at colleges at training institution habang sila ay nagta-transition into the workforce. Ayun, ha? Ayan daw eh, actually investment sa ating youth at sa labor market. Sabi nito si Senator JBR ito. Maraming gusto makakuha ng decenteng trabaho pagka-graduate pero nahihirapan dahil kapo sa pera. Yun ha. Eh di ba meron na rin tayo kasi pag mag-a-apply ng trabaho ang daming hinihingi, di ba? Yung mga birth certificate, mga clearance na yan, di ba? Eh, alam ko meron na tayong meron na rin tayong batas dyan. Batas na actually na libre. Ha? Libre ang mga ganyan. Kuha ka ng mga, yung first time. Ha? First time na mag-apply ng trabaho, libre ang mga clearance na yan. NBI clearance, police clearance. Ha? Yung mga ganyan. Yung birth certificate, ha?

0: Ipinan meron na yan. Libre na yan. Ngayon, eto naman, bibigyan ng ano, 5,000 pesos. Eh, maganda rin to. May 5,000 pesos. Kasama na yan, siyempre, mga pamasahe, di ba? Pagkain. Pagkain na abot ng maghapon sa pag-a-apply ng trabaho. Yan. Siyempre, gagastos yan. Diba? Yan, oh. Ay, naranasan ko rin yan, eh. Ah, nag-a-apply ng trabaho, di ba? Gagastos ka sa pamasahe. Gastos ka sa pagkain. Kukuha ka ng mga clearance, gastos din yan. Eh, di ba? Maraming mga clearance pa naman. Magpaparehistro ka sa SSS. Ha? Paparehistro ka sa BIR. Kuha ka ng TIN. Kuha ka ng SS number. Mga kailangan yun eh. Pati nga yung siguro sa PhilHealth, sa Pag-ibig, hindi ko alam yun. Wala akong ganun eh. Nung nag-apply ako ng trabaho, walang ganun eh. SSS pa lang, saka ano eh, BIR eh. Yung pa lang yung dati. Yan, ha? Kaya, yung pa lang yung ano, inabutan ko nun. Ngayon eh, may mga ganyan pa. Hindi ko alam kung proseso niyan ngayon. Pero anyway, maganda po ito, ha? Sabi nito si Senator JBR Sito, itong cash grant na yan, eh, magagamit talaga for initial job hunting and employment-related expenses. O, kasama na yan, yung mga transportation, printing ng application documents, pagbili ng mga... Siyempre, kailangan maayos ang damit mo. So, kailangan bibili ka ng proper attire pag may mga interview. Di ba? Kailangan yun. So, yung iba, pwede maliliit na pangkaraniwan lang daw yan. Pero sa marami, malaking bagay yan para makapagsimula. Yun, no? Tama naman yan, di ba? Doon sa iba siguro, may kaya, okay lang sa kanila. Pero yun talaga may hirap. Ha? Pagpunta pa lang sa opisina, eh, hindi napapansinin kasi... Di maayos ang damit. Di maayos ang, di ba? Kailangan eh, maayos din mo yung pananalita mo. Ay yung pananamit mo. Maayos yan para kasama sa ano yan eh. Sa impression, di ba? Ganyan eh. Ganyan yan. Okay, so tuloy pa rin tayo. Oy, nagbabalik. Nagbabalik. Itong si Joe Manlapas. Ayan, may report siya. Itong mga detalye pa nitong palita tungkol kay Vice President Sara Duterte. Kahit walang posisyon, okay lang sa kanya. Alamin natin report mula kay Jong Malapas. Jong?
1: Kuya Raul, magandang hapon ulit. Binigyan din ni Vice President Sara Duterte na hindi nakadepende sa posisyon sa gobyerno ang kanyang kakayanang tumulong sa mamamayan sa panayam sa Daheg, Netherlands noong Mayo 6. Sinabi ni Duterte na hindi niya prioridad ang paghawak ng mataas na posisyon sa pamahalaan kabilang na ang pagkapangulo. Ayon sa Vice Presidente, hindi umano niya nais tumakbo bilang pangulo noong taong 2022 at mas pinili pa nga niyang kumandidato noon bilang mayor. Dagdag niya, kung mananatili siya bilang Vice President, ay mas marami siyang matutulungan sa umagitan ng office of the Vice President. Ngunit kung mawala man siya sa pwesto ay maaari pa rin umano siyang magsilbi sa ibang paraan. Iginit din ni Duterte na hindi siya gigil sa anumang posisyon dahil naniniwala siyang ang tunay na pagtulong ay hindi lamang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno. Ibinahagi rin niya mataas ang kanyang termino bilang mayor at nang hindi siya tumakbo noong 2013, nakapaglingkod pa rin siya sa publiko bilang abogado. Ayon pa kay Duterte, bagamat hindi kasing lawak ng saklaw ng Office of Vice President, ang kanyang natutulungan noon, nakapagbigay pa rin siya ng serbisyo sa mga nangangailangan sa umagitan ng kanyang posisyon. Ako si Tom Malapas para sa DZRG, Radyo Bandido TV, at mababong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Malapas. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ito ha. Itong political coalition na One Sambayan, binibigyan din nila na itong impeachment proceeding laban dito kay Vice President Sara Duterte, isa daw itong moral and constitutional imperative. Ha? Hindi daw ito political harassment. Sabi nitong Juan Sambayan, ha? This is not a political harassment or strategy. It is a moral and constitutional imperative, well documented and based on this undisputed facts. Ayan ang sabi nila. Kasi ito nga, itong si Vice President Sara Duterte, inaakusahan itong mga paglabag, that strike the very heart of our republic. Silence is complicity. Parang nakikipagsabwatan ka raw pag nanahimik. Kaya dapat tutulan. At sabi ng coalition na yan, sabi yun daw mga ebidensya laban dito kay Vice President Sara Duterte was overwhelming, shocking, and undeniable. Specifically, her alleged misuse of $612 million in confidential funds at yung $125 million na ginastos in under 24 hours. Wala na, hindi na 11 days ngayon. Under 24 hours na lang. Ha? Yung public threats, yan daw. Sabi nitong grupong Juan Sambayan. Sabi nila, yung daw mga ebidensya na yan are mere administrative lapses but acts of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and clear misdeeds warranting removal from office. Yun. Ayan ang sabi nila. Pero dun sa kampo naman, itong si Vice President Sara Duterte, ang sinasabi nila, itong mga complaints na yan, yun daw yung mga hinain na reklamo, walang kasamang ebidensya, puro mga allegation lang. Ayun, at ang ginawa ng Senate Committee, yung House of Representatives Committee on Justice, sila ang nanghahalap ng ebidensya. Yun, sila ang naghanap ng ebidensya, hindi yung mga nagreklamo. Yan ang sinasabi nila. Pero anyway, nakakuha sila ng ebidensya, na ipublicize yung ebidensya. Kaya matinding naging reaksyon ng mga iba, ano? Maraming mga kababayan natin ay nagkaroon ng matinding reaksyon diyan. Yun, ha? Okay, eto. Meron pong report ang DMW na kinukumpirma nila may 7 Pinoy, ha? 7 Pilipino ang nasaktan sa ginawang pag-atake, ha? Dito sa multi-flag container ship CMA CGM San Antonio. Ayan nadali ng Iranian drone attack nitong Martes. Ayan po ang sabi ng Department of Migrant Workers kanina sa report nila. Sabi na itong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ito raw 7 Pinoy na crew members ay ligtas naman dyan sa pag-atake pero nagtamu sila ng mga injuries at ngayon ay ginagamot na sa ospital. Lahat naman daw ay okay. Buhay pa sila. Buhay pa. Sana naman walang mangyari sa kanila. No? They survived the attack, sabi nito si Secretary Kakdak. At sabi pa niya, 4 daw sa kanila ay minor injuries lang ang tinamo. Yung 3 medyo malubha, seryoso ang kondisyon at masusing binabantayan ngayon sa ospital. Yung insidente raw na yan nangyari nang itong barko nila ay tatawid sana o dadaan sana dyan sa Strait of Hormuz. Alam niyo yung Strait of Hormuz, di ba? Yung dinadaanan ng mga barko ng commercial ship yan. Lalo na yung mga tanker. Sinara yan di ba? Sinara ng Iran, sinara din ng Amerikano. Kaya dalawa yung may nagpapatupad ng pagsasara dyan. Yun ang nangyari. Sabi nitong si Kakdak, ito raw barko has been reported in some international media as a French ship. But Philippine records identify it as a multi-flag container vessel. Sabihin ni sa bansang Malta. No, yung mga seafarers were later taken off the vessel and brought to hospitals for treatment. Their exact locations were not disclosed. Sabi ni Kakdak, itong Philippine embassy officials at yung labor attaché ay nakasubaybay na ngayon sa kondisyon itong pitong seafarers na yan, at nakipag-usap na rin doon sa mga nakipag-usap na rin sa kanila sa pamagitan naman ng mga hospital authorities. Ayun, ha? Ayan po. Magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 5.
2: Upo si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamayan. Raul Virtuda Sapot. Dito na tayo sa huling bahagi ng ating UGM ngayong araw na ito ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Mayo. Tuloy-tuloy pa rin itong ating mga balitaan. Yan, yung mga balita natin ngayon, ngayong araw ng Huwebes. Ito po yung mga importante mga issue na tinatalakay natin. Congratulations muna dito sa top-notcher ng civil service exam, professional level ngayon taong ito. Galing daw pala ito sa Bangsamoro region. Ayan po ang report ng Civil Service Commission. Itong si Jana Arumpak Masbud ay nakakuha ng 98.6% score dito sa Career Service Examination, Pen and Paper Test na ginanap noong March 8 with results released na inirelease po ng Civil Service Commission noong Martes. Kaya itong Bangsamoro government, naglabas ng papuri dito kay Masbud dito sa kanyang extraordinary rating. Yung Bangsamoro government, sinasabi, the Bangsamoro government extends its warmest congratulations to Ms. Masbud and to all the successful Bangsamoro examinees who earned their civil service eligibility. The Bangsamoro government, ayan po ang papuri ng Bangsamoro government. Yeah, marami pala sa Bangsamoro, mga nakapasa rin. Marami rin, NCR, yan, dami rin sa NCR. Puro mga nasa 97 ang linya ng score nila. Sabi ng Civil Service Commission, itong mga applications for the CSEPPT on August 9 are open from May 14 to June 10. Yan pala yan. Okay, ay maganda nga po muna dito kay Boyet, nawala, sandali ha. Dito natin, nawala yung kanyang, nawala eh. Ulitin natin ha. So napunta yun. Tingnan natin uli dito. Ayan, si Boyet, Periabras. Good day, bandi kapal ng buwan itong Claire. Claire as a fake news peddler ng Bangaga administration. Mga siraulo yung Juan Sambayan, mga bayaran yan at mga gawa-gawang aligasyon na mga anti-Duterte. Yun, yan sabi nito si Boyet Periabras. Yun, ha. Nawala kasi yung isang mas malinaw eh. Yan, ha. Okay, ha? Tuloy-tuloy itong ating mga balita. Merong mahigit daw na 40 Chinese vessel itong na-monitor ng Philippine Coast Guard ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Sabi nila, 40 Chinese vessels ang na-monitor nila na talagang nagkukumpula dyan sa may Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Doon sa statement ng Philippine Coast Guard, sinasabi na itong isang Islander 4177 aircraft ang nakakita dito sa Chinese Oceanographic Research Vessel Xiang Yang Hong 33 na nasa layong 7.34 nautical miles sa kanluran ng Rosul Reef kahapon. Sabi ng Philippine Coast Guard, itong Chinese vessel ay nagsasagawa raw ng unauthorized marine scientific research operations. At sabi ng Philippine Coast Guard, itong barko ng China yan ay nakitang nagde-deploy ng service boat patungo dyan sa reef. At yung isang Chinese Coast Guard naman, na itong CCGBBN 5309, ay nandun lang palaboy-laboy doon. Itong mga na-monitor din, 13 Chinese maritime militia na nakitang naka-angkor doon sa paligid ng area. At yung Xiang Yang Hong 33 ay umalis sa China noong April 15. At simula na nag-conduct ng survey activities
sa ilang features within the Philippine Exclusive Economic Zone. Ayan ang sabi ng Coast Guard. Itong Chinese vessel na yan ay na-monitor at dyan sa Ayungin Shoal April, mula April 20 hanggang 22 at dyan sa Escoda Shoal mula April 22 hanggang 28. Ano? Malapit dyan sa Arellano Reef at Bulig Shoal mula April 28 to May 1. At sa loob ng Panganiban Reef mula May 1 to 3 at sa Quirino Atoll at Rosol Reef from May 3 to 6. Ayan, anong nangyayari dito sa atin? Ano? Pagka ganyan, yung mga Chinese, pag nakakita ng mga Pinoy, hinaharas. Pero sa atin, pinapanood lang natin. Pag mga nakita ng Pinoy, itong Chinese vessel, pinapanood lang, nire-report na lang, gano'n na lang nangyayari. Hindi na, walang magawa eh. Ganyan talaga eh. Diba? Ayan eh, wala tayong magawa, kaya yun, pinapanood na lang. Eh kasi, sabi nga eh, hindi raw natin kaya ang China eh, yan ang sabi eh. Kaya ganyan ang nangyayari.

0: O yan ha, may report si Jojo Sikat. Itong si Senator Pangilinan, duda raw na artificial lang ang 13.7% na rise inflation rate nitong Abril. Alamin nga natin yung report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Duda si Senator Francis Kiko Pangilinan na artificial lang ang 13.7% na rise inflation rate nitong nakaraang Abril. Tinukoy ni Pangilinan na sa mga nakalipas na pagdinig ng Komite on Agriculture na kanyang pinamumunuan, makailang beses na tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Malino na paglabag-aniya ito sa Anti-Economic Sabotage Act, Consumers Act at Price Act. Dahil dito, kinalampag ni Pangilinan ng gobyerno na tugisin at papanugutin ang mga proprietors, hoarders at abusadong traders na nagmamanipula sa presyo. Nakakaalarmaan niya ang ganitong kataas na inflation rate dahil ang direktang apektado nito ay ang mga mamimili, mga mangingisda at mga magsasaka. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ito, ha? Ang DMW may warning po. Ha? May mga employment scams daw dyan sa Middle East conflict. Ha? Tuloy-tuloy pa rin daw yan. Kahit may Middle East conflict, tuloy-tuloy pa rin itong mga employment scam na yan. Sabi ng Department of Migrant Workers, dapat mag-ingat ang publiko laban dito sa mga employment scams online. Lalo na itong ngayon marami mga Pilipino ang gustong umuwi dahil dyan sa Middle East conflict na yan. Ito raw mga scammers ay ginagawa nila yung profiling ng mga Pilipino na active diyan sa ano sa online sa paghahanap ng trabaho at yun ang kanilang tina-target at nabibiktima. Kaya ingat-ingat lang daw ha, sabi ng DMW ha, kapag nalaman nila nako madalas maghahanap ka ng trabaho online, alam nila na papatulan mo yan. So yung mga post na yan, yan ang talagang nangyayari na i-scam itong mga ito. Okay, meron mo ng report si Jong Malapas. Oh, yan ha. Ang impeachment court ruling, tuloy ang nagbigay daan sa impeachment vote versus BP Sara. Sabi niya ni Representative Terry Redon. Alamin natin report. Ah, Jong.
2: Magandang hapon ulit, Kuya Raul. Iginit ni House Committee on Public Accounts, Chairperson Terry Redon, na lalong luminaw ang landas para sa nalalapit na batuhan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos ibasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Attorney Manz Carpio. Ayon kay Redon, tama lamang mano ang naging sisyon ng korte dahil wala anyang sapat na batayan ng kaso at nakakagulo lamang ito sa proseso ng pagpapanagot sa Vice Presidente. Binigyan din ng mamabatas na may tuturing na public documents ang income tax return o ITR at iba pang tax record kapag ginagamit sa constitutional at investigative proceedings gaya ng impeachment. Matatandaan, iniling ni Carpio sa korte na pigilan ang House Committee on Justice sa pagpapatuloy ng impeachment proceeding kabilang ang paghingi ng mga tax record at iba pang dokumentong may kaugnayan umano sa kanya at sa Vice Presidente. Ngunit ayon sa QCRTC Branch 81, hindi maaaring makialam ang hudikatura sa kapangyarihan ng Kamara na magsagawa ng impeachment dahil ito ay malinaw na nakasaan sa konstitusyon. Kinikilala rin ng korte ang legal na kapangyarihan ng House Justice Panel na maglabas ng subpoena bilang bahagi ng kanilang mandato sa pagdinig ng impeachment complaints. Dagdag pa ng hukuman, ang petisyon ay dapat sana iniyain sa Korte Suprema dahil ang mga respondent ay bahagi ng kapantay na sangay ng gobyerno. Kasunod nito, sinabi ni Redon na panahon nang matutukan ng Kamara ang plenary vote sa Mayo 11 kung saan pagdidesisyonan ng mga mambabatas ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Manlapas. Ayun, ay tuloy-tuloy na yan. Siyempre, ano na yan ha? Sa Lunes. Sa Lunes na yan 7 ngayon, di ba? 8 bukas, tapos 9 sa Sabado. 10 ang Linggo. Ang 11, May 11 sa Lunes. Mukhang dyan na sa pagbobotohan na. Itong impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. At pag nakakuha sila ng 106, mukhang lampas-lampas na raw sa 106 ang makukuha nila, di ba? Sabi nitong si Redon, ano daw yan eh? Baka maabot pa sa 200 plus, 215 katulad last year. Doon naman sa bilang ng iba, nasa 135 na raw. Bilang naman itong si Congressman na Puno, nasa 180 na raw yung boto. Ibig sabihin, lahat sila, ha, lampas 106 na ang sinasabi nila na boboto at para dito sa ma-ratify yung impeachment complaint na yan at maipadala sa Senado. Ayun na. Ha? Okay. Meron muna tayong itong balita na ito, yung 38 Filipino crew nitong MV Honduras na ito yung ano, ito yung MV Honduras. Ha? Ito yung ano, ito yung barko, cruise ship na may mga namatay na pasahero, tinamaan ng antivirus. Ha? Nagkaroon ng outbreak dun sa kanilang barko. Ay sabi nito si Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, yan daw 38 na yan ay clear. Wala naman silang ano, hindi sila nahawahan ng antivirus. Ha? Sabi niya, yan 38 Filipino crew ay reportedly not been afflicted. Hindi sila nadapuan ng antivirus. Kaya lang, ay patuloy pa rin silang minomonitor. Sabi niya, patuloy na minomonitor na yan. Sabi niya, yun sabi ng Department of Health, confirmation on Tuesday na walang Pinoy crew members ang tinamaan itong sakit na yan. Pero hindi pa raw malinaw kung anong specific type of test ang isinagawa sa kanila doon sa mga crew members na yan. Pero sabi nito si Kakdak na patuloy silang susubaybayan at kung mayroong mga symptoms ng antivirus. Symptoms niyan, parang trangkaso rin eh. Mga ganyan eh. So ngayon, pag kung uuwi ito, mas maganda i-quarantine din ito, di ba? Kasi hindi natin alam eh. Kung ano yan, i-quarantine din yan, lalagay sa, isa sa ilalim sa mga pagsusuri para makatiyak tayo na talagang walang antivirus. Baka ano to eh, contagious din ito eh. Ang nangyari daw dyan sa barko na yan ay ano, human-to-human transmission. Kasi usually nangyayari dyan, mula sa daga, apunta sa tao. Pero doon daw sa barko, nangyari yan ay human to human. Yung tao sa tao ang transmission na nangyari. Ngayon, pagdating yan dito, siyempre, para hindi maiwasan natin na kumalat yan dito, iku-quarantine muna kapag umuwi ang mga yan at sasailan din sa mga pagsusuri. Alam na naman natin yan, nagkaroon na dito ng antivirus dati pa eh. Matagal na lang, kaya matagal na panahon na yun. Pero anyway, yan pong antivirus, nakamamatay na sakit po yan. At ang mabigat dyan, walang gamot. Ha? Isa rin yan sa mga sakit na walang gamot. Walang bakuna, walang gamot. Ha? Kaya delikado, di ba? Yan po yan. Ingat pa rin tayo. Kaya marami na naman mga ganyang sakit na kumakalat na walang gamot, wala rin bakuna. Na. May report si Chris Lucas. Itong Japan, nag-testing ng missile sa Pilipinas. Alamin natin report mula kay Chris Lucas. Chris?
3: Ipinapakita sa video mula sa Defense Visual Information Distribution Service, isang sangay ng Department of Defense ng Estados Unidos na nagsisilbing media hub para sa mga media-related na balita, kung paano tinamaan ng dalawang missile mula sa Type 88 surface-to-ship missile system ng Japan, ang BRP Quezon. Ang naturang sasakyang pandagat ay isang decommissioned na barko ng Philippine Navy na ginamit bilang target sa maritime strike ng Balikatan exercises. Ang target na barko ay nakapuesto 75 kilometers mula sa Pawai Sanjun sa Ilocos Norte ay tuluyan na lumabog sa dagat matapos ang missile drill ng Japan. Mariin naman ang pinalagaan ng China ang naturang military exercise at sinabing ito ay maaring magdulot ng banta at tensyon sa rehiyon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan, yung mga Type 88 na yan, mga missile na yan, baka bumili din ng Pilipinas niyan. Ah, kasi ngayon eh, makikipag-usap na po ang Pilipinas, o mag-uusap na ang Pilipinas sa Japan para sa pagbili ng mga armas na galing sa Japan. Kasi ang Japan, inopen na nila ngayon yan. Ha? Dati kasi ang Japan ay self-defense lang sila. Ngayon hindi na. Ha? Meron silang pang-offense din ngayon. Ha? Binago na nila yung kanilang stance na puro depensa lang. Ha? Ngayon eh, pwede na sila sa offense. Kaya yan, sumasali na sila sa balikatan. Ha? Meron na rin sila mga armas na ready na rin silang magbenta. At ang Pilipinas nga, sabi ni PBBM kahapon, mag-uusap na ang Japan at Pilipinas para dyan sa weapons transfer. Ang ibang bansa pa rin dito sa Southeast Asia ay nakikipag-usap na rin, nakikipag-deal na rin sa Japan para dun sa mga armas. Marami rin kasing gawang armas ang Japan eh. Kaya lang, hindi dati binibenta yan sa iba. Pang Japan lang yan, pang self-defense lang nila. Pero ngayon, dahil iba na ang panahon, binago na rin ang Japan yung kanilang, sa kanilang konstitusyon na hindi na lang sila pang depensa. Pwede na rin silang pang offense. Kaya yan ang naging sitwasyon nila ngayon. Magbebenta rin sila ng armas. Bagong negosyo ng Japan, ano? Arms sale, parang US. Nagbebenta ng armas pagka may gera, kumikita. Yun, ha? Okay. Ito po yung update natin dyan sa ICC. Kaso naman, itong si Presidente Rodrigo Duterte. Nagpaplano po yung kampo ng dating presidente na iapila yung confirmation of charges kontra dito kay dating Presidente Duterte. Pero ito pong prosecution, ginigit naman nila dito sa ICC Pretrial Chamber 1 na i-reject itong kahilingan nitong kampo ni dating Presidente Duterte na iapila yung confirmation of charges. Ang sabi ng sabi nitong prosecution, ito raw depensa ay walang tinukoy ng mga kahit anong appealable issues at sila ay nagpahayag lang ng disagreement o pagtutulang ang sinabi nila dun sa desisyon. Pero wala silang tinukoy na kahit anong appealable issues. Kaya ay ginigiit ng prosecution na tanggihan na lang, reject ng ICC Pretrial Chamber 1 yung apila ng kampo nitong si dating Presidente Rodrigo Duterte. So, ganyan. Dalawang Duterte ngayon ang sasalang sa trial. Ha? Isa sa ICC, isa sa Senado. Kasi malamang-lamang na eh. Talaga dito kay... Doon kay dating Presidente Duterte, sasalang talaga siya sa trial kung hindi mapagbibigyan yung apila. Diba? At kung dito naman, sa House of Representatives, malamang-lamang na rin na makakuha sila ng mahigit 106 base dun sa mga nire-report nito mga ibang mga kongresista no, na nagbibilang na ng boto ngayon. Sa Lunes na kasi yung botohan eh. Mukhang sasampayan sa Senado at ang mangyayari, saharap din siya sa trial. Ayan. So, dalawang Duterte, dalawang trial. Yung mag-aman Duterte ang susubaybayan natin. May report muna si Jojo Sikat. Itong si Senator JB, sinusulong naman niya yung reforma para pasiglahin ang industriya ng asukal at protektahan ng mga magsasakal laban din sa mga sobra-sobrang importasyon. Alam niyo na report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Nagkahain itong si Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor Ercito ng panukalang batas na naglalayong ayusin ang matagal ng mga problema sa industriya ng asukal, partikular na itong over-importation, mahinang pagpapatupad ng programa at bumababang kita ng mga magsasaka at manggagawa. Layo ng Senate Bill No. 2114 na palakasin ang Sugar Regulatory Administration, gawing mas makatwiran ang paggamit ng pondo ng industriya at maglagay ng mga pananggalang upang protektahan ng mga lokal na producer laban sa hindi patas na kompetisyon. Iginit ni Senator Ercito na ang industriya ng asukal sa Pilipinas ay mahalagang haligi ng ating agrikultura dahil ito ang pinagkukunan ng kabuhayan ng humihitkumulang sa 88,000 sugarcane farmers. Mahalagaan niyang aksyonan natin ang problema sa industriya ng asukal sa lalong madaling panahon dahil malaki ang ambag nito sa food security, security, renewable energy at pag-unlad ng ating mga kanayunan. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sika. Sunod na natin agad, report ni Joe Manlapas. Itong pinalawak na four-piece bill, aprobado na sa Kamara. Alamin natin yan, ha, Jong?
4: Mas pinalakas ang Kamara de Representantes at suporta para sa mga may hirap na pamilyang Pilipino matapos aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magpapalawak sa Pansuming Pamilyang Pilipino Program of Bodies sa botong 224 favor, 3 at ang tumutol at walang abstention, inaprobahan ng mga mambabata sa House Bill 8647 o patuloy ang pagtawid sa Pamilyang Pilipino Act. Ayon kay Speaker Faustino Bojidi III, layunin ang panukala na mas mapalakas ang ayuda sa mga pamilyang nangangailangan sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin at ipapanghamon sa ekonomiya. Dagdag ng Speaker, hindi lamang simpleng ayuda ang COVID, kundi isang pangmatagalang puhunan para sa edukasyon, kalusugan at kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng panukala, palalawakin ang benepisyo at coverage program upang mas maraming mahihirap na pamilyang Pilipino ang matulungan at magkaroon ng mas matatag na kamayan. Bahagi rin ito ng prioridad ng administrasyon sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para sa pagpapalakas ng social protection program sa bansa. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, naku, sunod na agad natin, report ni Chona Yu. Yun daw mas malakas na kooperasyon sa trade at economic engagement, sinelyohan sa ng Pilipinas at Vietnam. Alamin natin yan, ha, Chona?
5: Nagkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang bagong talagang Prime Minister ng Vietnam na si Lee Min Hong sa sidelines ng ASEAN Summit na ginaganap ngayon sa Cebu. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa, partikular na sa kooperasyon sa trade and economic engagement. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng 50th anniversary ng Philippines-Vietnam bilateral relations. Nagkasundo rin ang dalawa na magtatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas pati na ang food security. Pinag-usapan din ng dalawang leader ang transnational crimes kasama na ang scam hubs at human trafficking pati na ang turismo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ay, may pahabol lang ito si Jaime Samoya Bernante. Sabi niya sa Kongreso, merong 318 member. Talo siya sa boto si VP Sara. Sa Senado, 24 lang miyembro. 16 votes para ma-convict siya. Ano? At siyam lang daw kailangan ni VP Sara para hindi siya ma-convict. Yun, tingnan daw, ba meron daw mga high blood dyan, meron ba balimbing na senador, tingnan na lang natin, may iiyak din. At sino kaya merong iiyak, alamin natin, yan sabi, abangan natin, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Ay, naku, wala na tayong oras, ha? So, bukas ulit, dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat, magandang gabi. Raul Virtudazo po.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
8: BBC News with Moira Alderson. There are hopes of a response from Tehran today to Washington's latest proposals to end the US war with Iran. Signs from the two countries have been mixed. President Trump said earlier his administration had had very good talks with Iran, but the Iranian President Masoud Pezeshkian said subsequently that US actions had diverted diplomacy towards threats and sanctions. The chief executive of the Danish shipping giant Maersk says the company is passing on the huge rising costs due to the war in Iran to customers. Vincent Clerc said the surge in energy prices was costing the business an extra $500 million a month. A group of Australian women linked to the jihadist group Islamic State have arrived back in Australia with several of their children after spending years in a Syrian detention camp. Police have warned that some of the adults face possible arrest. Vigils are being held across Australia to remember a five-year-old Aboriginal girl who was murdered last month. A man has been charged with her murder. Health officials from various countries are working to trace people who left a cruise ship before a deadly hantavirus outbreak was confirmed. The Dutch government says there's an ongoing urgent search for about 40 passengers who disembarked the MV Hondius in St Helena in the South Atlantic before the outbreak was reported. The Prime Minister of the Solomon Islands, Jeremiah Manele, has been removed from office after losing a vote of no confidence in Parliament. His removal follows a series of ministerial resignations. Experts have told the BBC that they have serious concerns about a growing trend of AI-generated characters promoting fitness programmes on social media. A BBC investigation found false and misleading claims about dramatic body transformations breaching British advertising rules. That's the latest. BBC News.
9: The World in 2 minutes at 9:30 GMT.
10: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 AM.
11: To RJFM and RJAM, anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
13: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
12: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng ating mga pinagdaraan ng kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng kaliwat ka ng digmaan, dyan sa gitna ng silangan, naging sa bahagi ng Europa, ay nako, ito'y nakadudulot na po ng malaking pinsala, lalo-lalo na po sa antas na ekonomiya ng ating bayan. Anak, talagang wala pa rin po sila mga patawad at ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita na manapilit namang dinadala na may ibang tagabag balita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung anong mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parwagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari kasalukuyang umiiral sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng AC/DC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan, ano po, ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ika nga ilang po bang mga maleta ang kanya-kanyang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa, ilang po bang mga expandable envelope o di kaya ay paper bag ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope mental journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, Samahan niyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!
0: Ayan! Kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Huwebes na! Opo, ngayon po'y araw po ng Huwebes, ikapito sa buwan po ng Mayo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Nako, napakarami pa rin po natin mga ika ngay tatalakayin ano, na mga nangyayari sa ating bayan. Pero kung napansin nyo po, yung pong mga ika ngay naglabasa ng mga balita patungkol lahat dito po kay Franco Mabanta, di po ba? Sa kanya na napunta ang lahat eh, di ba? Na mga balita, di na napansin ang naratibo ng mainstream media, di ba? No? Para bagang sabi ko nga kahapon, eh, talagang ito ay bahagi na naman ng isang diversionary tactics, eh, di ba? No? Di ba? No? So bigla napunta lahat dito ang balita, no? At putungkol po lahat dito kay Franco Mabanta napunta, para bagang ang biktima talaga dito ay si Speaker Martin. Ganun lumalabas, ano? Batay din sa narrative mismo ng director ng NBI na si Melvin Matibad, no? Dahil kanina sa isang panayam nabanggit niya hindi daw dapat kine-question yung daw pong budol money. Budol money daw po yun. Sabi ko, hindi na tayo pabubudol muli eh. Di ba? Dahil yun daw pong ginamit doon ay peking pera talaga. Pina-imprenta nga daw nila sa rekto. Di ba? Ang bilis naman mag-imprenta noon. 75 million po yun na inimprenta kung tutuusin. Ano po? So ibig sabihin, baka mayroon po silang nakatabi dyan ano, sa kanilang opisina ng mga budol money. Pero hindi ko lang akalain na ganun kalaki, 75 million. Di ba? Ilang papel po yun, di po ba? At yun daw po mga nasa ibabaw ng bundle-bundle na pera na yan na nakikita daw natin sa video, litrato sa NBI kung saan yung isang kawaninang NBI naglilista no, ng serial number. Paano ko maglilista na yun daw kasi nasa ibabaw, yun daw original na pera. Yun daw na nga sa ilalim, yun daw pang-imprenta lang daw sa rekto. In other words, fake. Ano po? Hindi kaya sila makasuhan yan, di ba? Di po ba? Kasi pagka nag-imprenta ka ng kwan, di ba? Ng kwan, ng peking pera, counterfeit yun, di po ba? Di ba? Counterfeit. Eh, biro mo inamin nila yun, nagpagawa sila sa rekto. Tama ba yun, di ba? Kasi ang pagkakaalam ko po kung budol money na tinatawag na operation po, talagang yun po nasa ibabaw, ang totoong pera, no? Tapos yung nasa ilalim, no, puting papel na, di ba? Di ba? Wala

sa korte, at sino pa nga, tulad na nabanggit ko na isang linggo, sino pa ang ehemplo ng tao makapagsasabi, nakabisado na ata ang ating lipunan, ano po, ang takbo ng lipunan ng ating pamahalaan, ng ating bayan. Eh, walang iba po, kundi ang mga Marcos din. Ano? Sila na na-depose, sila na naalis sa kapangyarihan na 1986. Di po ba? Nag-asylum sa ibang bansa. Halos pangalan pag narinig. Ha? Lahat pinagpapapalitan ni Cory, di ba, ng pangalan. Naalala niyo nun? Dahil yung galit nga ng taong bayan. Humupa rin eh, di ba? At nakagawa na nga po ng mga bagay, unti-unting gumapang pabalik. Eh. Di po ba? At maraming bagay po ang mga nakatulong dyan, lalo na yung onslaught ng social media. No? Dahil sa social media rin na mabilis ang information, ano po, unti-unti po, malaking bagay po nagawa ng kagaya ni Franco Mabanta. Diba? Sa pagbabago ng imahe ng Pangulong Marcos. Di po ba? Yan po yun. Kaya unti-unti din nakabalik. Sa kabila ng ano? Sa kabila ng napakadami ng kaso na isang pa sa kanila. Lahat po. Na ultimo mga nanay niya, di ba, na-convict. Pero hindi pinutupad ng Tatay Digong yung pagkaka-convict niya. Convict siya sa papel. No? Pero para hulihin, ikulong, sabi ni Tatay Digong, huwag niya na-enforce. Bakit? Eh, ilang taon na yan, 90 mahigit na sa ngayon, di po ba? 100 plus na yata, di ba? So, kumbaga, nung panahon noon, 80 plus lang yon, no? Parang 80 plus pa lang ata. Pero parang ang naging dahilan ni Tatay Digong, ang nagkikwento niya, hindi sila ano rin eh, sila PNP chief, sino ba to? Hindi si Debold Sinag eh, no? Arbayalde, di ba? Sila, di ba, na meron talaga pong arrest warrant. Kumbaga, ipapa-enforce yung conviction. Pero ang Tatay Digong mismo nagsabi, for humanitarian reason, matanda na, on paper, nasa history na natin, convicted yan. No? Pero hindi na niya pagdudusahan dahil may batas din tayo, di ba, na pag over 70 na, pinapakawala na nga sa kulungan eh, di ba? Nire-review na nga, dahil matanda na, pauwi na sa bahay nila, para kahit ilang taon na lang mabubuhay yan, eh, makasama man lang niya ang kanyang mga pamilya, di ba? Ganun, may batas kasi tayo laban sa ganyan. Eh ngayon, kinonvict nyo, 80 plus na, o di lalo na yon on paper convicted. Pero, ang Tatay Digong, nakita niya yon na, eh, for humanitarian reason, huwag na natin enforce. Basta on paper, sige, convicted siya. Tama? So, yung mga maraming unresolved cases, di ba? At may mga cases na na-resolve, pabor na sa mga Marcos, etong panahon na to, sa panguluhan ni BBM. Di ba, Nino Panzen? Pati nga po yung sa Hacienda Luisita, inuutusan ng gobyerno magbayad ha, sa mga Aquino, di ba? Doon sa kanilang lugar, no? Sa Hacienda Luisita, no? Parang nag-bypass ng danyos, no? Pabalik. So, kung makikita nyo, yung mga bagay na yan, bilang preba, ang dating lang naman dito, yung pangalan mo, maaring ma-iskandalo, maaring ma-smear, no? Pero ang tingin nila sa ating mga kababayan, napaka-iksi na mga memorya natin, at lubhang mapagpatawad tayo talaga. At ganun nga, lilipas ang panahon, baka ang nakakatakot, nakabalik pa sa pangyarihan. Na iyan nga, ang pinaka case in point, kung tatawagin natin. Exhibit number one. Ano po? Kaya kung tayo mabubudol sa ganitong paraan, no, hindi natin choice yun. No? Hindi natin choice. Wala tayong magawa. Kasi yung poder ng kapangyarihan na ang kumilos ay batay sa kanilang kapangyarihan with full impunity, at pagpasok po ng susunod na administrasyon, kahit may day of reckoning pa, eh under the law, bawal po ang double jeopardy, hindi po pinapayagan. Ano? Kaya kung may mga nasampa na po mga kaso patungkol dyan, wala na po tayong pwede pang galawin dyan. Ano? At lilipas ang 10, 15, 20 taon, magugulat ka na lang, ha? Lalabas, ay, acquitted na kung ano man, di ba? Pati nga po, itong si Juan Ponce Enrile, kung maalala niya dati, di ba? Pati yung kanyang staff, no? Na si Gigi Reyes pa yan, naalala niyo po? Matagal din po yun, ha? Ang nangyari doon sa panahon ngayon ng administration na BBM,

0: Nawala na po ng saysay yung mga kaso na yan dahil na rin po sa inordinate delay, no? Para baga nabaligtad na na itong taon to nakakulong matagal na, usad pagong yung kaso, di ba? Pero unfair, nakakulong siya. No? Hindi wala pang guilty verdict, pero nakakulong na siya. So parang lumalabas dito, kasalanan pa ng gobyerno sa kawalan siguro niya ng ebidensya, yung kanyang pagpo-prosecute, no? Doon ka nagkulang eh. Parang ganun lumalabas eh, di ba? So parang ang dahilan ng pagkaka-absuelto o pagkakatapos ng kaso, eh parang gobyerno pa may kasalanan. So teka lang, parang lumalabas ngayon dito, yan ang hirap na para tayo eh isang cycle na paulit-ulit lang, no? Kaya mula nagkaroon ng DAP at PDAF, tapos nagkaroon po ng pork barrel, di ba paikot-ikot lang, no? Tapos ganyan, allocable na allocable. Kasi totoo naman po na wala pa po talaga na masasabing nakita ang taong bayan na ganap na pananagutan. Apo. Kasi kung mababasa nyo lang yung mga nangyayari po, limbawa sa China, na pag may nahuli po doon, halimbawa, Ministry of Health, Ministry of kung ano man, ano, at may balita na nagkaroon na nasangkot siya sa graft and corruption o na may halagang $20 million, mga ganyan, ano po. Aba, eh, talagang dinidesisyonan po agad. Tapos, ang mabigat dito, dahil may death penalty sila, no? Wala na po talagang chance makawala yan. Apo, talagang mapupunta po sa death row at talagang makikita ng buong bayan nila, napakalaki ng populasyon nila eh. Diba sila ang pinakamaraming tao, ano po, ang China. So, alam ko yung India, sumunod lang ata sila, diba, ang China. Pero sa dami ng populasyon nila, paano ka makapamamahala with discipline? No? Ang gulo niyan, no? Pagka sa dami ng tao hindi sumusunod sa batas, napakahirap pamamahalaanan yan. Tama? So dapat, pag nagpatupad sila ng batas, lalong-lalo na matataas na tao sa gobyerno, nagiging halimbawa talaga. Nabitay ka kung bitay ka. Kahit napasabihin kang department of ano ka. Kamakailan lang nga yung mga general dun, di ba, pinagtatanggal sa pwesto. Naalala niyo po? Di ba? Eh, komo sila. Ganun po sila. Pag na-outvote ka, natanggal ka, binoto nila, alisin ka, alis ka. Di ba? Pero pag nasangkot ka naman sa katiwalian, kahit general ka pa, ay, death penalty yun. Mapupugutan ka ng ulo, mapapatay ka talaga. Mapaparing squad ka rin. No, yung mga taong bayan tuloy dun sa kanila, nag-i-instill yung discipline. Yung disiplina nga. Na yung palang batas, pag ini-enforce, hindi lang pang mayaman o pang mahirap. In general, lahat pala. Lahat pala, di ba? Hindi ka gaya sa atin, nakikita kasi natin ang difference, ano? Na parang may ibang sets of rules. Parang may ibang law sila. Di ba? Sa totoo lang. Di ba? Kaya tuloy tayo nagkakaroon ng ganito na para bang pag nagkaroon ng ganitong kalaking nakawan o ganito kalaking iskandalo, parang hindi na tayo nagugulat. Di ba? Para bang, ah, talaga? Parang ganun lang eh. Parang ganun lang eh. So parang wala rin tayong gustong gawin kasi nga parang, eh, ganun naman talaga eh. Di ba? So parang nantay na lang natin. Parang nasanay na tayo sa ganun. Antay na lang natin, matatapos din naman ang termino. Parang gano'n, ano po, naging complicit, di ba? So kung maaalala nyo, ang kaugalian na yan nangyari din noon sa panahon bago pa pumasok ang panguluhan ng Tatay Digong, no? Dahil siya bukod tanging kakaiba, di ba? Bakit? Kasi bago siya pumasok, hindi din magandang ating ekonomiya. Ang mabigat pa rito, wala tayong peace and order, no? At talos araw-araw, mababasa nyo sa dyaryo, ni-rape, no? Minasaker, parang pangkaraniwan lang. Parang di ka na rin magugulat, di ba? Binalik yung death penalty sa sandali lang, no? Dahil nung nabitay si Leo Echegaray, biglang binalik, inalis ulit ang death penalty. Di ba, naalala niya? Mga ganun ba? Tapos lumalabas na pangkaraniwan na lang talaga yung krimen na parang tayo ay nag-iingat na hindi na lang maging bahagi ng statistika o maging biktima ng krimen. Tama? Pero yung para makakita kayo ng justisya na nanggaling doon sa krimen, birang-bira. Na? Yung justice served, kung tawagin. Cold cases, marami. Tama? So, yun yung sinasabing pananagutan. Sa normal yan, na aspeto ng pribadong buhay, eh sa publiko, sa pampublikong serbisyo, halimbawa, government officials. Diba? O, andun pinardon, tama? Andun hinouse arrest, na, so yung, sa totoo lamang, sa ordinary tao, di pwede yan eh. Diba? Kaya ka nagtataka ka, pambira. Ito, nagnakaw na, di ba? Kaya nga may mga dating mga nagsasabi, nagnakaw lang sa convenience store, pulong. Tama? Ano ba kinuha? Isang bilata, dalawang bilata, magkano lang yan? O kaya, kawani ng gobyerno, ha? Mababang ano lang, rango sa gobyerno, dahil ba treasurer, o kung ano man, ha? Nakapangupit, 5,000, 10,000, o 100,000 na, sabihin na natin, laki rin nun, ano? Eh, pero siyempre, kung titingnan natin, ni justisya, nakulong, ba? Kung ano-ano na, nakulong. Pero yung mga talagang milyon-milyon ang kinana, at lalo na ngayon, bilyon, ano? No? Kung mapapansin nyo, kaya nga yung salitang envelopmental journalism, noon pa po yan, noon envelope lang. Envelope lang ang batayan, kaya nga tinawag na envelopmental journalism. Tama? Apo, eh ngayon, hindi na uobra yun eh. Maleta na. Diba? Maleta, expandable envelope, di po ba? So hindi, di ba, hindi, paano mo tatawagin? Di po ba? Pero ganun pa rin ang lakad, no? Na ito, nahihilot, nagagawa ng naratibo. Kaya nga, sa panahon ni Tatay Digong, kung di niyo napansin, ang media active at takihin siya. Hindi niyo napansin? Oh, ako lang yata, o ilang kami, nabukod tangi, ano po, na pinaliliwanag ang mga programa ng Tatay Digong, yung kanyang hangarin. Kaya takantaka naman tayo, alin doon ang kaata-atake? Eh marami sa kanila rin, pumalpak na eh. Dahil lang sa kagusto nila hilahin pababa ang Administrasyon Duterte, marami sa kanila, literal na fake news talaga, nabukunat talaga, parang ala Chief Justice Corona lang sa hearing niya ng impeachment. Ha? Hanggang later on, na-vindicate lang ng Sandigan Bayan at sinabing, ay, hindi naman talaga dapat siya na-impeach. Diba? Kumbaga, ang punto lang natin, pero dati piyestang-piyesta ang media, no? Tinrabaho talaga. Diba? Kaya ang punto, sa panahon ngayon, di natin makita yan. Kahit rampant, kahit laganap ang korupsyon. Kahit na garapalan ang hut-hutan at pagkukurap. Diba? Wala kang marinig na ganito katinding punahin yung sistema ang kalakaran sa kasalukuyan. Ano ba? Kaya diyan ka talaga makakakita ng disparity. Kagaya nun, sabi ko nga kanina, ang malawakan pinag-uusapan ay yung pagiging pagkaka-extort kay Martin. Pero yung dahilan ng pagkaka-extort, yung video, hindi na pinapansin. Di ba? Eh kung totoo may videong nagawa, halimbawa lang, ang PGMN. Halimbawa po, ah, regardless kay ginamit nila to extort or not to extort, kasi may benefit of the doubt tayo ron, kama? Ang system, nakagawa sila, correct? Bakit yung ibang network wala nagawa? Ba't walang ganon? Walang yung mga sinasabing investigative journalism, di ba? Natanong na rin ni Pangulong Marcos yan, di ba? Wala na bang investigative journalist dito? Di ba? Kasi nung tinatanong sino mga sangkot sa flood control ng mga kongresista, eh dapat kung hayag niya yan, kung si Tatay Digong niya, pinangalanan na niya. Di ba? Ang gusto, di, trabahuhin niyo yan. Wala na bang investigative journalist dito? Pambirang buhay yan. Ngayon ang ganito, kung totoo man na meron siyang hawak na video, nako, dapat ilabas na po ito ng PGMN dahil credibility nila nakataya dyan. Di ba? Yan lang ang tanging parang para malinis nila ang pangalan. Kahit pa bakit ngayon lang nilabas kung kailan nagkabulilyasuhan, tsaka nyo nilabas yan. Benefit of the doubt na yan. Ang mahalaga, nilabas pa rin nila. Kasi kung walang ilalabas, edi walang video. Tama? Walang video, walang extortion na nangyari, walang setup na nangyari, wala rin complaint, hindi din naka-damage kay dating Speaker Martin Romualdez. So ano lahat ito? Ha? Diversion. Diversionary tactic na naman to. Bakit? Eh kasi alam ko napaso na po eh yung mandamos na hinain sa Korte Suprema na binibigyan ng 10 araw sumagot ang OIC, Executive Secretary Ralph Recto, maging ang mismong pangulo natin para ho ilabas niya yung kanyang medical bulletin, ano, ng kanyang true state of health, no? At isa pa yung kung nagmamandato sa kanya na siya sumailalim sa isang hair follicle drug test, di ba? So, ano ito? Parang hindi na mapag-usapan to at maging kasama na yung kapalpakan na nangyaring na-stop si Saldico o nahuli si Saldico. Nawala nangyari, gumastos pa, hindi OJ, pinadala ron. So, para matakpan lahat ng yan, eto na ngayon to, eto na. Kailangan matindi pasabog eh, di ba? Kasi kung tutusin yung pasabog ni Speaker Martin, isang beses lang niya ginawa, hindi din masyadong tinangkilik ng publiko, hindi kagaya ng pasabog ni Saldico eh, di ba? Bakit? Eh kasi nga, matindi po yung pong kay Saldico. Isinalarawan niya talaga paano niya ginawa at sino mga nabigyan, tama? Sino-sino yung pinadalhan, tama? At sino talaga yung mastermind sa utos ng ganyan, maliwanag, tama? At tumingi siya ng paumanin sa taong bayan na kaya lang naman niya nagawa yan kasi nga inatasan siyang gawin, tama? So maliwanag, hindi siya ang mastermind, inutusan siya para gawin, correct? Eh yung pong kay Martin Romualdez, misto lang umamin na siya, isa siya ron, no? Pero yung how can I be the mastermind is an admission already that there was a crime. Diba? It's already an admission, inadvertently. Di po ba? Na paano ako magiging mastermind? Tapos inilatag pa niya na ehekutibo ang nag-implementan niyan. May misturang parang reading between the line, parang itinuro na niya ang daan papunta sa Aguado. Diba? Papunta na ron. Di po ba? So, kung tayo eh pinaiikot lamang para masabing sila-sila ay may in-battling o may argument na, may laglagan na effect, ano po. So wag tayo doon ma-distract. In the meantime, habang ginagawa nila yan, they're impeaching our vice president, di ba? On the side, ginagawa naman nila ito. Mabuti na lang, tatlo ang sangay ng ating gobyerno at may pag-asa pa tayo doon sa isa. Yun nga ay ang Korte Suprema. Dahil subok na, dahil ang Korte Suprema, talaga naman nagdesisyon ng patas, tulad nga lang halimbawa na pinabalik po yung pera ng PhilHealth, di ba? Na kanilang pinabalik, may iba pa silang i-review dahil may nag-file din po ng resolution para tingnan naman yung perang nakuha naman sa PDIC, na? At sa iba pa po na government-owned and controlled corporation na hindi dapat kinuha, di ba? Kaya lang, ang siste, ang pagbabalik ng pera ay inilagay din doon sa budget, no? Lumalabas, parang tayo-tayo pa rin po nagdusa ron dahil hindi naman binalik po doon sa pinagkuna ng pera doon sa pinagkagastahan na ibinalik lang. Isinama rin doon sa budget na tayo-tayo rin po ang papasan. Kaya nga po ang utang natin ngayon nasa 18 point something trillion na. No, 18 point something trillion. At nabanggit ko na rin kahapon na uutang ulit, nagkukumahog, nagmamadimutang ulit ng 1 trillion na higit. Tama? Apo, kasi nga, para tugunan daw po itong nangyayaring krisis sa Middle East. Di ba? Sabi ko sa inyo, pagka may krisis, no? At kagaya nga ito, wala tayong masyado naririnig sa pagtugon dito sa, o balita man lang dito sa Mayon Volcano, no? Alam na natin, sumabog siya, pero yung talagang tutok na balita patungkol doon, wala rin. Ano po? Di ba? Bakit? No? Kasi pag natutok po yung balita patungkol doon at nakikita yung kawalan ng aksyon o kulang na pag-aksyon, ang nakikita po doon ay incompetency. Di ba? And naturalmente ayaw nila yan. Negative yun. Eh. Di ba? So, saan tayo? Di, eto, mag-create tayo ng ano, diversionary tactics, mag-create tayo ng smokescreen effect, spin doctor's move, at mga squid tactics, di ba? Para siyempre, abala ngayon ng taong bayan dito sa mga usapin na ito. Di ba? At hindi na humapapag-usapan, hindi na makikita yan yung mga bagay na kakulangan na dapat na ibibigay ng pamahalaan sa atin. Na? Galing. Ganun talaga. Di po ba? Ang tawag doon ay wag the dog. Di ba? Ano po? Pambirang buhay, alam na po natin yan. Kaya nga may escape hatch kung tawagin natin. Ano po? So para natuto na rin lalo sa experience sa panahon. Ano po? So kung sasabihin na lang natin na who is the best person na makapagsasabi na based on experience, kahit makasuhang ka, ha? Lalo na, ano, historically, di po ba, naku po, na nagkaroon ng malawakan di umanong korupsyon, and then later on, na-condemn, kinasuhan, dumaan lang ang napakahabang panahon, nakabalik pa sa politika ulit, sa puder ng kapangyarihan, at hanggang sa umakyat pa sa tuktok muli, di po ba? Sa tulong nga nitong mga kagaya nga nito si Mr. Franco Mabanta at yan ang nga, no? Nagamit din mismo ang ating Tatay Digong at ang mga Duterte, lalo ng ating pangalawang pangulo, di po ba? Pero ang punto lang po natin dito, kaya nga may mga nagtatanong nga sa ating pangalawang pangulo na interview siya muli, di ba, ni Alvin and Tourism, no? Doon sa The Hague, ano po ang sabi niya? At teka nga pala, doon po sa Malacanang sa PCO po, yung press con nila dyan, parang si sideswipe din itong si Alvin and Tourism ni Claire Castro. Kasi parang nung nagtanong yung mamamahayag patungkol sa naging reaksyon ng ating pangalawang pangulo kung nung tinanong ni Alvin and Tourism kung handa ka na ba sa dami ng mga naging problema at tinukol sa iyo, handa ka na bang maging pangulo sa 2028, di ba? Na natawa ang ating pangalawang pangulo at ang sinabi nga niya ay ako eh maituturing ng presumptive candidate dahil nagdeklara na nga ako, di ba, na ako ay tatakbo sa ganung posisyon sa pagkapangulo. Pero ang tanong, may election ba? Di ba? Yan ang sabi niya. Magkakaroon pa ba? Di ba? Kasi nga, may mga plan A, plan B sila. Di po ba? So, realistically speaking, no? So, yun din nagustuhan niya ni Jose Clare, no? Kaya nga, matalim niyang sinagot pabalik yun, ano? At para sabihin niya na para bagang palabasin na hindi lihitim yung interview yun, kasi tinatanong niya eh, sino bang media nag-interview ron? May media ba kayo? Meron ba sa inyo nag-interview? Diba? So, teka, hindi, kahit na hindi yung media maituturing yung Alvin and Tourism, the fair fact na yung Vice President na nagsasalita dun at yung tanong ay lihiti mo naman, eh yun po sinagot niya. Wala naman hong mali ron. Walang problema ron. Ano? Pero para sagutin niya ng paliko o pa-divert, ano, para hindi ho masagot yung totoong tanong, iilag niya sa ibang aspeto. Parang yun lang, yung nangyari kay Franco Mabanta, di po ba, nung nagtanong yung reporter, kaibigan ba ng Pangulong Bongbong Marcos yan si Franco Mabanta? Eh, agad-agad niya sinagot, may ready na siya, Duterte na naman, di ba? Dapat ang tanong mo ay ganito. Di pero sabihin niya doon sa nagtanong. Akala ko dapat ang itatanong mo ay ganito. Di pinakita niya yung litrato, di po ba? Apo, ang nakalimutan niya, hindi yung magsisinungaling ang mga ebidensya at totoo naman na itong si Franco Mabanta ay talagang nagtrabaho para sa Pangulong Marcos. Naging social media manager niya yan. Talagang naibalita pa noon, in-appoint siya ng Pangulong Marcos noong 2018 pa ata yan. Diba marami pa siyang mga electoral protest noon sa pagkapangalawang pangulo laban kay Leni Robredo, naalala nyo? So habang ginagawa yun, meron na pong nagpro-project ng image niya. Ang image niya, tulad ng sinabi nga ni Franco Mabanta, na he's so nice. Ha? He can't even hurt a fly. No? At ang Franco Mabanta naman, wala rin masamang tinapay kay Tatay Digong, no? Ibig sabihin, hindi siya naging under o wala naman kasing media na pinasesweldo ang Tatay Digong eh. Hindi, wala siyang trolls, wala siyang media operators para ipagandahin ang kanyang imahe eh. Hindi eh. Kasi si Tatay Digong, yung track record niya itself being the mayor of Davao sa tagal, ano, over 20 years. Tapos, kung paano nag-transform ang Davao City sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Kaya yung mga bansag sa kanya, the Punisher, di ba? Over the years, the build yan sa kanya. Pati nga yung DDS, eh, di ba? Naging urban legend nga yan hanggang sa naging Duterte diehard supporters na lang. Di ba? K- Kasi nga, yung pong mga bagay na yan, kung titingnan natin, hindi kailangan ng social media para siya bihisan. Kasi nga, tatay, ganun siya. Kung ano siya, yan siya. So, hindi niya babaguhin kung siya palamura. Eh, ganun talaga siya eh. Di ba? O, eh, kumbaga, wala siyang kailangan baguhin na imahin niya. Pero kung ito, na pinersib na nila, na nadaya nung panahon ng vice presidency, so unti-unti na nila ginagapang yung kanyang imahe papunta sa presidency. No? In fact, willing pa nga siyang tumakbo ulit bilang vice president dahil alam niya ang hinog na tinutulak ng taong bayan niya ay si Sara Duterte. No? Yun talaga. Umayaw lang eh. Umayaw talaga. Ayaw niya talaga. At gusto niyang tapusin ang termino niya sa pagiging mayor ng Davao for the third term. Ano po? Eh, pero yun nga, eh, pag nakaguhit sa tadhana mo, hindi mo maano. Kaya nga kahit pantulot, tumakbo siyang pangalawang pangulo, no? Sa paniniwala na sino ba naman ang sisira ng kanilang pangalan na nakapalik ka ulit sa poder ng kapangyarihan, siguro itatama mo, no? Yung imahe na yan, kung tutuusin, di ba? Hindi mo aakalain na nasisirain mo lalo yung pangalan, tama? Sa hinagap, di mo maisip yun, di ba? Malamang yun, ano? At ang kanyang pag-asa na, ang sabi niya kasi, may continuity ng mga programa. So, at least yung mga Visayas, Mindanao, na dati ay hindi masyado napagtuunan ng pansin doon sa build. Kasi nga, ang tatay Digong ay may delikades ang pinaiiral. So, ayaw niya sabihin na inuuna mo yung lugar mo. Di ba? Ayaw niya ng ganun eh. Kaya nga humingi siya ng paumanhin, ano? Kahit sa mga Dabawenyo, nung bababa na siya sa tungkulin, sabi nga niya, yung airport sa Davao parang napabayaan na samantalang kagaganda-ganda ng mga airport sa ibang lugar. Inuna kasi natin yan. Ayaw kasi natin na komo tayo ang presidente, parang yung atin ang prioridad, yung atin ang una. Ayaw niya ng ganyan. Kaya yun nga, nakabibilib sa kanya, nakuha niyo po. At kaya lang, dun po sa mga tao ang hanap ay pakinabang, iiwan ka talaga. Kaya ang dami umiiwan sa PDP Laban, di ba? Madami umiiwan kay Tatay Digong, mga dati niyang kasamahan, ano? Eh kasi nga, walang pakinabang sa kanya. Apo. At ang mga media, lalo na. Apo, dahil hindi niya kailangan magpadulas o di kaya eh magpabango sa media. So, hindi niya kailangan maglagay, hindi niya kailangan magbigay. Nakuha niyo po. Kaya nga, buong termino niya, anima taong, inatake siya na inatake. Hindi napansin. Diba? Yeah, diba, no? Kaya gano'n na lang. Kaya ngayon, di po ba hindi nakita ngayon? Yung ngayon sa kaparehas nga na sinasabi ko na noon, yung dahilan na naisilang ang Dilawan at Kakampings at pati na ang makakaliwang grupo ay dahil nga sa ayaw nila sa mga Marcos, never again doon. Tama? Okay. So ngayon, baliktad na. Diba? Yung dating tinutugis nila, ngayon ay iniyakap na po nila. Diba? Niyakap na po nila. Pero makikita nyo po, yung sinasabi po ni Franco Mabanta doon sa video na he is so nice and he can't even hurt a fly. Yun ang projection na kanyang binuo. Ano? Kahit dati sinasabi rin niya noon ni Vic Rodriguez, eh, di ba? Yung kanyang executive secretary si Attorney Vic. Eh, attorney siya noon, yun na nakikipaglaban sa kanyang vice presidential protest. Tama? So, ang projection, gano'n na nga. Tapos yan, nagkaroon siya ng mga BBM vlogs, naalala niya. So, yun yung naghubog sa kanyang katauhan, lalo na sa mga kabataan, na parang mabait naman nga talaga, etc. Ano? Pero nung eto na, fast forward tayo, unti-unti din nagkaroon ng realisasyon na papaano. Eh, paano nangyari na yung tumulong sa kanyang media outfit na SMNI, eh, ganon ang nangyari, ganon ang ginawa. At wala siyang ginawa para ipagtanggol man lang. Diba? Tapos, ang Tatay Digong na nagpalibing ng kanyang ama, na noon ay hindi ginawa ng mga dating presidente na na-pressure, pine-pressure, hindi nila magawa. Kasi nga, pag ginawa nila yun, negative sa kanila yan. Tama? Ang Tatay Digong walang pakialam. Eh, nasa batas yan. Ginawa niya. Diba? Pero para pati yun, talikuran. At yung papuri din ng dating ng kasalukuyang Pangulong Marcos at ng dating Speaker Martin Romualdez dun sa naging tugong ni Mayor Digong nung nagkaroon po dyan sa Tacloban, Leyte, ng bagyong Yolanda. Na siya nga nauna ron at yan, hindi daw nila makakalimutan. E paano niya nasikmura na tinutulak siya ng mga pulis doon sa inarkilan yung eroplano para dalhin doon sa dahig at binaliwala ang kanyang karapatang pantao? Sige nga, wala akong nagawang masama sa inyo ito para gawan niyo ng ganyan. Para salakayin din yung kay OJC at ituring silang parang kriminal, may nang namatay dun sa tear gas at sasabihin ng Pangulong Marcos, wala ni isang barel. At hindi kami gumamit ng tear gas. Paano mo nasasabi yung mga ganyang bagay? Na eto, buong bayan na nakakita nung video na yon na talagang misto lang ginyera, niluuban eh, ang kay OJC. Pero gano'n, ano? Kaya doon natin po napagtanto ano, na parang may mali. Diba? Kaya yung sinasabi niyo pa ako mabanta na you can't even hurt a fly, palagay ko natutunan na rin yung leksyon po ni Vic Rodriguez yung siya'y tinalikuran din. Ano po? Diba? So kung mapapansin niyo, kung yung mga taong dati mong kasakasama at tinatalikuran ka, dito mo makikita, iba-ibang tao yun. Tama? Iba-ibang tao yun. Ano? Sa kaganapan mo sa buhay. Ha? Parang ikaw ang may problema pag nagkataon kasi iba-iba ang dahilan nila pero pare-pareho ang naging dahilan na sila iniwan din sa ere. Di ba? Matapos na sila ay tumulong sa'yo. Yun po yun. Ano? Kaya nga sabi ko sa mga Pilipino, malaki po ang ating pagkakatingin sa sense of gratitude. No? At yung pong sabi na lang natin sa Tagalog ay utang na loob. Ano po? Malaki, mabigat ang pagtanaw natin sa ganyang bagay. At yung ating pagpapasalamat, yung sense of gratitude natin, hindi na tayo magkandamayaw. Opo, lalo na kung nung tayo nagsisimula, tapos tayo tinulungan, inalalayan, binigyan po ng pagkakataon, at humantong ka na sa kinalalagyan mo, yung mga tumulong sa iyo noon, hindi mo makakalimutan talaga. Kasi hindi, yan ang premise doon eh. Sa pagtatrabaho, limbawa, kayo napasok sa mga pribadong trabaho nyo, no? Sa dami ng in-applyan nyo, hindi kayo nakapasok, di ba? Tapos nakakita kayo, nakatagpo kayo ng isang trabaho dahil kayo ay mirefer o kayo ay mirekomenda, no? At nung kayo nabigyan ng pagkakataon, syempre, nasa sa iyo na yan, ano? Kung paano ka magbe-behave dun sa trabaho. Kaya kung saan ka man nakarating dyan sa trabaho na yan, hindi na dahil din doon sa ikaw ay nirekomenda. Kasi kung di ka naman mahusay o wala ka naman pinakita magandang asal, palay kung di ka rin tatagal dyan. Di ba? Pero yung nagrekomenda sa iyo, panambuhay mo, hindi mo yung makakalimutan. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi ka nakapasok doon. Hindi mo nakilala yan. Tama? So yun po yung mga bagay na instilled sa ating mga Pilipino. Napakahalaga po sa atin yan. Ano? Isa yan sa mga character traits natin. Hindi lang po tayo likas na mababait, no? Kaya nga tayo gustong-gustong kunin bilang OFW eh. 'Di ba? Likas na masisipag, likas na maaring mapagkatiwalaan, 'di ba? Ganun eh, 'di ba? Kaya kumbaga isa kasi 'yun sa ating mga character traits. Kita nyo kahit yung mga OFWs natin, yung mga sinasabing nagkaroon ng bombahan doon sa limbawa Israel, eh misto lang buhay ang kapalit, no? Mailigtas lang niya yung kanyang inaalagaan. Ganon kasi ang ating way of thinking, no? Kaya pag may mga Pilipino tayong nakakasama o nakikilala na alam natin na ito ay gagamitin lang tayo o di kaya pagdating sa dulo bibitawang ka rin, ang masaklap baka traitoring ka. Ayan yung mga leksyon na mapait na ating natatanggap. No? Hindi naman natin maiiwasan yan. No? Ang diferensya, wala na sa'yo, nasa kanya na. At pag nakita mo yan sa track record niya, na magtanong-tanong ka o tingnan mo yung track record, palagay ko hindi mo na masasabi yun, he's very nice. Opo. He can't even hurt a fly. Sa totoo lang, hindi mo masasabi yun. Ano po. So mas mabigat yan, di ba? Kasi kredibilidad ang pinag-uusapan dito, di ba? Pag nagkataon, sino ba ang gagawa niyan? Kaya nga kahit na be-build upin ka sa social media, mababanguhin ang pangalan mo, etc. Yung naturalesa mo, parang Tatay Digong, kaya hindi nila makuha yun. Gusto nalang yung maging ganun kapopular sa ating Tatay Digong. Saka nakakita, takantaka nga sila eh, yung mga DDH, yung mga Duterte diehard haters. Diba? Ano ba? Hindi na maintindihan. No? Nung kasalita ang Tatay Digong, magmumura, tawanan tayo ng tawanan. Bakit nakakatawa doon? Nagmumura nga, ganito, ganun. Hindi kasi kayo makarelate. Yun po ang mabigat. Hindi kayo kasi makarelate. No? Hindi nyo rin alam kailan siya seryoso, kailan siya hindi. Parang ganun lang, pagkausap niyo ang tatay niyo, di ba? Tatay niyo ganun din, di ba? Kaya minsan hindi niyo alam kung nagbibiro siya o hindi. Kasi ano ba, papatawa ka ba? O ano ba, minsan ganun po ang intindi. Pero kung tatay mo yan, at malapit ka sa kanya, naunawaan mo at naintindihan mo na pagka sinabi niya sa iyong, subukan mo lang di makarating ng alas 10, huwag ka nang umuwi. Hindi ho literal yun. Ha? Alas 10 ang gabi, di ako nakauwi, di na ako uwi. Ano yun, hindi totoo yun. Hindi. Kumbaga, sinasabi niya yung baligtad, no? Reverse psychology ang dating. Ibig sabihin, umuwi ka, di ba? No? Hindi ibig sabihin, subukan mo lang. Di ba? Subukan mo lang di makauwi ng alas 10, huwag ka nang uuwi. Di ba? Hindi po, Carino Brutal ang tawag sa ganun. Sa mga nakaka-relate po ng ganyan, mas maintindihan nyo. Na po, at sa Tatay Digong, kung minsan nagagamit din niya yan, at alam mong seryoso siya, pagka halimbawa, ang mga OFWs natin, napapagsamantalahan, tulad halimbawa, ng tanimbala, pero nung naupo na siya, anong sabi niya? Isang salita lang, nawala ang tanimbala eh. Subukan nyo lang, may makitang bala dyan. Mm-mm. Ang sasabing ko doon sa tao na nahulihan, sampalin mo yon, create a scene para makita ko. At ako mismo pupunta dyan sa airport at ipakakain ko yung balang nahuli sa iyo sa kung sino man humuli sa inyo. Ang ending, natapos ang tanimbala. Nawala na, sa totoo lang. At alam niyo po ba yung tanimbala noon gumagana sa panahon na meron pong in-issue ang dating Pangulong Gloria Arroyo sa mga pantalan at paliparan para po siyang memorandum, ano, na pag nahulihan po ng mga amulet, bala, o kung ano man, ano, kukumpiskahin lang, hindi kailangan kasuhan. Apo, kasi kumbaga, may mga souvenir o kung ano man, ano, kukunin mo lang sa kanya yun. Hindi siya makasasakay sa aeroplano. Yung bala, no? Kunin mo, kahit na basyo lang, eh. Kunin mo, confiscate mo. Pero never na dadali mo sa Pasay City para isampahan ng kaso sa prosecutor's office. Walang ganon. No, masyado po. Eh, yun, extortion din po yun eh, di ba? Legal na. Tsaka nakakita in broad daylight. Talagang i-extortion kung extortion. Ang biktima rin kawawa mga Pilipino. Pati na balikbayan, pati na po turista. No? Wala. Basta paldo sila. No? Walang pakialam sa bayan. Kaya nga, dyan tayo makakakita. Hindi naman lahat ay ganyan. Pero mas nakararami sa atin, tayo pa man din ng biktima. Baligtad. No? Kaya sana matuto tayong manindigan. Ganun lang kasimple, no? Samantala, bago pa tayo tuluyang maubusan ng oras, ha? Kasi ilang araw na po akong di nakapagbabasa ng inyong mga mensahe, puro pabati na lang. Sabay ganun, no? Aba, eh, syempre, maraming salamat. Magandang gabi po, ha? Kay Kuya Ramon Bier, ayan, BPM, Sir Bernard, at mga kakanti, at ng mga buhayan na ma-impeach si VP Sara dahil oras kalaban nila. Oh, wala namang problema, alam naman natin. Doon na pupunta yan sa Kongreso, no? At naiipit lang sila talaga dahil nga, dalawang bagay, kung di ka takuti nakakasuhan ka, napin niyo salin mo o anuman, napang ka talagang problema o kaya wala kang pondong hinaharap sa mga susunod na taon. Di ba ba? Kaya yung mga mapipilitan, pumirma dyan, kitang-kita yung walang paninindigan. Kasi mapapatunayan na naman po yan ng Korte Suprema kung sakali na ito ay hindi na naman po nakasunod sa proseso, di po ba? At pag nagkataon, forever na rin pong nakaukit yung pangalan mo dyan at walang anuman dahilan na makapag-aabsuelto sa'yo para sabihin na ginawa ko lang naman to para sa aking constituency. Pinirmahan ko lang naman na dahil dun, kundi ayoko rin naman. Eh kung ganun pala, ba't di kayo magkapit-bisik pare-pareho na may ayaw at manindigan? Mananaig po ba yung kanilang pananakot o yung kanilang mga ginagawang pagbibigay ng mga papainang kayo ng pera? Tama? Kumbaga, kung kayo maninindigan, mas matatandaan kayo ng taong bayan. Ganun po yun, di ba? Ayan. Samantala, ulit, ha, maraming salamat din ulit kay Kuya Ramonder. Kala ni BBM, mauto niya ang mga pinuno ng ASEAN. O, ang ASEAN nasa Cebu, ha, patuloy na ginagawa doon. Ano? So isang bagay yan, doon na dinala para ho isolated siya. No? Naka-isolated sa mga anumang usapin. Apo, no, patungkol po sa Samutsari, pati na yung impeachment ng pangalawang pangulo, mga ganyan. Diba? Mm. Ayan, sabi naman ni Ate Roxanne Costo, good evening po Sir Bernard, watching from Quezon City. Nako, maraming salamat sa iyo Ate Roxanne Costo. Ha? Tayo pala ay magka-constituent sa Quezon City. Anong district po ba kayo? Diba? Nasabihan niyo na po ba ang congressman niyo na magnilay-nilay, pag-aralan mabuti yung impeachment complaint at na makaboto siya ng tama? Diba? Salamat po. Ha? Ayan. At kay Kuya Ramon Dier ulit, maraming salamat. Ang isda ay hindi lang sa bibig na huhuli. Salamat po. Kay Kuya Le Gutierrez, ayan, good evening Sir Bernard, kakampitan, sabi ni Matibag, di raw, marked money yun, budol money. Kung yun na gawa sa rekto. Yun ang sinabi natin kanina, no? Ayan, sabi niya, Matibag at Remulla, anti-clear, pareho ang galawan, depensa lagi. Basta kakasira ng admin. Ayan. Kung kapal na, ang bahala sa inyo. God bless Philippines. God bless us all. Salamat po, Kuya Le Gutierrez. Ha? Kay Ate Jennifer Reddys, ayan, ang ingay lang ni Lacson kasi may inggit lang yan kay Marculeta. Ganyan daw pang sinungaling na insecure pa. Kung alam niya na wala siya sa hinliliit ni Marculeta. Dapat nagpakabait na lang siya. Ay, salamat at Jennifer Reddys. Regards sa iyong ama na si Kuya Jimmy Reddys, ha, pati sa iyong anak. Ha. Kay Ate Jennifer Reddys, si Tatay Digong kinulong habang naglilitis si Castro, convicted pero malaya. Ayan ang human rights na pabaligtad. Ginagawang tanga ang mga tao. Yan nga, di po ba? No, salamat Kuya Ramon Birulet. Salamat kay Kuya Buboy De Luna. Maraming salamat po. Kay Kuya Oi, Gloria Ong, maraming salamat, ha. Is nice talaga Sir Bernard, nabudol din ako. Pero yung dark side pala, yeah, sila lang Illuminati ang nakakakita. Actually, baka di rin sila nakakakitaan ng mukha, baka mga nakamaskara sila pag nag-meeting. hindi nakikitaan ng mukha, ay grabe naman. Salamat Ate Oi, Gloria Ong, ha. Kay si Kuya Romeo B. Agpoon, shout out sa iyo, ha. Salamat po. Kay Kuya Patrick De Los Reyes, salamat po. Kay Kuya Boyet Paraabra, salamat. Kay Ate Cez Febabier, more power Sir Bernard. Good evening po. And God bless you and more and your family. Salamat din po sa iyo. God bless din po sa iyo at sa pamilya mo, Ate Cez Febabier. Kay Ate Sanso Ilorde, yan, magandang gabi rin po. Happy Thursday evening din. Kuya Jaime Samoya Bernante, salamat po si Ate Bina Gambala Paris. Ayan, watching siya sa Poso Rubio, Pangasinan. Wow, layo. Salamat po, ha, Ate Bina Gambala Paris. Ayan, si Ate Kimura Dolores, good evening din po sa iyo. Domo arigato, gozaimasu sa iyo rin, Ate Kimura Dolores. Kay Ate Charito Cabrera Diana, ganun din. Maraming salamat po, Ate Dolores Patawaran. Kay Kuya Sunny Ray, maraming salamat po. Kay Kuya George Rabal, salamat po. Kuya Jaime Samoya, kay Kuya Jaime Rica Fuente Mojica, salamat po. Kay Kuya Rick Oracion, maraming salamat po. Kay Ate Dolores Patawaran, kay Kuya Rick Oracion, kay Ate Kimura Dolores, kay Kuya Relly de Guzman. Naku, naubos na po tayo ng oras. Kay bilis po talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at siyempre, sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. Washington is awaiting a response from Iran to its latest proposals to end the war launched by the US and Israel in February. Tehran says it's reviewing the offer. The Iranian president, Masoud Pezeshkian, said Iran needed guarantees that hostile actions would not be repeated. The chief executive of the Danish shipping giant Maersk says it's passing on the huge rising costs due to the war in Iran to customers. Vincent Clerc said the surge in energy prices was costing an extra $500 million a month. Police in Australia say three women linked to the jihadist group Islamic State have been arrested on arrival in the country. The three Australian citizens had spent years in a Syrian detention camp and returned to Australia accompanied by several of their children. Vigils are being held across Australia to remember a five-year-old Aboriginal girl who was murdered last month. A man has been charged with her murder. Health officials from various countries are working to trace and test people who left a cruise ship before a deadly hantavirus outbreak was confirmed. About 30 passengers disembarked the MV Hondius in St Helena in the South Atlantic. The Prime Minister of the Solomon Islands has been removed from office after losing a vote of no confidence in Parliament. The removal of Jeremiah Manele follows a series of ministerial resignations and the exit of two coalition partners in March. The renowned natural history broadcaster Sir David Attenborough has had a new species of wasp named after him to honour his 100th birthday. The parasitic wasp, originally from Chile, was identified from a specimen housed at London's Natural History Museum. Scientists say it will be known as Attenborough Enculus Tau, in tribute to the veteran naturalist whose work has inspired generations. That's the latest world news from the BBC.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Mute.
1: Okay na po.
0: Okay. Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Thanks, it's Friday mga kababayan. At huling araw na naman po tayo ng pagtatanghal ng ating palatuntunan ng puso ng sambayanan. At sa susunod na Lunes na naman, ha? So, sa ating po mga kababayan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, isang pagpupugay po mula sa inyong lingkod, sa ating palatuntunan ng puso ng sambayanan at kay Dom Pepot alias James Godjo, mga kaibigan, sa atin din pong mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, lakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan, lalo na yung ating mga kababayang nasa gitnang silangan na mga hindi nakauwi sa anumang dahilan. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. Tila mapayapa na Don Pepot, ah. Tila wala na tayong naririnig, pero hanggang ngayon hindi pa nagkakatapos ang usapan.
1: Binaplansya pa nila.
0: Patuloy pa sila sa kanilang mga pag-uusap. Nananahimik ang Iran, ngunit hindi raw sinasabi ng ilan ay hindi masasabi kung ano ang maaaring maging susunod na aksyon, di ba? At ganun din ang US.
1: Yes.
0: Kaya lahat tayo ay dapat manalangin na sana po ay magkasundo na alang-alang sa kapayapaan ng mundo, hindi lamang po ng ating bansang Pilipinas na apektado dahil po sa langis. Ngunit sabi nga, kailangan ipagdasal natin ng lahat sapagkat mahalaga po na lahat ay mabuhay. Dahil tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataong mabuhay, kaya sana mabuhay tayo ng mapayapa at masaya nang naayon sa kagustuhan ng ating dakilang lumika. Mabuhay po tayo sa tama.
1: Amen.
0: Yan, mga kaibigan. So, Don Pepot, magandang umaga.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: O, medyo hindi tayo nakapag-broadcast kahapon dahil sumama yung ating pakiramdam, tumaas yung ating blood pressure, kababasa ng mga kung ano-anong mga pinalalabas na mga issue na lubang nakakalito, ha? May nagsasabi na hindi dapat babae ang manungkulan bilang pangulo ng ating bansa. Yan ay ayon, ha, sa ating banal na aklat, di ba? Ang lalaki ay nilikha para siyang mamuno, maging sa tahanan. Dapat lalaki ang namumuno sapagkat lumalabas ang babae ay kumbaga suhay, alalay.
1: Katuwang.
0: Ng haligi, di ba? Dahil kung walang suhay, kung humihina na ang haligi at walang suhay, pabagsak.
1: Pabagsak agad.
0: Yan. Kaya ang babae ay isa ring mahalaga. Mahalaga rin ang isang babae na sinasabi ang isang babae sa ikapagtatagumpay ng lalaki ay nasa babae.
1: Yes.
0: Yan. Kaya mahalaga kaming mga chicks, ha? At hindi lang kayong mga kalalakihan. Although ngayon, ang mga kababaihan ay naghahangad ng pantay. Equal.
1: Gender, diba? Equality na ngayon.
0: Equality. Babae, lalaki, ay hindi na pag-uusapan kung sino ang dapat mamuno, kung lalaki o babae. Although, yung mga sumusunod sa salita ng banal na aklat, dapat daw lalaki. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, iba na po. Iba na. Dahil mas masigasig, mas maasahan ang kababaihan.
1: Yes.
0: Ayan, ha? Ngayon.
1: Lalo sa budget.
0: kasi kami, sanay kami sa budget. Eh. Oo. Yes. Sanay kami. Maging sa tahanan, kung ang babae mahina sa paghawak ng budget o lustay, wala eh. Walang nangyayari sa pamilya.
1: Yes.
0: Oh, yan. Ang lalaki naman, ang trabaho talaga ay to provide. O, siya yung naghahanap buhay, siya yung naghahanap ng pera na para magamit sa mga pangangailangan sa tahanan o sa pamilya. O, pero ngayon, yan po ang mainit na pinag-uusapan eh. Lalaki ba o babae ang dapat mamuno sa bansa? Sapagkat sobra ang lakas na nakikita ng marami nating mga kababayan kay Sara Duterte. Ha? Kay Vice President Sara Duterte, nakita nila na mas marami ang nakakapuso kay Vice President Sara Duterte, bagamat wala pang lumilitaw na maaaring maging kalaban niya sa 2028 national election. Tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang nagdeklara
1: yes
0: ng kanyang kandidatura dahil sa sitwasyon. Sa nakikitang sitwasyon na siguro ayon sa mga political strategies ni Sara, mas maganda magdeklara ka na. O, hindi natin alam eh. Pero alam mo, mahalaga din ang ginagampanan nitong mga political strategies eh. Diba? Oo. Dahil sila yung lumilikha ng imahe at na mga para pag-usapan ang isang leader na katulad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay may tila at tinding tensyon na namamagitan sa bawat kampo.
1: Yes.
0: Hindi man siguro mismo ang ating Vice President at si Sara Duterte, pero yung mga nasa likod nila
1: mas maingay yun.
0: O, ay tila mga gumagatong, tila siyang nagpo-fuel sa apoy.
1: Yeah, maraming susunod.
0: Para maglagablab ng husto.
1: Yes.
0: O, pero dapat tayo mga mamamayan ang siyang nag-iisip, sapagkat maaaring maligaw tayo, maaaring malinlang ang ating paniniwala sa mga bagay-bagay, sapagkat napakahalaga na makapili tayo ng isang pangulo na karapat dapat. Ha?
1: Yes.
0: Sapagkat yung mga ilang nagdaang pangulo ay tila walang nagawa para sa kapayapaan at para sa kaunlaran ng ating bansa. At higit sa lahat, para maiangat ang antas ng pamumuhay ng marami nating mga kababayan. Marami nang nagdaang administrasyon, pero parang walang nakita tayo na administrasyon na lumikha ng pagbabago, lumikha ng pagunlad ng ating kabuhayan, maliban sa panahon ni dating Pangulo Ferdinand Edredin Marcos Sr. at ng ating naging dati rin Pangulo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat sila may mga nagawa na mga proyekto na naging legasiya nila.
1: Yes.
0: Kumpara sa iba na puro dakdak, puro ngawa, wala namang nagawa.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero si dating Pangulong Marcos Sr., maraming nagawa. Yung mga, yes, yung heart center, mga kung ano-ano pa niya, mga lang, mga
1: kidney center,
0: kidney children hospital, lahat yan ay naisaayos ng ng nagdaang administrasyon. Marami rin siyang nagawang proyekto.
1: Yung infrastructure projects niya.
0: Yung pabahay diyan sa North, di ba? Yan sa may banda ng Balot.
1: Yes, diba? mga tenement.
0: Yung mga houses diyan. Dito sa Tundo, may nagawa rin siya rito, ha? Yung ni-reclaim, yung reclaim na ginawang mga tahanan ng ating mga mahirap na mga kababayan.
1: Yes.
0: Kaya marami silang nagawa. Pero itong mga ilang nagdaan simula sa panahon ng yumaong Revolutionary President Cory Aquino na iniluklok ng taong bayan dahil sa sinasabi nilang revolusyon kuno. Pero kung iisipin, Eh, parang yan ay likha lamang o gawa-gawa na revolusyon na ngayon ay may mga nagtatangka rin eh, di ba?
1: Yes.
0: Na para mabago ang ating administrasyon. At ako ay naniniwala na dapat ang sundin natin ay kung ano ang sinasabi ng ating saligang batas.
1: Yes.
0: Tayo ay magluluklok ng ating susunod na Pangulo sa pamagitan ng legal na paraan na itinakda ng ating saligang batas. Yan ay sa pamagitan ng eleksyon.
1: Yes.
0: Pero sa malas o sa swerte, hindi nating alam, eh yung mga nalilikan, yung mga ilan yung mga

0: O, di ba? Meron dyan limang senador na sinasabi nila na hindi naman daw dapat nandiyan sa Senado. O, meron din mga nanalo pero hindi naupo.
1: Mm.
0: Di ba? O, ilan yung mga nagre-reklamo na hindi namang naupo kahit sila ay nanalo at salip ay yung gusto lang o yung sinasabi ni Garcia, COMELEC chairman, antila siyang naupo. Ano ang dahilan bakit inupo yung Sara Ilago?
1: Mm. Eh, pandagdag po siya sa kakulangan ng party list. Dahil
0: yes,
1: dapat po 64 ang party list member, eh,
0: oh,
1: 63 pa lang eh, pang 64
0: pero
1: siya.
0: Pero ang ibig kong sabihin dyan, di ko sinasabi na pandagdag. Bakit niya inupo? Yun ang tanong ko, Don Pepot. Bakit
1: po,
0: niya?
1: Kasi kailangan po sa batas natin.
0: Sa dami ng party list.
1: Kinulang po sa percentage yung ibang party list eh. Kaya namili na lang sila.
0: Eh, hindi pa rin.
1: Hindi ka malapit kasunod. Pero natalo yun. Natalo yun sa ano, nakapasok.
0: Oh, hindi pa rin naayon yan sa ating saligang batas.
1: Pasya nila kahit, yan ng N-Bank.
0: Kahit ano pang sabihin mo't ipaliwanag, dapat ang nasusunod kung ano ang dikta ng ating saligang batas para hindi magulo. Diba?
1: Yes.
0: Kaya nga sinasabi kong paulit-ulit na ang batas ay nilikha para magkaroon ng kaayusan.
1: Yes.
0: Pero kung yung mga gusto-gusto lang ng kung sino-sino, eh talagang magkakagulo. Talagang magkakaroon ng iba't ibang mga haka-haka, iba't ibang mga question ang ating mga kababayan.
1: Yes.
0: Kaya kailangan natin na isang luluklok sa COMELEC o Commission on Election na walang papanigan kung hindi ang taong bayan. Kung sino ang pinili ng taong bayan, ay siyang dapat maupo. At kung sakali na yung nanalo, di ba, o yung natalo, na naniniwala siya ay nanalo, pwede naman maghabol.
1: Yes.
0: Sa ating COMELEC, di ba, magpapail ka ng kaso. Eh, pero sa ngayon, hindi eh. Ang nangyayari, COMELEC na lang ang nagdidesisyon. Si Chairman Garcia na lang tila yata ang nagdidesisyon kung sino ang dapat maupo at hindi dapat maupo. Maliwanag dito sa issue ni Abante.
1: Congressman Joey Uy.
0: At Joey Uy ng ika-anim na distrito ng Maynila. Sinasabi ng batas, hindi pwedeng iupo ang isang natalo na kandidato. O kaya dapat ang ginawa, lumikha ng special election diyan sa ika-anim na distrito.
1: Yes. So disqualified talaga si Congressman Joey Uy.
0: Pero bakit hindi ginawa?
1: Mm.
0: Ganon din dito sa Duterte Youth Party List. Tatlong milyon mahigit ang kanyang nakuhang boto. Pero
1: yes,
0: bakit? Bakit hindi naupo?
1: Yes.
0: Bakit hindi inupo? Bakit? Mga kung ano-anong question na dapat daanin sa korte.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: At iupo yung nanalo at pagkatapos kumapag-desisyon na merong problema, o saka na lang ialis, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At timika ng special election. Hindi na sinusunod ang ating batas. Ang sinusunod nila ay yung kanilang mga pansariling batas, pansariling kagustuhan, na kung sino ang kanilang kakampi, yun ang kanilang iluluklok.
1: Mm-hmm.
0: Pero yan, maliwanag sa isip ng ating mga kababayan na mayroong mga mali sa sistema ng ating gobyerno ngayon, kaya litong-lito ang marami nating mga kababayan at marami pong mga issue na halos kapag gusto mo wala yung isang issue, papasok ang isang issue.
1: Mm-hmm.
0: Napakabilis na para ikondisyon ang isip ng marami nating mga kababayan. Kaya marami po ang nalilito.
1: Yes.
0: Na sana ang ating kasalukuyan na mga namumuno ay mag-isip-isip at huwag hintayin na humantong ang paggalito ng taong bayan sa isang mas malalang problema.
1: Mm-hmm.
0: Dahil kapag ka hindi
1: maubos din pagtimpi,
0: kapag hindi natugunan yung kagustuhan ng taong bayan,

0: Ayan na siyang dapat masunod sapagkat taong bayan ang gobyerno eh. Sapagkat tayo ang lumilikha ng gobyerno, tayo ang nagluluklok ng mga taong uugit sa ating gobyerno para pagsilbihan ang taong bayan. Sa ating mga mamamayang Pilipino sa pamagitan ng buwis nang gagaling ang kanilang mga sweldo. Tayo rin ang naglagay, tayo rin ang nagpapasweldo. Kaya sana dapat nag-iisip sila na hindi dapat manguna yung kanilang mga pansariling interes na ngayon ay nakikita ng taong bayan na mas inuuna nila ang kanilang mga pansariling interes, mas pinayayaman nila ang kanilang mga bulsa, ang kanilang mga bank account at mga pag-aari o properties, di ba? Mm-hmm. Kaysa sa kapakanan ng mamamayang Pilipino para maiangat ang antas ng pamumuhay ng marami nating mga naghihirap, naghihilahod, nagdadaluhap na mga kababayan. Yes. Kaya napakagulo. Ang kriminalidad, rampant.
1: Mm-hmm.
0: Ang droga na dati-dati ay unti-unti na sanang nawala.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon ay tila problema. Ha, problema na hindi na rin maawat-awat dahil lumalawak, lumalaki. Kung kaya ang kriminalidad ay lumalawak at lumalaki din.
1: Opo.
0: Oh, kaya yan sana ngayon ang tutukan ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan at hindi nakapokus na lamang kung paano sisiraan ang ating Vice President Sara Duterte na halos lahat na lamang ay iniisip nila o ang kanilang iniisip ay kung paano hindi makakakandidato ang ating Pangulo sa pamagitan ng impeachment, sa pagkapangulo sa pamagitan ng impeachment. Bakit nila ayaw maging Pangulo si Sara Duterte? Dahil marami ang natatakot na baka sila ay may kalalagyan. Diba? Yun lang naman po. Hindi nila iniisip yung para sa bansa. Hindi na iniisip yung para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ang iniisip pa rin nila hanggang sa huli ay yung para sa kanilang mga pansariling interes. Sinasabi, ang isang posisyon ay public service, mm-hmm, is a public trust, di ba? O, paano ngayon magtitiwala ang taong bayan sa kanila?
1: Mm-hmm.
0: Na mga nasa posisyon. Eh sila mismo ang nagpapakita ng mga motibo o mga sa pamagitan ng mga ginagawa nila kung bakit hindi sila dapat pagtiwalaan ng taong bayan.
1: Yes.
0: At may mga nasa likod na mga politiko, ha, na pwedeng maging matagumpay at pwede ring mabigo dahil doon sa mga taong nasa likod nila. Isa na rito yung sinatawag ng mga political strategies,
1: mm-hmm,
0: na ngayon ay tila pinag-uusapan at mainit na pinag-uusapan ng mga mamamayang Pilipino. Dahil nga sa tila ang imahe ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay dumadausdos.
1: Mm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Dahil yan ay doon sa mga taong nasa likod ng ating Pangulo. Kaya maging sa survey, bumabagsak ang survey ng ating Pangulo. Mayroon ngayon lumilisaw na pangalang Franco Mabanta.
1: Apo.
0: Na sinasabing peanut, na siyang nasa likod ng Peanut Gallery Media Network.
1: Yes, ha? Yung founder.
0: Na dati-dati po ay pro BBM. Siya ay loyal at talaga namang siya ang nasa likod ng tinatawag na digital machineries.
1: Yes.
0: Siya ang Pangulo na inilalabas sa mga Facebook, sa YouTube, ha? Kaya noong umpisa, maganda sana. Parang ang story nito ay story rin nitong ngayon na si Attorney Rodriguez.
1: Apo, Vic
0: na dati Rodriguez. Na dati ay loyal na loyal,
1: mm-hmm,
0: sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Secretary niya.
0: Naging abogado niya, ha? Naging kasama niya sa lahat ng kampanya. at naging executive secretary ng Manalo bilang pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Yes. Ngunit bakit? Dahil lamang sa mga kung ano-ano mga chismis, intriga, ha, na para mawala si Attorney Vic Rodriguez, ay naitsapera. Tila ganyan din ang istorya nitong si Franco Mabanta, na dati ay isang pro at loyal na loyal na BBM Junior.
1: Sa media director niyan.
0: O, ngayon, bakit biglang tila naitsapera itong nasa likod ng Peanut Gallery Media Network at siyang nagdi-direct ng kanyang mga narratives, ng kanyang mga imahe sa social media at sa YouTube.
1: Yes.
0: Dahil sa intriga rin yan. Di ba? Dahil sa mga kung ano-anong mga intriga, kung kaya ngayon, ang Peanut Gallery Media Network ay tila nasa panig ng dating Pangulo o ni Vice President Sara Duterte. Siya yung lumilikha ng mga narratives na kumukontra o pumupuna sa kasalukuyang administrasyon na hindi nating maialis, maring sa galit o yung sinasabi naman, pinalalabas naman ng iba na extortion, sapagkat tila inaasinta ay itong si Martin
1: Speaker,
0: Romualdez.
1: Speaker,
0: si Martin Romualdez ang siya ngayong tila target o inaasinta nitong digital director na si Franco Mabanta.
1: Pag yung money, meron siyang exposé na ilalabas tungkol sa flood control scam.
0: Oh, pero yun na nga, ini-extort daw si ano, si
1: dating speaker.
0: Nang hindi raw
1: 50 million.
0: Nang hindi raw magbigay, 'di ba? Alam mo, ganyan talaga ang laro sa politika eh. Pwede kang pasamain, pwede ka rin pagandahin na akala mo tila isa kang santo o santa. 'Di ba? Yan ay depende
1: sa PR,
0: sa direktor. Sa lumilikha, hindi pa sa PR. Ang PR yan eh, pang ano lang yan, pang usap-usapan lang. Pero mahalaga yung sinasabi nga political strategist at yung gagawa ng iyong imahe. Yan. Kaya napakahalaga ng papel nitong si Franco Mabanta dahil isang magaling na political strategist di umano. Pero sinasabi nila ay na naging extortionist. Di ba?
1: Na-entrap eh, ng MBI.
0: MBI?
1: Na-entrap siya ng MBI. Doon sa, sabi, paunang pabayad doon sa 350 million.
0: Paano siya na-entrap? Sige nga.
1: Nadalan siya ng budol money, ng paunang bayad, 75 million. 73 million, ayan.
0: Gaano katotoo naman kaya yon?
1: Eh, yun ang alamin pa sapagkat sabi
0: kasi
1: niya
0: ngayon,
1: Mabanta, na set up ako, sabi niya, set up daw eh, sabi niya.
0: Hindi, set up o hindi, pero pwedeng totoo, pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi. Sapagkat sa nakikita nating sitwasyon ngayon, ay parang tila wala ka ng pagtitiwalaan, maging ang NBI ay tila unti-unti na nabubugnos o na babawasan ang tiwala ng ating mga kababayan na dati-dati ay nirerespeto at pinagtitiwalaan ng taong bayan. Na kapag ikaw ay napunta sa NBI, ay katotohanan ang lalabas. Eh ngayon, eh parang iba na ngayon ang interpretasyon ng ating mga kababayan sa bawat ginagawa, bawat sinasabi o bawat naratibo nitong si Attorney Matibag, di ba? Ang chief director ng National Bureau of Investigation. Yes. Ang trabaho ng NBI base sa kanyang pangalan ay to investigate, di ba?
1: Yes.
0: Para mag-imbestiga. Eh, pero parang tila iba na ngayon ang naging trabaho ng MBI. Oh, dahil isa rin tila gumagawa ng pagkalito sa isip ng ating mga kababayan. Katulad na lamang itong issue ng kung saan ay issue ni ano, sino ba yan? Yung huli, yung latest na inaano niya, yung nakaaway niya pa.
1: Si ano, yung dating reporter, Bel Sabio.
0: Bel Sabio, okay. Hindi, dati na, yung pala dati niyang kaibigan niyan eh. Mm. Pero, bukod dyan.
1: Magkaibigan na ulit sila.
0: paano? Nagtatakutan na sila ngayon, di ba? Nasa posisyon eh. Ano ang laban mo, di ba? Pero meron tayong pag-uulat na papapasukin, Don Pepot.
1: Opo, mula po kay kasamang Chona Yu, Pangulong Marcos naging peacemaker sa pagitan ng Thailand at Cambodia.
0: Wow, galing, palakpakan. Chona Yu.
2: Nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagitan ni na Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charniverakul sa trilateral meeting sa ASEAN Summit na ginaganap ngayon sa Cebu. Layunin ng trilateral meeting na ibsan ang tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand dahil sa matagal nang away sa teritoryo. Nabatid na ang trilateral meeting ang pinaka-visible diplomatic interventions na ginawa ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN Summit. Ayon kay Pangulong Marcos, mismong ang Pilipinas ang nag-organisa ng naturang meeting. Sabi ni Pangulong Marcos, pagpapakita ito ng commitment na ASEAN, ng ASEAN na itaguyod ang dialogo, mutual respect at mapayapa na pagresolba sa mga tensyon na nagaganap sa rehiyon. Nagsimula ang girian ng Thailand at Cambodia noong 2025 dahil sa agawan ng teritoryo. Nasa 150 katao ang nasawi habang libo-libong katao ang inilikas dahil sa gulo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Naku,
1: yes.
0: Umano agad, ha? Meron agad mga question. Ha? May reaction agad, Don Pepot eh. Ha? Dito sa likod ko, meron din isang dakilang sulsol na sabi, oh, peacemaker, bakit tayo dito nagkakagulo? Bakit hati-hati ang mamamayang Pilipino, paksyon-paksyon? Bakit bago tayo pumunta sa iba, bakit hindi muna yung sarili nating bansa ang ating ayusin? Pero isunod natin yung susunod na pag-ulat, si
1: Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat.
1: Mahinang pagpapatupad ng SIDA law, binatikos ni Senator Ejercito. Saman Jojo.
3: Binatikos ni Senator Joseph Victor Ejercito ang mahina at hindi epektibong pagpapatupad ng Sugar Industry Development Act o SIDA law at bilanggit na hindi paganap na nagagamit ang mga nakalaang pondo para makinabang ang mga magsasaka at stakeholder. Aniyan Ejercito, iniulat na ang utilization rates ay mula lamang sa humigit kumulang sa 10% hanggang 18% na nagpapakita ng seryosong kakulangan sa absorptive capacity, pagpaplano at pagpapatupad ng programa. Ayon sa Senador, ang Republic Act No. 10659 o ang SIDA Law of 2015 ay isinabatas upang isulong ang paglago at pagiging mapagkumpetensya ng industriya ng asukal sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapahusay ng produktibidad, pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapaunlad ng human resources at mga inisyatiba sa pananaliksik. Inihayag din Ejercito ang patuloy na kawalang katatagan ng supply at presyo ng asukal na malaking bahagi ay inuugnay sa mga pulisiya sa importasyon na maaaring nagdudulot ng oversupply. Aniya, sa ganitong kondisyon ng oversupply ay inuulat na nagre-result sa nawawalang kita na umaabot sa humigit kumulang sa 11.8 bilyong piso para sa asukal pa lamang na lubos na nakakaapekto sa kita ng mga magsasaka at sustainability ng industriya. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Yan sana ang sinasuggest o ipinapanukala ng ating Executive Secretary na dating Finance Secretary, na si Recto.
1: Yes. Yung
0: paunlarin, di ba? Na sinasabi tayo nasa makabagong teknolohiya, modern technology.
1: Yes.
0: Eh, bakit hindi natin yan diyan magpondo, isulong yung tinatawag nating agrikultura? Dahil nung araw tayo nag-e-export ng asukal,
1: yes,
0: at bigas at iba pang mga
1: produkto.
0: Produkto na, na mula sa kalikasan,
1: yes,
0: di ba? Mula sa lupa.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, tayo na ang nag-i-import halos ng lahat. Asukal,
1: yes,
0: lahat ini-import na natin. Bakit tayo nagkaganito? Kaya nga, dumating tayo sa punto ngayon na tila ay talo tayo ay kahanay, hindi lang tayo kabilang sa third world class country,
1: yes,
0: o isa sa mga mahirap na bansa,
1: mm-hmm,
0: kundi tayo ay tila nasa hanay na ng pinaka mahirap na bansa.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat pinabayaan itong mga ilang namumuno yung mga dapat ay inuuna na kanilang pagtuunan ng pansin. Hanggang,
1: yes,
0: sa ngayon, politika, politika, politika ang kanilang tinututukan kung paano sila mananatili sa poder ng kapangyarihan para sa mahabang panahon ay naibubulsa nila sa lapi na hindi nila pinagpawisan.
1: Yeah.
0: Tatandaan ninyo ang sinabi ng Diyos nang paalisin si Eva at si Adan, paulit-ulit lang po ito, na sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakainin at hindi sa pawis ng iba na katulad ng inyong ginagawa na ang pinagpawisan ng taong bayan, ang pinamuhunan ng pawis, dugo at luha,
1: yes,
0: ay inyong kinukurakot.
1: Mm-hmm.
0: Mahiya namang kayo. Ha? Mahiya namang kayo na tila wala na sa inyong diksyonaryo ang katagang mahiya namang kayo na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA.
1: Yes.
0: O,
1: kaya
0: diba?
1: Nga binabanggit din ni Senator Ejercito na si Dalo eh, yan yung para mapaunlad yung ating sugar industry.
0: Kahit
1: may pondo yan, dapat pinopondoan po yan eh.
0: Oh, paano nga uulad
1: na naman sa pondo yan
0: kung walang pondo at inilalagay nila ang mga pondo sa ang program para kanilang malayang makurakot.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm-hmm. Oh,
0: dapat iyan ang inuunan nila, yung ating mga resources na kailangan lamang ay tutukan ng pansin, i-apply yung sinasabi ngayong modern technology,
1: yes,
0: para sana lumago at nang magkaroon ng maraming trabaho, maraming pagkukunan ng ikabubuhay ang marami nating mga kababayan at hindi aasa na lang o pinaasa nila sa ayuda na sa konting salapi, ayos na, pero nananatiling mahirap sapagkat ano ang mangyayari,
1: yes,
0: sa ilang pisong ayuda. Samantalang kung bibigyan nila, magbubukas sila ng oportunidad, magkakaroon,
1: yes,
0: ng trabaho sa pangmahabang panahon, makikinabang ang mamamayang Pilipino. Hindi nila ginagawa sapagkat gusto nila ay umaasa ng umasa lamang sa kanilang mga politiko ang mamamayang Pilipino para sila ay manatili sa posisyon.
1: Yes.
0: Kaya ayuda, ayuda ang sinasabi ng mga tuso at kawatan ng mga opisyal ng ating bansa. Hindi ko nila lahat, pero mas marami sa ngayon sa nakita nating resulta nitong maiskandalo at manumalyang flood control,
1: yes,
0: and infrastructure project. Mm-hmm. Hindi lang itong flood control eh, pati ang infrastructure.
1: Yes.
0: Dahil may mga ghost project eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? O yung flood control.
1: Projects.
0: Yung flood control. Eh, nakita mo naman sa isip natin kung talagang ginawa nila ng mahusto o magaling
1: 5,500 flood control
0: yung flood control eh. Eh, hindi sana tayo binabaha,
1: yes,
0: sa konting ulan, sa konting ambon, sigurado babaha ang iba't ibang lugar sa ating kapuluan. Kaya nakikita natin malinaw na malinaw na tayo ay pinagsasamantalahan, na tayo ay iniisaan nitong mga ilan na puro in denial na akala mo sila ay mga malilinis, na tila walang bahidungis ang kanilang mga hintuturo na ang itinuturo at sinisingle out lamang ay isa, yung taong inaakala nila na balakid sa kanilang mga pangarap,
1: yes,
0: sa kanilang mga ambisyon, at natatakot sila na maaaring meron silang kalagyan. Hindi sila hihimas ng salapi, kundi hihimas sila ng rehas na bakal.
1: Mm.
0: Yun ang kanilang kinatatakutan. Yes. Kaya lahat ay ginagawa. Yun lang kamakailang, kailan ba yan narinig ko sa pagdinig ng House Committee on Justice?
1: Mm.
0: David Suarez o J.J.
1: Opo,
0: Suarez?
1: J.J. Suarez. Opo.
0: Eh, ang dami niyang mga sinasabing proyekto eh.
1: Sabi niya, maayos daw ang Quezon. Walang problema, sabi niya.
0: Hindi ba? Na ilagay sa social media, di ba? Mga yung hospital na hindi naman natapos pero ang laki ng pondo. May mga iba't iba para di umano ng mga proyekto na hindi naman natatapos o wala. Yun lang sinabi sa akin na project ng ano ba yan sa pagtatanim ng
1: bakawan.
0: Bakawan.
1: Mm.
0: Wala.
1: Mm.
0: Di ba? Sabi nung isang nagsabi sa akin, nasaan? Ang pondo nasaan?
1: Mm-hmm.
0: Pero nakukubran nila. Isa rin sa pwede nating sabi nga pagtuunan ng pansin ay itong si Pangandaman eh. Bakit niya inire-release yung pera ng taong bayan na alam niyang may malaki siyang responsibilidad, yeah, di ba? Nang walang kasiguruhan.
1: Mm-hmm.
0: Kung may proyekto o wala. Kung ayos ang proyekto o hindi. Hindi ba dapat pinaiimbestigahan muna bago mag-release?
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: At dapat maging ang COA. Dapat mahigpit din ang COA sa lahat ng mga ginagastos ng taong bayan.
0: Don Pepot. Don Pepot.
1: Nahimig din ang COA dyan eh.
0: Ang COA mismo, isang commissioner, involved din.
1: Yun din.
0: Sa insertions, di ba?
1: Umano, dun sa mga proyekto rin. Yung kanyang
0: proyekto rin.
1: Contractor din.
0: Yung asawa.
1: Mm.
0: Yun nga sinasabi natin, sila eh.
1: Yes.
0: Paano sila magsasabi ng totoo? Nagtatakipan sila.
1: Yes.
0: Katulad din itong si
1: NBI,
0: NBI Director, Matibag.
1: Matibag. Mm.
0: Eh, meron pala siyang may bahay na congresswoman.
1: Opo, sa Laguna
0: na,
1: po.
0: Na unang distrito ng Laguna, tama?
1: Una po, opo, sa Laguna.
0: Unang distrito ng Laguna na meron ding flood control.
1: Mm. Ayun, sa mga pag-uulat.
0: Yun. Di umano nga eh. Di umano, di ba?
1: Mm.
0: Bakit hindi ka naman susunod sa bawat utos? Baka mabuko, di ba?
1: Mm.
0: Yun ang sinasabi ko. Kaya wala tayong matatamo na katotohanan.
1: Yes.
0: Dahil sila-sila.
1: Mm.
0: Ay nagsasabuatan sila-sila nagkakaisa.
1: Yes.
0: Kasi
1: ang budget nanggaling sa Congress.
0: Kaya paano ngayon?
1: Sa executive. Pagkatapos inaproba ng Congress, ibinalik sa executive, ibinatupad ng executive. Sila-sila
0: ang huli, ang sinasabi, Don Pepot, paikot-ikot pa eh. Ang sinasabi, maging si Martin Romualdez, sinasabi, ang huling-huling dumadagda ay ang Pangulo ng Republika,
1: yes,
0: ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Doon lamang yan magbobol.
1: Doon magtatapos yan, sa dulo yan.
0: Doon. Doon sa sinasabi na ang huling pumipirma ay ang ating Pangulo. Bakit?
1: Para
0: sana,
1: ba?
0: Bakit niya ilalagda ang kanyang pangalan o ang kanyang pirma nang walang kasiguruhan sa mga proyekto?
1: Yes.
0: Yun ang sinasabi dahil alam natin nila na sabi nga, a public office is a public trust. Di ibig sabihin, responsibilidad mo. And by, sinasabi, command, by virtue of command, responsibility.
1: Yes.
0: Lahat yan, palpak o maganda pananagutan ng isang leader o hepe ng departamento o ahensya ng ating gobyerno. And the worst ay ng Republika ng Pilipinas.
1: Yes.
0: Yan sinasabi natin na kasi kung paikot-ikot pa, paliwanag ka ng paliwanag, hindi naman naiintindihan ng taong bayan. Kahit sinabi mo ganito, ganito, ganon. Yung iba naiintindihan at mas marurunong sa atin.
1: Mm.
0: Pero yung mga iba, hindi naman naiintindihan yan eh.
1: Yes.
0: Kaya ako kung magpaliwanag, diretso-diretso na kaysa ikot ka pa, ganito pa, ganito. Eh kahit himay-himayin natin, isa lang ang dapat maintindihan. Tayo ba ay iniisahan o tayo ba ay pinaglilingkuran? Ganun lang naman eh.
1: Yes.
0: So ano nakikita natin na ginagawa ng kasalukuyang nasa administrasyon? O yun lang sinasabi ngayon eh. Ano ba yung pinaluwanag na kanina ni ay balita ni Chonayu? Peacemaker?
1: O bakit ng, hindi? Thailand at Cambodia ang
0: bakit yung sarili natin bansa? Kumbaga, bago mo ayusin yung kapitbahay mo, yun muna ang pamilya mo na nagkakagulo.
1: Yes.
0: Di ba? Yung pamilya mo na walang mailagay sa pag ng kainan. Di ba?
1: At nagbabangayan.
0: Yung pamilya mo na nag-aaway-away.
1: Yes.
0: Sa mga intriga. Di ba? Na pumapasok sa loob ng tahanan. Dapat ito muna. Okay yan. Maganda yun. Ako tuwan-tuwa. Dahil biro mo mahalalantad sa buong mundo na tayo'y para sa kapayapaan.
1: Napagkasundo.
0: Nahangad natin ay kapayapaan.
1: Yes.
0: Na ikaw ang nagsimula na para magkaroon ng kapayapaan.
1: Yes.
0: Bakit hindi mo magawa sa sarili mong bansa na nagkakaroon ng kaguluhan na sinasabi nila na dahil sa mga mismo sa ilan na nasa gobyerno ang lumilika ng kaguluhan sa bansa. Hindi man ang ating Pangulo, pero yung mga taong nakapaligid sa ating Pangulo.
1: Yes.
0: Katulad ni...
1: Nawalang unity mo dahil yan.
0: Katulad ni Saldico na sinasabi sa isang pahayag niya sa video na hindi siya uuwi hanggat hindi nag-iiba ang administrasyon na maaaring magpatupad ng isang mas maayos na batas. Di ba? Yes. Dahil ang kanyang buhay ay nasa panganib. Yun ang sinasabi natin na sinasabi nila uuwi na nahuli, na aresto, o ano. Ito naman si Auntie Claire kung ano-ano agad ang mga pinaliwanag. Para bang ito, pinsan ni Don Pepot. Ha? Di ba pinsan ni Don Pepot? Na ngayon, nakikita ko dito sa aking video na talagang kamukha. Ha? Tanggalin mo yung salamin mo. ang nakikita yung ilong ni Don Pepot din. Na parang Kerry Don na ang nagsasalita ay ang kanyang ilong.
1: Alam mo,
0: mas maganda sana eh. Kamukha ka na ni Balot eh. Alam mo, okay na okay yun.
1: Naiba na naman.
0: Naging kamukha ka ni Xi Jinping, ba? Medyo magandang lalaki si Xi Jinping. Gusto pa yan sa tindig. Si Kim Jong-un. Di ba? Ngayon, Terry Redon ka na. Malaki ang pagkakahawig ng ilong mo. Yung ilong kay Terry Redon. Ewan ko ba kung bakit ang ating mga kababayan ay sobrang mapunahin. Piro mo yung butas ng ilong ni Teddy, ni Congressman o Party List Congressman. Ano ba eh?
1: Bicol Saro Party List.
0: Bicol Saro Party List. Yung butas ng ilong agad niya ang nakita. ngayon, sa telebisyon, kitang-kita rin eh, yung ilong ni Don Pepot. Ayan ha, tawan-tawa mga kababayan natin. Alam mo, si Rod Navarro. Alam niyo po si Rod Navarro, kaya sikat na sikat yan. Sa mga mapagbiro niya na mga pahayag. Pag ikaw, sabi niya, Carmen, ikaw pasisikatin kita. Araw-araw, binubugbog ako niyan sa mga kung ano-anong kalokohan na sinasabi. Di ba? Yan ang sinasabi natin.
1: Korte, magaling siya sa guys.
0: Na hindi lahat. Puna, di ba? Yung iba, may dahilan. Ayan. Kaya ngayon, babalik tayo dito sa
1: atin.
0: Kasi nga, nakakainis na nga eh. Kaya ako na high blood nga ako sa kababasa eh. Nitong mga issue. Maghapon, babasa-basa ka, basa-basa. Maiinis ka lang, maiinis ka. Hanggang sa naipon, naipon. O, ayan. Eh, yun po ang sinasabi natin. Kaya kailangan kalmado tayong lahat. Isip-isip po tayo. Huwag tayong humantong sa kaisipan na marahas.
1: Yes.
0: Kasi marami na tayong mga kabayan na nagsasabi, ang ultimo remedyo, sabi nila, ay, sabi ko, hindi tama. Sapagkat yung nakaraan, nakita na ninyo, sinasabi na pagbabago, ano nangyari sa atin? Nagbago ang kurakutan. Mas lumaki.
1: Yes.
0: Mas makapal ang muka.
1: Mas lumala.
0: Mas lumala, 'di ba? Oh, kumpara nung sinasabi pinalitan ninyo na administrasyon, nawala eh dahil pinalitan niya ang sistema ng ating gobyerno, ginawa niyang parliamentary. Kumonte ang mga
1: mababatas.
0: Mambabatas. Ilan naging 13 na lang ang mga congressman. Oh, 'yan, ang mga assemblyman. Oh, at isa diyan ay itong si Homo Bono Adasa. Malakas pa.
1: Magaling man, nag-gobernador.
0: At saka magaling talaga yan.
1: Bakit mag-isip yan?
0: Oo, naging ano yata yan, auditor ng pahayagan ng UP. Auditor by editor. Kaya marami tayong magagaling sana na pwedeng pagpatakbo ng ating bansa, eh kung bakit naman itong mga napipili ng ating mga kababayan, dahil nga sa kahirapan eh, dahil nga sa ayuda-ayuda ang kanilang ginagawa.
1: At hindi nila yan eh.
0: At hindi magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa mamamayang Pilipino. Ayuda para Panginoonin sila ng mga taong nabibigyan nila. Kahit sa ating mga barangay, andyan na rin yung sistema ng mga politiko. Dahil kasama na rin sila sa politika eh.
1: Yes.
0: Mga barangay chairman na walang iniintay, kundi yung kanilang ira parte. Di ba meron silang ano dyan, share?
1: May share po sila.
0: Ang sweldo nila tumaas na. Ngayon may mga negosyo sa kapaligiran. Meron dyan illegal drugs. Meron mga kung ano-anong illegal. Kinukonsinti yan ng mga ilang barangay kupitan sa halip na linisin sa anumang masamang bisyo, sa anumang labag sa batas. Yung kanilang komunidad o yung kanilang barangay, eh katulad din ng ilang politiko, eh okay na sa kanila. Basta may lagay. Parang may guy is lagay. Ganun ba yun?
1: Basta may guy. Yan ang nangyari sa bansa ngayon. Kaya talagang nirap tayo eh.
0: Eh, tayo gusto natin magbago talaga, Don Pepote. Yes. Ako talaga gustong-gusto ko magkaroon tayo ng isang mapayapa at maunlad na bansang Pilipinas. Dahil alang-alang sa mga susunod na henerasyon. Sapagkat ito ang bansang iiwanan natin. Ito ang bansang tanging pwede nating ipamana sa ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa.
1: Bansa,
0: the next generation to come, in short, mga kaibigan. Pero lahat yan parang nasa question mark lahat.
1: Kapag hindi na iayos ang bansa.
0: Kaya sana nananabagan tayo sa ating mga kababayan. Wag tayo ang mag-away-away. Iba man yung ating mga paniniwalang pampolitika, kailangan igalang natin ang bawat isa.
1: Respetuhan na lang.
0: At ang isipin muna natin, hindi yung politiko na iyong pinapatronize. Diba? Kundi yung bansa.
1: Yes.
0: Yung kapakanan ng bansa.
1: Kung ano yung ginagawa nila para sa bansa, sa taong bayan.
0: At kapakanan ng nakararaan bilang nating mga kababayan. At hindi yung mga epal lamang na magaling umepal sa mga politiko ang siyang nakikinabang. Kundi dapat gumawa sila ng mga proyekto bawat distrito kung may mga gagawin na proyekto, programa para sa ikaunlad ng kanilang komunidad. Kagayahin niya ng mga iba't ibang mga komunidad hanggang sa tayong lahat ay asenso na.
1: Pausad tayong lahat, hindi pa atras.
0: Hindi, palubha. palubog tayo eh. Wala nga, umaatras na nga ng umaatras eh. Diba, nakita mo, 75 congregation ng Baptist Church, diba? Ang susuporta di umano. Nagbigay pa sila ng ano ha, ano ba yung docs na sumusuporta sila kay Vice President Sara.
1: Manifesto sila.
0: O Duterte, diba? O, anong masasabi ngayon dyan? E di parang nag-iisa na lang siya. O bakit? Ang tanong dyan, bakit kahit mag-isa ka, isa ka pa naman pastor na natulingan, di ba? Bakit mas mahalaga sa'yo na kahit mag-isa ka lang? Hindi kaya yan? Ang tanong ng ating mga kababayan, hindi kaya ipinagpalit at pastor ay parang titulo na lang? Di ba? Ipinalit niya ang kanyang tungkulin bilang taga-akay sa moralidad ng kanyang mga nasasakupan. Di ba? Sa salapi. Kung totoo ha, na siya ay meron din tinatawag na flood control. Eh, laging bahay dyan sa Pandakan din eh. Eh, magkalapit lang ang 5th district at saka 6th district eh.
1: Yes.
0: Oh. Kaya, alam natin. Yun yung sinasabi natin, di ba? Mabuhay kayo sa tama.
1: Yes.
0: O katulad mo, tungkulin nyo, mambabatas, dapat lumika kayo ng mga batas. Hindi puprotekta sa mga dambuhala na negosyante, di ba? Kundi yung puproteksyonan ninyo sa pamagitan ng batas ay yung interest ng mga consumer, interest ng mga mamamayan at hindi interest ng mga negosyante. Eh pero ngayon ng mga batas, katulad yung IPIRA, sino ang pinuproteksyonan ng IPIRA? Hindi ba mga dambuhalang negosyante ng kuryente? Oh, sino ba? Iisa lang eh. Halos iisa lang yung iba, distributor.
1: At sila-sila rin, magkakasama dyan.
0: Eh, yun na nga.
1: Ilan lang sila.
0: Kaya yan yung sinasabi natin, na halos wala tayong kakampi, may mga kinatawan, pero ang kinakatawan, hindi yung kanilang constituent, yung distrito na kanilang kinakatawan. Kung hindi, maaaring kinakatawan sila ng isang kampo o kabilang kampo.
1: Yes.
0: Kaya matindi ang kanilang pagbibigay ng proteksyon.
1: Mm-hmm.
0: Nakita mo, alam na ng taong bayan.
1: Kaming labihis dyan sa Kongreso eh.
0: Alam na natin kung sino, pero pilit pa rin inililihis. Binibigyan ng maling persepsyon, binibigyan ng maling haka-haka at idinadaan yung katotohanan sa tinatawag na public opinion. O yan. O meron tayong, magbibigay muna tayo ng isang paalala doon, Pepot. Ano ha? Okay. Nakakaano yung ating tinatalakay na issue eh. Pero kasi yan po ang tila nakikita nating ugat kung bakit ganito ngayon ang ating bansa. Na dapat sana ay isa tayo sa pinakamaunlad na bansa na ayon sa dating naging pangulo ng Singapore, Lee Kuan Yew. Na lahat ng potensyal nasa Pilipinas. Pero bakit naghihirap? Dahil yan sa korupsyon.
1: Yes.
0: Okay. Magbibigay tayo ng isang paalala at sa ating pagbabalik, ibibigay po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Pakiusap lang po. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at ito po ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: Just let me hear some of that rock and roll music.
8: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Lusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
9: Thank God it's...
10: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
11: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan ng pulso ng sambayanan. Si Don Pepot.
1: Sa mga magpapadala po ng mensahe, pakisar po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At narin po ang inyong palatuntunan ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Magpadala po kayo ng mga mensahe. Babasahin po namin takan. May mga mensahe sa Facebook, gayon din naman sa YouTube. Magpadala rin kayo ng mga mensahe at babasahin din po namin ng Tita Carmen yung mga mensahe sa YouTube.
0: Habang nagsasalita ni Don Pepot, natatawa ako. Naalala ko, yung nakita kong picture o muka ni Congressman ano ba yan? Ako sa Robicol.
1: Eh hey Don, Congressman rin Don.
0: Eh tignan mo kasi kung tatanggalin mo yung salami, baka mawala pa yung
1: empathy. Eh, sinisiguro niya, Tita Carmen, sinasabi niya.
0: Mananalo.
1: Hindi ba magbubuto sa plenaryo, sabi niya, mukhang makakagather sila ng 250 na.
0: bilang na bilang mo na.
1: Dahil last 19th Congress, ganun din eh.
0: Hindi, ang tanong, bilang na bilang mo, bakit yung ba ang nabudburan ninyo? Hindi, bakit mo nabibilang? Teka, bakit mo nabibilang?
1: Eh, nga eh. Kahit si Bibi saan, tataka nga eh. Ba't alam na nila eh?
0: Baka yun ang mga sinasabi, di umano na mga nabudburan na, hindi ko alam kung ano yung binudbud, latik o ano, di ba? Oh.
1: 215 nung nakakaan, 215, may humabol pang 25 noon.
0: Kasi,
1: yeah,
0: eh, hindi mo alam kung ano isip ng tao, paano mo sila mabibilang, not unless, pirmahan mo to ha, yan, tinanggap mo yan, boto, kapalit ng boto ha, yan. Di ba? Hindi ba sinasabi, ang tila abala, di umano, ay itong majority floor leader. Sino nga ba yan?
1: Congressman Sandro Marcos.
0: Oh, si Congressman Sandro Marcos. Baka, siyempre, may roll call. Di nabibilang ninyo. Ikaw, kayo, nabubuko kayo sa mga pahayag ninyo kasi iniisip nyo bobo tao, iniisip nyo tanga-tangan tao. Hindi. Iniisip rin ng tao, paano niya nalaman yun? Not unless nagro-roll call sila. Di ba?
1: Napapaisip tuloy ang tao.
0: Oo, napapaisip eh. Sa mga bibig din nyo, sa mga salita ninyo, nababasa ng tao kung ano ang inyong mga ginagawa. Paano mo nalaman 215 kung hindi meron kayo dyang ito ang bila, isa, dalawa, tatlo. Yan, ang tumanggap, 215. Kaya masasabi na sigurado na yung 215. Ang tanong, magkakatapos sa Senate Court. Diyan magkakatapos.
1: Yes, diyan magkakaalaman eh.
0: Oo. Ngayon, kung sino ngayon ang mahahatak ng bawat panig.
1: Yes.
0: Kasi sinasabi, yung siyam, ayos na yun eh.
1: Yan.
0: Hindi naaabot sa bilang ang mayorya doon sa sinasabing 16.
1: Kasi 15 lang sila eh.
0: Kailangan magkaroon ng 16. Eh kung totoong siyam na sinasabi ni Senator Franklin Drilon na hindi nila mabibili yung siyam at matigas na naninindigan na sila ay para sa no to impeachment ni Vice President Sara Duterte, edi hindi mananalo.
1: Yes. Walang conviction mangyayari.
0: Yes. So magpapatuloy si Sara Duterte. So, inaksayan nyo lang yung salapi ng taong bayan. Yes. Dahil sa bawat pagdinig, meron silang honorarium, kumakain kayo sa ibig sabihin o entonces, milyong piso ang ginagastos nyo sa bawat pagdinig. O bukod pa doon sa maleta. Eh pero ngayon parang wala nang malete. Di ba? O nagkatapusan na. Meron na lang sinasabi na for later release. Yun na lang. Kaya yun ang lalagdaan ninyo. Kaya alam ni Terry Ridon na di umano 215. Di ba?
1: Parang din bilang na nakakaan yun eh. Tapos may kapag 25 na rin 240. Parang ganun din.
0: Kaya yan din yung sigurong mga noon ay nabigyan ng biyaya. Di ba? Biyaya. Ang Diyos talaga mapagbigay ng biyaya. Pero sa maling kamay, Panginoon ko, sana ilagay mo naman sa tamang kamay. Yung para sa mga mahihirap. Ha? na sana hipuin mo yung mga utak nitong mga mambabatas hanggang 2028 pa. So, ibig sabihin, dalawang taon pa tayong magdurusa, pero kung ang Diyos, ang mamamagitan, hipuin ang kanilang mga utak, baka ibalik sa pamagitan ng mga programa sa kanilang mga distrito. Oh, di ba? Oh, kaysa binibili kayo ng boto, maglagay na lang kayo ng magandang programa, proyekto na pagkakakitaan ng inyong mga constituent.
1: Mamahalin kayo ng tao niyan.
0: Oh, katulad ng sinasabi natin, livelihood program. Pababain ng TESDA. Ano bang ginagawa ng TESDA? Di ba? Oh, dapat bumaba kayo, makipag-ugnayan sa mga barangay kapitan at hindi sa mga barangay kupitan. Oh, sabagay, maski barangay kupitan, tatanungin lang niya, sino ba sa inyo ang gusto? Di ba? Na mag-training ng skill. O, oh, meron tayong TESDA, narito. Oh, bibigyan na lang ng honorarium din ng barangay chairman, di ba?
1: Alam na alam naman nila sa barangay nila kung mag-iikot sila. Kung sinisino yung mga nakatambay lang, yung walang trabaho.
0: Ay, para mababawasan yung mga nagda-drugs, di ba? Mababawasan yung mga naka-standby na ang naiisip lang kung sino ang nanakawan. Oh, mga hold-upper. Magkakaroon kasi sila ng
1: kita,
0: ng hanap buhay,
1: yes,
0: na pawis nila sa pamagitan ng kanilang lakas ang kanilang ipakakain sa pamilya nila. Dapat ganun ang kaisipan natin lahat. Eh, kasi nawawala na tayo sa ano, sa landas na papunta sa ating Panginoon eh. Ang landas na tinatakang natin, palikune. Papunta na yata. Papunta na sa impyerno. Kapahamakan pa. Impyerno. Yung iba dyan, kaya ang kakapal na mukha, ang titigas na mukha, wala nang kahihiyan. Wala na, sinusunog na yung kaluluwa nila sa kawan ng langis. Oh, di ko nga alam kung
1: totoo yan. Kaya alam mga kasesyo na ilan dyan.
0: Oo, pero sabi nga, sa totoo man o sa hindi, kung may kawan ng langis o wala, gumawa tayo ng tama. Gumawa tayo ng para sa ikabubuti ng ating kapwa, lalo ng mga senior citizen.
1: Yes.
0: Nasa huling buhay na tayo. Dapat ang isipin na lang natin makagawa tayo ng kabutihan para sa ating kapwa. So, meron tayong pag-uulat na papapasukin, Don Pepot.
1: Yan, wala naman kay kasamang Chonayu. Long-term rice supply deal na selyuan ng Pilipinas at Vietnam.
0: Ako.
1: Kasamang Chona.
0: Ano ba yan?
2: Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung na magkaroon ng long-term rice trade mechanism ang dalawang bansa. Ito ay para matiyak ang food security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Sa bilateral meeting na dalawang leaders sa sidelines ng 48th Association of Southeast Asian Nations Summit na ginaganap ngayon sa Cebu, binigyan diin ng dalawang leader ang kahalagahan na palakasin ang kooperasyon sa agrikultura sa gitna ng lumalalang regional at global supply concerns. Tinalakay din ng dalawang leader ang paglaban sa transnational crimes, scam hubs at human trafficking, pati na ang pagpapalakas sa turismo. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Kung tayo ay magbabalik tanaw, Don Pepot, ang Vietnam ay isa sa mga nag-aral sa atin.
1: Yeah.
0: Kung paano ang sa agrikultura dyan sa Los Baños, Laguna. Sa Iri, sa pamagitan ng Iri, no ha?
1: Yes.
0: So, bakit ngayon, tila tayo na ngayon ang umaasa sa kanila? Diba? E paano kung magkaroon ng...
1: Pinaunlad nila, agrikultura nila. Tayo na pag-iwanan.
0: Tayo, masigit nga na, isa tayo sa may pinakamayaman lupa. Eh, nasabi nga, magagis ka ng buto,
1: Tusa.
0: Kahit di mo nadiligan, tutubo.
1: Yes.
0: Parang Don Pepot yan eh. Tusa, pag ginagis mo, ang makikita mo ilong...
1: Ikaw, pamasukin mo natin. Tag-uulat ni kasama Jojo Sikat. Minor suspect sa 2 counts of rape hinahinan ng warrant of arrest ng SPD. Saban Jojo.
3: Iniai ng mga operatiba ng Southern Police District Special Unit ang warrant of arrest sa isang 17 taong gulang na lalaki dahil sa kasong multiple counts of rape sa lungsod ng Taguiga. Inihai na naturang warrant of arrest sa suspect na minor de edad kahapon ng alas 4 ng hapon sa kanilang tahanan sa barangay West Rembo ng lungsod ng Taguiga. Walang inilagak na piyansa ang korte sa kasong 2 counts of rape na kinaharap ng 17 taong gulang na sospek. Kaharap ang lolo na sospek na ipatupad ng paghahain ng warrant of arrest kasama ang kinatawan ng DSWD at dahil nga sa minor de edad, dinala ang sospek sa Basa Center. Sa para

0: Tita Carmen at Sir James.
1: Sabi ni Sir Bilimor Velasco, good morning po.
0: Sabi ni Romeo Sunga, good morning Madam Carmen, Sir James. Mabuhay ang unang adik kasi sa Pilipinas ay si Berting Labra Marcos.
1: Sabi ni Sir Rico Rasyon, good morning Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, Tita Carmen, nawawala na rin daw yung programa ni Attorney Topacio na Yes, Yes, Yo, Topacio. Tila pinag-inita na din. Ano na ba itong nangyayari sa atin? Tila gustong busalan lahat ng mga kakampi ng mga Duterte. Ha? Yung pala hinihingi na sagot ng Korte Suprema ng Medical. Yung pala na hinihingi na sagot ng Korte Suprema ng medical condition at hair follicle test ni BBM ay lagpas 10 days na. 10 days na po hanggang ngayon, hindi pa nagkukumply si Bongbong. Alam na this. O nga naman.
1: Kailan naman kay Sir Jaime Samuel Bernante, umagang kay ganda, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Segundina, ano to, Bok? Hindi. Good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Dumadami lahi ni Claire. Nadagdagan pa ni Matibag. Mga ano yan eh. Sabi nga, paldo. Pag paldo ka, nawawala ka na sa ano. Sige, ewan ko, ano ba yung paldo? Pangalan ba yun?
1: Ano pangalan?
0: Baldo.
1: Baka si Bang Paldo.
0: ang alam ko, baldo. Ikaw paldo ha, sige.
1: Wala naman kayo, Ma'am Shirley Uyang. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi niya, Romeo Sunga, si Matibog. Ito naman, Matibag ba naman? Este, Matibag pala. Malapit ng Matibag.
1: Yun siya mga spelling niyo.
0: Ha?
1: Babasa na kami rito.
0: Si Anna Gray is watching with you. Gandang morning, araw, Anna Gray. Pag nakikita ko, nagluluto si Anna Gray, pinopost niya masarap. Nakikita ko parang masarap. Gusto kong magluto ulit. Sige.
1: At kailan matikman din. Mula naman kay Sir Romeo Sunga, good morning Madam Carmen and Sir James, mabuhay. Ang unang adik ka sa Pilipinas ay si Berting Labra.
0: Sabi ni Anna Gray, clean your own backyard first before cleaning up someone else, Mr. President. Tama tayo, di ba? Muna sarili mo, dito muna sa Pilipinas, ang gulo-gulo natin eh. Sabi ni Romeo Sunga, talaga itong si Berting. Baka addict or drug makers. At pa yan, Romeo Sunga. Sige.
1: Sabi ni Ma'am Anna Gray, tinanggal lang may 50,000 viewers against 2,000 viewers.
0: Talaga? Anna Gray, nanonood ako noon sa karambola noong naroon pa si Attorney Trixie Cruz Angeles, pero nang tanggalin nila sa programa, full stop ako sa panunood. Ayon pa rin kay Anna Gray, malayo po naman ang ilong ni Sir James kesa kay Ridon na napakalaki ng butas ng ilong. Ibig sabihin, kalahati lang yung butas ha. Wala yata ang salamin siya na. Si Anna Gray? Sige. Hindi, okay naman. Kapraso lang mo ang butas ni ano, ang butas ng ilong ni James Gojo. Totoo yun. Sa personal, kakapraso lang mo ang butas. Sige. Rick Oracion is watching. Tawa ka ng tawa. Sabi ni Romeo Sunga, nung araw, may manlalaro ng NBA na si Ewing parang ilong ni Ridon. Kidang utak sa ilong. Naku, napag-usapan na tuloy ang ilong. Doon pepot.
1: Sabi naman ni ikaw Pipa, good morning Duterte loyalists and supporters.
0: Sabi ni Oye, Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, morning po. Ingat po tayo sa senador, nandyan yung original virus. Nagdagana antivirus, airborne daw yan. Pag nasingot ng mga senador yan, malamang na impeach na talaga. Na-impeach na talaga. Sige.

0: Sabi ni Ikaw Pipa, iluklok po natin si Basti at Pulong sa Senado. Vice Ganda for Senator.
1: Nakakalungkot kasi mamaya 11 a.m. last program na ng Yes, Yes, Yo to Pasyo ng DWIC. Sabi ni Rick Orasyon na pressure daw ang management kasi nga si Attorney Topacio ang hayagan pinapatikos ang kapalpakan ng administrasyon ni Bibi. Lalo silang kaya ang show ay nasa ay chinugi. Ang maganda may bago na silang tahanan noon sa SMNI. Yes, Yes, Yo Topacio, tuloy ang laban. Good luck sa bago niyong tahanan. God bless you, Ana, sa Yes, Yes, SMM, ano, SMNI na.
0: SMNI. Wala naman kayo, Sir Dennis Almuha, no? Good day, MT, Tita Carmen and James. Yes, Tita, we Filipinos deserve better leaders. Palagi sinasabi, vote wisely. Pero binoboto ng majority of voting public electorate at mga walang kwenta eh, walang silbi.
1: O kasi nga, yun yung punto na pinagbibili ng iba nating mga kababayan yung kanilang boto na hindi nila iniisip na pinagbibili nila ay yung kanilang dignidad. Yung pagkatao dahil natatakal na eh kung magkano lang sila eh, diba?
0: Yes.
1: At ang kanilang sinisira kinabukasan ng kanilang sariling mga anak.
0: Yun ang matindi dun.
1: Sabi ni Sari Senyo, Good Friday po, kabandido, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi naman ni Ma'am Mercedes Reyes, palabas lang ng MBI para may mailis na naman sa usapin ng flood control yan.
1: Sabi ni si Rick Oracion, si na Pinky at One Ball graduate ay mga tagatakip sa mga sangkot sa mga anomalya sa flood control. Sina Boying Remulia, John Vic at Matibag, tagapanakot sa mga nagsasabi ng mga katotohanan at ang House of Representatives, tagasira sa pamagitan ng fishing expedition, wala nang matinong batas.
0: Sabi naman po ni Ma'am Lichen, up, blessed morning po, pretty Tita Carmen and Sir James. Like na po, done na po. Thank you.
1: Salamat po. Alam nyo, kahit ano pang gawin ninyo ha, sa mga taong may matibay na paninindigan, may prinsipyo, hindi nyo po agad-agad yan mapapatahimik.
0: Yeah.
1: And I admire Attorney Topacio, ha, Ferdinand Topacio,
0: yeah,
1: dahil sa kanyang matibay at matinding paninindigan na labanan ang matinding korupsyon at ang mga leader na inakala nating sana ay tutupad ng kanilang tungkulin. Iba naman ang kanilang ginagawa sa tungkulin na dapat ay gampanan nila. Kaya saludo tayo kay Attorney Ferdinand Topacio. Dahil siya rin pala ang tagapagsalita ng PDP.
0: PDP laban.
1: Walang laban, PDP lang.
0: PDP,
1: PDP laban, yun yung kay dating Pimentel.
0: Kailan,
1: sa ama ni, ano, ama ni Pimentel.
0: Binig nyo akin yan.
1: Hindi, kay, ano, kay Pimentel. Sino ba yung Senator Pimentel?
0: Senator Pimentel. Apa,
1: yung tatay yun niya. Yan ang nag-ano, tayo, founder ng PDP laban. Ngayon, nang makuha yan ni dating Pangulong Duterte,
0: PDP.
1: Ginawang PDP na lang. Sige.
0: Bula naman kay Sir Bardagul, ang programa ni Atty. Topacio na Yes, Yes, Yo Topacio ay last episode na mamaya sa DWIC. Ang dahilan daw ay change of management. Ay kalokohan yan. Malamang pinatanggal yan ni ano to, Lisa Butud.
1: Naku. From Jaime Samoya Bernante, Kongreso, nagbunyi, panalo sila. Oops, oops, meron pang Senado. Mga congressman, oo nga.
0: Sabi ni Sir Jus Dennis Almuano, tama tita, palakasin natin ang TESDA. Maraming technical, vocational skills such as electronics, automotive, machine shop, etc., etc. Mga short courses yan.
1: Yeah, short courses, madaling hanap buhay, ibig sabihin, di ba? Madaling pag-aralan, mas madaling pagkakitaan, di ba? Kaya yan ang palawakin ng ating mga leader Diyan magtuo ng pansin sa halip na puro kung ano-ano yung mga pinag-iisip ninyo, na malayo ang pukol ninyo, sa tanaw, malayo, ha? Yung pinakamalapit na pwede ninyong magawa, yun ang ating gawing panimula bilang paghanda sa pagpapaunlad ng ating bansa at pagpapataas sa antas ng kabuhayan na ating mga kawawang mga kababayan. Kung yan ba ang mga pinag-iisip ninyo, ha? Pagtutok, kung paano pakikinabangan yung mga resources natin.
0: Yes.
1: Makabagong teknolohiya na yan eh.
0: Mm.
1: Ha? Di tutukan natin kung paano kayo makakatuklas ng mga bagong produkto.
0: Yes.
1: Ng mga bagong gagawin, di ba? Mm. Na para magsilbing hanap buhay ng ating mga kababayan.
0: Yes. Mula naman kay Sir Jesus Dennis Almohano, tita, paldo means daming pera, walang paglagyan. Oh, yung pala
1: yun. Ganun, akala ko pangalan Baldo. Paldo.
0: Akala ko Mr. Paldo eh.
1: Oo, sabi ni Rick, noong 2023 after the matanggal si Attorney Tirk si Cruz sa Carambola, araw lang pinatigil din ang programa ni Attorney Tirk si Cruz Angeles, Attorney Nick Nyangit, NCN Law at Maui na may pamagat. Ano bang pamagat? Pamagat na tambayan sa 12 noon. Ang masama dahil habang nagpo-program sila, na-cut off na ang programa na wala man lang daw abiso. Parang MTRCB na ang ginagawa ng administrasyon. Naku, ano ba yan?
0: Sabi naman ni Sir Onto Heads, bolt-in na po Philippine LGUs, pababain ang presyo ng langis, kuryente, enerhiya, agrikultura, kagaya ng LGU ng South Cotabato, nag-import ng 1,000 oil barrels na malaking blessing sa mamamayan, local na unit at ang RP, Pilipinas.
1: Parang mahirap gawin kasi baka kalaban nila yung mga dambuhalang negosyante na sumusuporta kapag dating ng eleksyon. Di ba nagkakaroon ngayon ng mga issue?
0: Mm.
1: Yung mga sumusuporta sa mga politiko kapag dating ng eleksyon.
0: Sila magpupondo rin.
1: Oh, merong mga lihim, merong mga hayag, di ba? Sige.
0: Mula naman kay Sir Bardagul, dahil may kaibigan si Lisa sa loob ng DWIC, kaya tulad ng ginawa din kay Atty. Trixian.
1: Si Angelito Magsalin, good day, M. Wala ng pag-asa na makamtam ang hustisya lantaran pagtatakip sa flood control.
0: Sabi ni Sir Jesus Dennis Almohano, Mayor Joy ng bayan for Senator 2028.
1: Joy Belmonte.
0: Belmonte.
1: Marami naman nagagawa.
0: Last one yata siya ngayon.
1: Marami naman nagagawa si Mayor Joy Belmonte.
0: May pruweba.
1: May pruweba siya. Sana itong si Isko Moreno ay wag agad-agad. Wag agad-agad padala. Sa panunuyo ng mga ilang politiko na gusto ay makuha siya para sa 2028 election.
0: Yes.
1: O sige, asan na tayo?
0: Mula naman po kay Langgam na Pula, totoo bang kinasuhan si Soto ng husgado?
1: Meron siya, yung ano ba yon? Yung kanyang ano, meron siyang kaso. Yung
0: bayad niya, indirect contempt.
1: Indirect contempt. Opo, yan. Okay, basa.
0: Sabi ni Ma'am Teresita ko sa kiling, minsan kasalanan din ng mga tao yan. Kung saan yung may pera at makikinabang, sila ay doon sila. Nasanay na siya sa ganon. Maalala ko nung tumakbo asawa kong kagawad, tulog pa kami. May tao na sa gate namin, humihingi ng pambili ng gamot at bigas.
1: Naku.
0: Kaya kinuos ko yung asawa ko ng matras na lang. Baka pati konti namin na itabi. May pamigay pa.
1: Naku, totoo yan. Totoo yan. Bakit kaya ang ating mga kababayan pag umaasa din sa puro tulong-tulong? Kasi nga, wala silang aasahan eh. Diba? Pero kung yung sinasabi natin, bibigyan sila ng pag-asa.
0: Yes.
1: Pag-asa sa pamagitan ng pagtuturo sa kanila ng skill, ng ibang kaalaman para magkaroon ng makapagbukas ng bagong hanap buhay at aayudahan ng gobyerno sa halip na magbigay ng ayuda panandalian, yung pangmahaba ang panahon.
0: Yes. Mula naman po kay Sirik Orasyon, sina Pinky at Wambol, graduate ay may mga taga-takip sa mga sangkot sa mga anomalya sa flood control. Sina Boyeng Rimulya, Jombik at Matibig ay taga-panakot sa mga nagsasabi ng katotohanan at ang SOR ay taga-sira kaysa pamamagitan ng fishing expedition. Wala nang matinong batas ngayon.
1: Ganon. O sige, basa.
0: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, Good Friday po, kabandido, Ma'am Carmen at Sir James.
1: Yes, so, nahanap ko yung ano natin eh. Hindi ko makita eh, sinasabi mo eh.
0: Ha?
1: Sige, basa ka na.
0: Sabi ni si Amy Samoy Bernante, Kongreso, nagbunyi, panalo sila. Ops, ops, ops, meron pang Senado, mga congressman.
1: O nga, sabi ni Rick Orasyon, grabe na ang bansa, sangkot mismo ang matataas sa gobyerno. Sila-sila, nag-iimbestigahan, nakakalimutan na ang mga Pilipinong naghihirap. Oo nga eh.
0: Sabi naman ni Ma'am Sally Sueño, grabe na ang bansa, sangkot mismo ang mataas sa gobyerno. Sila-sila nag-iimbestigahan eh, nakakalimutan na ang mga Pilipinong naghihirap.
1: Sabi ni Rick Orasyon, nag-comment lang ako tungkol doon sa Japan and Davao Railway. Nakasunduan, my comment was good governance. Aba, na-red flag na ako. Oo nga.
0: Wala naman kasi rin dito magsalin, good day po. Wala nang pag-asa na makamta ng ustisya, lantarang pagtatakip sa flood control.
1: Ay, napasa na natin yan. Ay, padala po kayo ng inyong mga mensahe para ito ay aming mabasa. Yeah. No, ha? Meron pa tayong oras, mahaba pa po. Ha?
0: Mm-hmm.
1: O, so, sige, basa.
0: Teka. Teka, wala pa po sa akin eh.
1: Okay.
0: Ito, mula naman kay Ma'am Shirley Uyang. Baka sa SMNI, may sweldo si Atty. Pasyo. Sa DWAC, wala eh. O baka kusa na niyang gustong lumipat sa SMNI?
1: Eh, pwede rin. Kasi, pwede rin na nga. Hindi, maganda kasi sa DWIC. Ano yan eh, malawakan. Pero, walang magagawa siyempre si Attorney Topacio, susunod siya, di ba? Yes. Sabi ni Shirley Uyang, baka sa SMNI, may nabasa na. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pati sa Senado, Ma'am, Carmen, Sir James, yung mga congressman na nag-impeach kay Vice President Sara, sila din kinuha bilang hurado sa impeachment trial sa Senado. Wow naman! Sila din?
0: Sila kayo magiging mga prosecutors eh. Ilan? Okay. Mga 11 yan eh.
1: Wala nga, kahit na bumoto, hindi nila makuha yung bilang, ibig sabihin, sila pa rin ang masusunod.
0: Sila nga yung taga-usig dun, yung taga-usig nila.
1: Oo nga, eh, paano yan? O sige, padala mo kayo.
0: Ang taong bayan sa kanila eh. Mula naman kay Langgam na Pula, bakit si Matibag na ang nagkakaso kay Sonsa? Hindi dapat, di ba dapat si BBM ang magkaso? Totoo kayang BBM yan?
1: O kasi hindi. Kasi siyempre dapat may complainant.
0: Dapat cyber libel kasi dapat yung tao.
1: Alimbawa si Don Pepo, sabi ko ang laki ng ilong.
0: Ako lang ang pwede mag-demand.
1: Ang butas, nakatingala.
0: Ako lang pwede mag-demanda kay Tita
1: Carmen. Cyber libel, sinisiraan ko siya eh. Dahil sabi ko, samantalang ang kanya namang ilong, eh, maganda naman ang forma. Eh, sinasabi ko, ang laki ng butas ng ilong. Cyber libel, sinisiraan mo eh.
0: Sabi naman po ni Sergio Latore, Good morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Sally Sueño, si Chua, nagpagawa ng mataas na building sa tabi ng school, pinatanggal ni Isko pera ng bansa, di nagamit ng tama. Isa ba yan sa Ghost Project, Sandamukal? Oo. Di ba
0: may... Yung barangay hall eh. Barangay ba yan?
1: Oo, bukod yan. Dalawa yan eh. Di ba na pinatanggal ni Isko? Sabi ni Teresita Cruz Agiling, Tita Carmen, nagsalita na rin si Senator Loren Legarda. Nakikita niya kung paano pagkaisahan si Congressman Leanne Divista. Siyempre, nana yan.
0: Sabi ni Sir Cornex Aguila Lodjomon, good morning po, Mamin Sir. Mabuhay po ang inyong programa from Davao City. Thank you po.
1: Mabuhay ang mga taga Davao City. Ha? O, eh, sila yung talentunay na nagmamahal sa kanilang mayor. Mayor pa nila si dating Pangulong Duterte. Tapos si Sara, Vice President Sara, naging mayor din. O ngayon, ang mayor si Baste. Talagang mahal nila ang mga Duterte.
0: Yes. Mula naman kay Evangeline De Salisa, wag naman sana. Kasi yung siyam na hardcore na Duterte, inaambaan na ng kaso. Sina Cheese, Estrada, Marcoleta at mga Bilyar, ibang klase talaga.
1: Naku, ano ba yan? Baka lalong magalit ang taong bayan eh. Eh sapagat yung mga pinakikinggan ng taong bayan, eh wala naman magagawa. Basta nagsasalita lang kami dito sa aming programa. Nagkukomento lang kami ng mga inakala namin dapat komentuhan na taliwas sa dapat matamong paglilingkod ng taong bayan. O kaya kami nagkukomento siyempre doon sa panig ng mga mamamayan. Eh kung walang papanig sa mamamayan, papaano na? Eh gusto niya puro aleluya sa inyo. Puro kayo ang pupurihin kahit hindi naman kapuri-puri. Paano naman natin mapupuri ang ating kasalukuyang admin? Hindi man ito gusto ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Eh, pero yung mga taong itinalaga niya sa posisyon,
0: yes,
1: na tila pinagugulo ang sambayan ng Pilipino, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Rick Oracion, inalis talaga sila na paliwanag ni Attorney Topacio. O sabi ni Oyi, ano ba to? Sabi ni Oyi, Gloria Ong, SMI, NI, inaakusan daw ni Triling na pag-aari daw ni FPRRD at Kibuloy. Eh, yung eroplano nga, inaakusan ni Triling na pag-aari din ng dating Pangulong Duterte. Eh, maliwanag naman, wala pa si Duterte bilang Pangulo. Yang Kibuloy, isa na yung matatag na relihiyong organisasyon, di ba? Wala kayong magagawa kung magandang magpalakad si Pastor Kibuloy. Nakapagpundar siya, di ba?
0: Marami rin nangihiram sa kanya ng helicopter at ng jet eh, gumagamit.
1: Mga senador din ah, mga congressman, di ba?
0: Marami rin, yes.
1: Sabi mula nilang gam na pula, tapos na sa 10, sige na.
0: Mula naman kay Ma'am Gudina Bungokan, si Tatay Rani tinanggal na din ang programa sa DWIC.
1: Yung Tatay Rani?
0: Hindi ko ano eh.
1: Sabi ni Sari Sueño, si Auntie D daw, kaibigan ni Puto, Bongbong, naglabasa ng mga video at picture kasama ang buong pamilya ang pinakita. Duterte daw. Namang ganyang kalulukoy ng Pilipino. O katulad nito si Franco Mabanta, ito dating pro at loyal na loyal, di umano. Kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Eh, bakit na itsa
0: pera? Social media director niyan.
1: O, bakit na itsa pera? Magaling ito eh. Siya yung gumagawa ng imahe at mga naratibo sa YouTube at sa Facebook na maganda ang dating. O, pero ngayon, wala na eh.
0: Kaya magkakilala sila ni Pangulong Bongbong at ang pamilya ni Pangulong Bongbong.
1: Sabi ni Sally Sueño, nung nahuli si Mabanta, nakahanda na picture kasama si Tatay Digong. Nilihis na naman sila. Nilihis na naman ni Kleng Kleng. Masyado ka na. Eh, wala tayong magagawa kay Kleng Kleng. Kasi yan po yung hanap buhay. Yan siya kumikita eh. Wala tayong magagawa po dyan. O, dikta ng kanyang, ang kanyang hanap buhay, hindi naman magbigay ng press release eh. Kundi ipagtanggol ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., in disguise ng pagiging tagapagbalita.
0: Yes. Tita Carmen, bago tayo magtirilisong gabasa ng mga komento, papasokin po natin pag-ulat ni kasamang Jojo Sikat. Pasayero na mula Dubai, inaresto sa NAIA Terminal 3 sa Bao case, BAWC case. Yeah. Samang Jojo.
2: Inaresto ng mga otoridad ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang isang 43 years old na paserong lalaki dahil sa may standing warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Their Children's Act na kumpirma ng Bureau of Immigration personnel na may warrant o pares ang naturang pasahero nang dumaan sa kanilang counter at agad na nakipagkoordinasyon sa mga tauhan ng Naiya Police Station 3 para sa verifikasyon at agarang aksyon. Nang maberipika agad, nagsagawa ng joint operation sa Criminal Investigation Section ng Manila Police District at inihain ang warrant o pares kung saan may inirekomenda na 72,000 pesos na piyansa ang korte sa naturang kaso. Nasa kustodiya na ang suspect ng Manila Police District para sa kaukulang dokumentasyon at legal proceedings. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sabi ni Rick Oracion, ang maganda kay Congressman Libiste, he was able to finish his privileged speech sa House of Representatives na hindi pwedeng butahin at di pwedeng makasuhan kasi inside the wall of Congress niya ginawa ang pagbubulgar sa mga rekto. O, tama, di ba? Pinitinadlangan at itong si Congressman Trillon, Ridon.
0: Terry Ridon.
1: Oo, oh, yun na, pinapagsasama. Daging tooth gusto niyang ipabure. Na may sinasang-uyo yun na naman ng ilan at gusto ng ilan ipabura.
0: Yes.
1: Delete daw eh, di ba? Oo. Eh, tama naman yung sinasabi kung yun ang alam niya at meron siyang katibayan eh. May mga picture din siyang pinakikita na magkakasama sila ni Recto, ni Gardiola. Oh, di ba? Oh, na kinukumbinsi pa daw siya na maging partner. Oh, dun sa sinasabing games. Ano nga bang games 'yon? Oh. Sa STL at saka dun sa games na sige.
0: Mula naman po kay Sergius Dennis Almohano, tita, ang DWIC nasa Makati owned by the late Don Antonio Cabangon Chua. Classmate ng tatay ko 'yan sa UE sa Recto nung college sila.
1: Sabi ni Oye Gloria Ong, DWIC, nagpapalakad yung Robles na taga-PCSO, yung lagi may pinapanalo sa loto na jackpot. Siya ba nasa likod ng ano? Ang alam ko rin, Don Pepot, at nagkakilala rin kami ng yumaong may-ari ng DWIC na si Don, ano ba?
0: Antonio Cabangon Chua.
1: Cabangon Chua, doon sa Manila Yachts Club. At nagkaroon din kami ng programa noong araw ni Nicole Jacinto, nakasama din natin ngayon ano ha, diyan sa Impilan, na programa na puro nagpapayo tungkol sa pag-ibig. Eh, hindi po ako sanay sa pag-ibig eh. Kaya okay na nga, nang ihinto na po namin yun. Sige.
0: Wala naman po kay Ma'am Mercedes Reyes. Ang dapat kasi yung mga kasundaluhan natin, huwag manahimik sa mga anomalya. Maya naman sila, mga kasundaluhan.
1: Eh, baka, ano rin eh. Ano pangalam?
0: Parang minimintay po dahil neutral sila.
1: Ano ba, paldo ba? Baka, may mga ilan sinasabi. Di umano ha. Di natin alam to kung gaano katoto. Pinakikita pa sa Facebook eh. Kung ilan yung naipagawa ng mga townhouses. Mga kondo. Di ba? Oo. Ano yun? Saan galing yun? Kung susumahin, kung ilang, kahit ilang taong kang naglingkod, di ba? Kaya ba na makapagpatayo kayo na mga ngayon ay properties ninyo? Yun ang di umano ng mga nababasa natin. Sige.
0: Mula naman po kay Sergius Dennis Almohano, tita, sa PGMN, doon din si Edo Manzano at magandang si CJ Hero eh.
1: Ah, doon ba si Edo Manzano?
0: CJ Hero na...
1: Ba, magaling din bumalateng kasi si Edo Manzano ah. Oo. Sabi ni Teresita Cruz, agiling ako, Tita Carmen, hindi ko na masyado ini-stress ang sarili ko sa impeachment ni Vice President Sara. Kasi hindi talaga natin alam kung ano mangyayari sa kapalaran niya. Basta ipag-pray na lang natin na sana hindi na hindi maghari kasama ang laban sa kabutihan. Eh kuminsan, pansamantala lang ang paghahari ng kasamaan.
0: Yes.
1: Sa bandang huli, mananaig din ang kabutihan.
0: Yes. Mula naman kay Sir Andres Tevez, it is the duty of the little Davids of the world to fling the pebbles of truth in the eyes of the blustering Goliaths and force them to behave. Mula po yan kay Carlos P. Romulo. Good day, Carmen, Sir James.
1: Tama yun. Natandaan mo ba, di ba, yung sinwa higante?
0: Si Goliath.
1: Goliath at saka si David.
0: David.
1: Oh, and date lang ni David eh. Kanyang tirador lang sa kanyang tirador lang siya nanalo eh.
0: Isang poko lang eh.
1: And who knows, kung mamagitan ng kamay ng Diyos, di ba?
0: Yes, oh, kaya pa natin panalangin ng bansa.
1: Oh, kailangan lang dito panalangin po. Sabi niya ay Miss Amoya Bernante, congrats Idol Jojo Sikat, bagong director sa National Press Club.
0: Yes.
1: Sabi ni Sari Sueño, si Kokay, nung tinanggal ni PRRD dahil panay ang rampa, sino ba yung Kokay? Ha?
0: Hindi ko alam eh.
1: Hindi ko rin alam eh, ang rampa sa ibang bansa. Eh, inay... Natadyakan daw ni tate, di ko kaya bagigil, nagigil sa mga Duterte. Tama po. Kaya sinasabi ko sa inyo, karamihan sa mga gigil na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ay rest back po yan. Doon sa kanyang ama, may mga axe to grind. Ha? Tulad ni Dilima, nakulong siya. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sa pagkakasangkot di umano sa droga. O itong si Kokay ba yan? Si ano, bakit pangit naman? Maganda nga yung pangalan, Kokay. O, parang ano, parang foreigner ha? O,
0: alien,
1: ito naman,
0: alien.
1: O, ito naman daw, eh mukhang alien. Ha? Ito naman daw, eh dahil sa pagbabiyahe sa iba-ibang bansa, gamit ang pera ng taong bayan. O, siba? O, eh, sino pa? Lahat sila may axe to grind. Kaya sila gigil na... Si Trillanes, hindi ba? Bakit naman si Cayetano, hindi ba? Nagtungo rin yan sa Davao para sabihin na gusto niyang maging vice presidente. Di ba? O, pero bakit hindi siya nagagalit? Di ba? O, itong si Trilling, nagpunta rin sa Davao para hilingin na gawin siyang vice president. Eh, pero hindi pumayag si Digong dahil siguro alam ni Digong kung ano ang kanyang karakter.
0: Yes.
1: O kung ano ang kanyang kapasidad, di ba? O, sige.
0: Sabi ni Ma'am Lee Chen Up, yan extortion kuno na yan, drama lang yan para ma-divert ang flood control scam.
1: Oh, yan. Nag-iisip eh, sino ba yan?
0: Si Ma'am Lee Chen Up.
1: Oh, nag-iisip eh. Tama. Naghanap sila kung ano-ano mga idadag para ma-divert ang issue. Ha? Sabi ni Sari Sueño, dapat magkaisa na talaga ang mga Pilipino. Grabe ginagawa at pagpapahirap, pinagkakaisa na mga nagnanakaw sa gobyerno. Eh, sila po ang kampi-kampi. Sila ang nagsasabot sa buhatan. Oh, para lituhin ang taong bayan nang hindi matukoy na sila-sila na mga nagtuturo ng kamay.
0: Yes.
1: Laban kay Vice President Sara Duterte, ang dapat husgahan ng taong bayan. Sila ang dapat tinatanong, di ba? Sila ang dapat na pinapananagot.
0: Yes.
1: Di ba? O eh, pero tila baliktad eh. Ang kanya lang sinisingle out, Sara Duterte, kapag ikaw nagsabi, Don Pepot, ng laban sa kanila, isa ka rin sa tatargetin.
0: Yes.
1: O asa na ngayon yung kalayaan? Asa na yung sinasabing democratic form of government?
0: Yes.
1: Asa na yung demokrasya? Wala na nga eh. Naghahanap na tayo eh. Nasaan na yung kalayaan ng taong bayan? Meron tayong batas na kung saan sinasabi malayang pamamahayag
0: yes.
1: at malayang pagsasabi ng iyong mga saloobin.
0: Yes.
1: Freedom of expression.
0: Kaya patampo natin yan.
1: Freedom of press. Pero tila nasasagkaan. Tila wala na tayong freedom. Di ba?
0: Yes.
1: Sabi ni Shirley Uyang, buti na rin si Don, si Attorney Topacio sa SMI. Buti na rin doon si Attorney Topacio sa SMNI. Malaya siyang makapagsasalita ng walang inaalalang istasyon na mapag-iinitan ng pulpul na administrasyon. SMNI, dating kay Pastor Kibuloy.
0: Apo.
1: Hindi ba napasara na yan?
0: Apo, wala na po yung kanilang ano eh.
1: Istasyon.
0: Istasyon, apo.
1: Ano to, vlog?
0: Online po, online sila ngayon.
1: Ah, mga vlogger sila lalabas, ganun.
0: Mm-hmm.
1: Sige.
0: Mula naman po kay Ma'am Ikaw Pipa, Atty. Sara Simon Duterte Carpio for President 2028.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, si Ridon, bakit siya magagalit sa speech ni Congressman Libiste? Kung malinis kayo sa inyong trabaho, bakit kayo magagalit o mainis? Di ba tama?
0: Mm.
1: Nagagalit kayo dahil nasasagasaan kayo.
0: Yes.
1: Nasasaktan kayo eh, kaya nagagalit kayo.
0: Mm. Mula naman po kay Ma'am Ilang-Ilang Cruz, divide and rule. Hanggang di tayo nagkakaisa, lalo lang tayong niloloko. Pinapasakay lang nila tayo sa kanilang kasinungalingan. Kaya pa, budol pa. Pabudol pa kayo to the max.
1: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, itong si Richard Gomez, punong-puno ngayon ng kayabangan. Muntik na daw niya suntukin si Congressman Lian dahil ata doon sa nabanggit ni Congressman Lian na mga namimili ng boto. Bakit magagalit si Richard Gomez, di ba? Kung hindi naman siya namimili ng boto, eh nakikita naman natin na talagang popular si Richard Gomez. Ang kanyang may bahay ay popular din bilang mga aktor at aktres, di ba, ng pelikulang Pilipino. O, pero bakit siya magagalit? Namimili ba rin siya ng boto? Oh.
0: Wala naman kay Mercedes Reyes. May nabayaran din, may tumatanggap din, may nagsusuhol din. Kaya sana tamaan na lang ng Big Five yun, mga bagay na galing sa kasamaan.
1: Anong Big Five? Big One o Big Five?
0: Big Five na kalagay rin. Huwag na po.
1: Sabi nung ating texter, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Eh hindi. Bato-bato sa langit, tamaan, magalit na kayo. Eh paano hindi kayo magagalit? Tinamaan kayo eh. Nasaktan kayo. Di ba? Eh, siyempre magagalit. Sabi ni Sally, sueño, sandamukal na utang, sandamukal na korupsyon, halos lahat sangkot at nagtuturuturuan, kawawang Pilipinas. Habang panahon, magiging kawawa po tayo kung hindi tayo kikilos at kung hindi nating itatama ang mga mali na nakikita natin sa kasalukuyan.
0: 18 trillion na utang natin.
1: Sabi ni Sally Sueño, nag-aalala ka sa utang, matitigok na tayo. Eh, ang magbabayad niyan, ang susunod na henerasyon. Yun ang pinagmamalasakitan natin, Dr. Pepot. Sabi ni Sally Sueño, may pag-asa pa daw ang bansa. Siguro nga, pero sobrang kabulukan na nagaganap, makabawi man 100 years siguro. Hindi po, dahil habang naririyan at may mga Gen Z tayo, mga kabataan na naninindigan na alam ko ay parami na ng parami, di ba?
0: Yes.
1: Dati si Miao Miao, sumunod si Libiste, di ba? Sumunod si San Fernando. O ngayon daw may susunod naman daw, Au-Au. Eh meron na, marami ng Au-Au na kasunod na tumitindig para sa kapakanan ng sarili nilang susunod na henerasyon, di ba? Dahil itong mga kabataan, ang pinoproteksyon nila ay yung mga susunod na henerasyon na maaaring sila magiging susunod na leader ng bansa. Kaya dapat maisaayos ito.
0: Tita Carmen, wala na po tayong time.
1: Oo nga. Basahin na lang natin itong huli. Si Teresita Cruz Agiring. Dapat lang talaga na makulong si Dilima. Saan ka makakita ng DOJ siya pero andun sa bilibid at nagsasayaw? Doon ng careless whisper? Tapos umiikot sa mga kubol? Kadiri ka, Dilima? Okay, so wala na po kaming oras kaya...
0: Salamat sa Diyos, salamat po sa lahat, salamat sa kami. Mabalik ko James Godin, ay masasabing lagi din piling gawin. Ang mabuti at tama, God bless us all.
1: Okay, sa Lunes na po tayo muling magkita-kita. Magsama-sama dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayan na tulad ng ating panawagan. Ang ating pong palatuntunan ay maaari kayong tumawag, malaya kayong makapagsasabi ng inyong mga saaloobin basta't ito ay ilalagay lamang sa lugar, di ba? Huwag pong gagamit ng mga mararas na salita at pwede rin kayong magpadala ng inyong mga mensahe. And for that, pansamantala tayong nagpapaalam, Don Pepot. Yes. Hanggang sa Lunes na muli, dito po sa dating himpilang inyong paborito, DZRJ 810 AM. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
0: Thank you, Lord.
3: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with David Harper. Germany's finance minister has blamed what he termed Donald Trump's irresponsible war in Iran for a big drop in expected tax revenues. A council of tax experts has slashed the projected take for the years to 2030 by just over $100 billion compared to earlier estimates. The UN's International Maritime Organization says about 20,000 sailors remain trapped in the Gulf because of Iran's blockade of the Strait of Hormuz. The IMO's Secretary General said these were innocent people caught up in a geopolitical situation outside their control. Lebanon's health ministry says at least 12 people were killed in a series of Israeli airstrikes in southern Lebanon on Thursday, despite an existing ceasefire. The ministry said the victims included two children and a paramedic. Donald Trump and the Brazilian president Luiz Inácio Lula da Silva have said their talks at the White House went very well, but a joint press conference did not go ahead. Greenland's prime minister has criticised a reported attempt to bribe Greenlanders to sign a petition for the Danish autonomous territory to become part of the United States. Jens Frederik Nielsen called it deeply worrying and indecent. Zimbabwe says it will return dozens of farms to foreign nationals from four European countries, nearly a quarter of a century after they were seized in a chaotic land reform programme. President Emmerson Mnangagwa has been seeking to mend ties with Western nations. Two British-Chinese dual nationals have been convicted of spying for China. A UK Border Force official and a former Hong Kong police officer were found to have targeted Hong Kong pro-democracy campaigners. Polls have closed in elections across England, Scotland and Wales that are being seen as the biggest test for political parties since the Labour government took power in 2024. Poor results for the Labour Party could increase pressure on the Prime Minister Keir Starmer. The Greens hope to make gains in London, while the populist right Reform UK party expects to displace Labour in its traditional strongholds. BBC News.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.